mo wa soro pe omo odo ri o eh oda omo se ile si yo gbale yo pon mi yo fobo ile ina ti dun ah ile igan ti o le fobo ni ah bi da ti ni kuro aso ni fo nbe iro funfun ba lawo ni nbe o ba dodo yin e ri pe eni kan li

fili mo no le to ti to ni sono ti to kan si igbala emi ati du ti si sara yi eni kini o ke soro ti e wa bo lowo ogun aye ti yori lenu ijapile abugo lori oko tabi aya kanu kan to ka to ri bi ni pe igbala ni ise ni ki enu fe lo soko kun le ri anugba agbara idanbi ira pada itisle iwo fun go fun won yi eni ni ni oluwa iwo ni ko ma fi gbala re dola ma bo tara si bi adura ti bi ga ibi ati ibukun repete lati ni ori agba archbishop prophet dr tos owe ye ti jo fairness imone olorun jo agbara anu ekota 5 church street anisere of mirror road idaye leko gbogbo igba ni baba nda won alejo lohun anfani wa lati pe baba fun adura to ni 080-33-34-11-94 yen kasi 080-33

0: 0114-1194.
1: Ọlọrun sanu fun mi gẹgẹ bi ise ife re gẹgẹ bi irunu opo anu re ni ire koja mi nu kuro we mi le awe mo kuro ninu ise dede mi kuro si we mi nu kuro ninu ese mi Orin David 51 verse 1 and 2 e ku ojumo o ati gbogbo eyan kaabo si ore eto wa ti a pe ni afinimona afinimona ni Jesu olugbala nibi ti e ti ma pade baba wa ni Oluwa Archbishop Prophet Dr TOS Owoeye JP pelu oro Olorun lati ijo Kerban Sravu Imole Olorun tan Agbalanu headquarter 5 Short Street Idiopanrun Anisere Street off Mere Road Ijaye Lagos Dele Ogulade Aise Gbagbo Daran ni atoko eto
2: Baba wa ninu Oluwa Oluwa yo ma so agbara indi oto ati indi pe fun awon akuri lakoto ti emangbua to tin ko gbogbo awon mo Nigeria logbon elomi bayi wahala sha awon elomi won asise sise ti to ba debi asko to e ki won ma kore aribakan won ni egun ni ki wa ni egun e gangan ki o pa e kaka akiri ati pe bawo ni a se le segun re
3: agbara re ka agbara re ka gbogbogun to ngbo mi je loju mi agbara re ka Olorun ayeraye ide anu iranlowo fun wa agbara re ka agbara re ka gbogbogun to ngbo mi je loju wa agbara re ka baba wa ti Olorun wa adupe lowo yin to de yin ni Olorun agbe nga ni gbogbo ona bi adagbere ni jejo eje adagbere leku lowo o tun wi ninu anu yin e tun dara pada lose yi pelu ayo ati alaabi Olorun e gbo ope wa
4: ami Jesu
3: ni gbogbo ona la mope wa bi eni to munuru Olorun e gba yin wa
4: ami
3: je gbogbo iti to ngbo mi ni bi kibi te wa lori bed ni ori ni le wa ni ibi kibi ti e wa mu gbadura fun yin gbogbogun to ngbo mi loju yin e o ni ri won mo
4: ami Jesu
3: gbogbogun to so yin di alaini e o ni ri won mo
4: ami Jesu
3: gbogbo agbara to ni ke ma si lasan loruko Jesu to dopin laye yin
4: ami Jesu
3: mo so aso tele owo kowo to fi ami sin yin lara to ni ke ma sase danu ke ma sase ti owo na ko gbe danu
4: ami Jesu
3: ami mo tegbe ami mo togba o ya ko pare patapata
4: ami Jesu
3: anu ko form laye yin
4: ami Jesu
3: o je ko ti ni promotion amami o je kan fun eni promotion awon to de leyin re ni won fun mo wi loruko Olorun alaye ami e o ya ko pare
4: ami Jesu
3: gbogbo ogun to duro to le ni sasiyori loruko Jesu bulana danu
4: ami Jesu
3: owo igbedide Olorun sinu ogo sinu ola o ya ko wonu aye
4: ami Jesu
3: o wi pe owo kan kan mi o si gbe mi de lori ekun mi owo igbedide lo sibi ogo lo sibi ola o ya ko lo ma ba yin
4: ami Jesu
3: gbogbo agbara to so yin di akurete agbara to so mo ologun do mo olofo agbara to ni ke ma lagun ko ma yo agbara to ni ke ma se be ni ke ma jeje ile agbara na ko doku
4: ami Jesu
3: mo ni ko doku osu yin lo sopin emi yin ni pin ogun aye yin ko dopin idamu aye yin ko dopin eran bi aye yin ko dopin airaya ni ko dopin lati ni lo aforuko ti to pe yin ogbo titun ayo titun ewa titun oya ko wonu aye yin ni won gba to ku ojo to ku ko sun yo pari anu to soro gbagbo o isele abami ayo to ni gbo ya ko sele laye yin
4: ami Jesu
3: o re pajawere nipa otalekun olorun ko se fun yin o abi olorun ko daju be lo ma re Jesu Kristi Oluwa wa
4: amen
3: ohun ta be so le lori le ni na ni egun idi ati be yan na na egun egun wa ogun wa egun ni egbon ogun Boluwa ti n be to n be layi atogun atẹgun ninu aye eni kankan to n gbọ mi lowuro yi o ya ko dopin
4: amen
3: egun lo n mu ki omo iya mefa kokosoko egbafa nitori egun ni ohun tó ṣẹlẹ̀ ẹ máa rọmọ ìyá mẹ́fà mẹ́fà fà ni wọn kò sí kankan tó lọ secondary school èmi kò sí lè tó yọ yunifásitì nítorí pé ó ti wà bẹ́ẹ̀ nínú ìdílé wọn pé bí wọ́n ṣe máa wà láyé wọn nìyẹn àfi tí àánú bá fọ̀hún gbogbo ìlàkàkà wọn lórí zero ló máa ṣe kíni ló máa ń jẹ́ bí àsọ tẹ́lẹ̀ ibi kan bá ti wà àbí kí ẹniyẹn múra nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ léèní lórí ilẹ̀ alàyè wọn jagun ni ṣùgbọ́n wọn ò mọ̀ bí ogun tí wọ́n ń jà èèyàn ò bá dẹ̀ mọ̀ bí ogun tó ń jà ó máa ń pẹ́ nínú ẹ̀ ni Olúwa ti ń bẹ gbogbo agbára tó fi sínú ẹ̀gbọ́n ó yá kó dópin láyé yín a máa rí pé nílé ìdílé míì àwọn obìnrin tó wà ń bẹ kọ̀ọ̀kọ̀ ẹlòmíì bí ọba délé ọkọ mẹ́ta mẹ́rin kò ní dúró kò dẹ́ ṣe pé bẹ́ẹ̀ ló burú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nínú èdè yìí loruko oje oro tun sile e ma tun sile o e sare je awo oro yi e ja wo Genesis 25 verse 23 to 26
0: oluwa si wi fun pe orile de meji ni be ninu re iru eniyan meji ni yo ya lati ninu re wa awon eniyan kan ni yo leju ekeji lo egbon ni yo si ma sin aburo nigbati ojo re ti yo bi si pe si kiyesi ibeji ni o wa ninu re akobi si jade wa o pupa ara re gbogbo si dabi aso onirun won si so oruko re ni iso ati leyin eyi ni arakunrin re jade wa owo re si di gigise iso mu a si so oruko re ni jakopu isaki si je eni ogota orun nigbati rakeli bi won fun
3: haleluya o mo fe ke wo awon oro won yi ki won to bi won ni aso tele ti so pe egbon ni yo ma sin aburo gbogbo bo ti wule ke egbon o sa ere to egbon yi oni bi o rona lo gbogbo ilakaka e agun re oni yon ayo fun gbogbo okan to wa ni korita meta yi ti egun to ni ke ma sin aburo ke ma pe aburo ni daddy mommy loruko jesu egun yen ko pare
0: ami jesu
3: egbon mi atetun wa ko sibi ti oni de tori aburo e ani e oko sanu ko ti ranti un so oni o ranti abegun to wa ninu aye ti pe oni goki gbogbo agbara to lo ni goki oni ibile agbara na ko do
0: ami jesu
3: mommy mo fe ke wu aso tele egbon ni yo ma sin aburo won tun we bi won tan aburo tun se gini won lo si digigi se pe wo oni lo se ko si bi kankan to fe se gini to fe lo ara ore mo fe ke mo wi pe aso tele ti wa won o ti bi won amo nigba ti egbon ma wa sise won ti dagba won ti digende ni itesiwaju ninu irin ajo yi isele nla kan sele ebi npa egbon aburo si ni onje lowo egbon wa so pe ah jo aburo mi o de try ko fun mi lo onje je igba ta aburo ma gbe oni to ba le yonda ojo ori re fun bo gbogbo agbara to ni ko mo yonda ogo ore feyan ko le seru agbara yen ko doku e ma ri eni to mo we nigba to wa ni primary o ma force ni sugbon egbon to so pe eru lo ma se oni je o le re ni to ma to lo si university iru won ase gateman ki se po mo se egun lo nbaye re fira bayi ni egbon yonda ojo ori re o yonda ogo re faburo re gege bi aso tele pe labe bo ti wule o mo egbon ni yo ma sin aburo egun lagbara pupo ki si mi ki si kanju sugbon to ba ti gba to le sare to olorun leyin to le sumo olorun wa bo ninu e o nitori pe ohun to le ni aso kiji palegun loruko oran abodanu lara yin loruko jesu ni mo so eleyi e o tun ni rogun na mo bayi ninu irin ajo yi ni won lo egun yi si nse kini o ntele egbon ninu irin a irin ajo haleluya
0: haleluya
3: ama nigba ni won de korita meta kan baba won wa ni ko won lo se kini ki won lo wa ounje aladinu wa e wo bi ti egun ti sise iya ba gbo o ba gbe aburo mora aburo lo lo wa nje fun baba o de dodo baba egbon de ni irun lara igba ti aburo dodo baba baba gba orun ti mo ngbo orun yi ko nso orun ti mo fo wo kan yi ba o lo se je amosu re fun aburo gbogbo ire to ni losu fun aburo ni egbon ba wole igba ti egbon de baba wa ni o ti sure ba aburo mi mo pe wo ko po gbogbo eni to ngba ogo lowo re to se ayalo ogo re ti o je ko rogolo loruko jesu olorun ko gba pada fun e
0: bole
3: ma ko gba pada fun e baye egbon ti baba na pada tun so ninu irin ajo e ja wo genesis bakana genesis 27 verse 39 to 40
0: isaki baba re si dahun o si wi fun pe wo ibujoko re yo je ora ile ati ibi iri orun lati oke wa nipa ida re ni iwo yo ma gbe iwo yo si ma sin arakunrin re yo si se nigbati iwo ba di alagbara tan iwo yo ja ajaga re kuro ni orun re
3: egbo e tun agbo sadura niyan baba pada wa so fun pe gbogbo leyin to so tan o ro na ni pe iwo yo ma sin arakunrin re gbogbo la la re abe aburo lo ma wa oni goke oni lola gbo gbogbo ogun to ni ko ma seru ni mi to ye ko ma soga gbogbo ogun to ni ko ma gbe ta mi to ye ko ti ma gbele ogun na ko la rara
0: ami jesu
3: egun ko fi aye sile ke ra anugba
0: ami
3: ngba to ba di alagbara tan yo bo ajaga ajaga won mo pe egun ni ajaga ajaga yi je n to le da ni ilu oke ta ma ri awon eran kan won fi igi si ajaga si won lorun bi ami mama gbogbo ami to wa ninu aye re ti oju oro lore ti oju oro lanu ami yen ko la nadanu won ti so won pe akoko ti to ara mi aimoye testimony awon eyan tan ti wa dupe nitori pe won mo pe olorun afini mona olorun iyanu ni olorun to nse gbogbo lodu lodu olorun ni mo ni ko wa wa ki se owo eye olorun afini mona to ngba ni to tun ni sile lowo ide na la ni ko wa gbogbo ba mo ma soro yi mo ni to ba si ya lawo ma si ya yase mommy dide soro are ma joku tetere o nitori akoko se gini akoko nlo leyin program yi pe mi number temi ni 08033341194 ona ni account wa ti a nlo ona ni 00318967 15 le kan se 00318967 15 access bank to yin owo eye ohun lo wa nibe account keji wa fun eyin te be san ida mewa ati ore ohun na ni 23 24 95 95 67 le kan si 23 24 95 95 67 UBA CNS Agbala no Cathedral Avenue Mona o gbadura fun gbogbo e da laye mi te tin gbo mi loruko Jesus ni wa ba kan na mo anu agbe iro e ri ba ti se e ro na gbigba o ri be ko se be Jesus Christ Oluwa wa
5: amen
2: ope pataki lodo baba wa Bishop Prophet Dr. TOS Oweye JP to ti fi Olorun bo wa fun e bi adu atabi ori nkan to lu e loju gbogbo asoko ni ansa si ohun o se lo si odo baba ki o gbadura fun e ki o so ipile ogun to nja o kini o fa pelu oni abayo pe baba wa sori 08033341194 08033341194 funka ni olotu eto emi dele ogulade ni atoku eto
6: 070-5586-3441
2: I say babo dare o
7: a fini mona le to ti tori sona ti toka si igbala emi ati odu to si isora ni ele kini o ke soro ti e agbara idanbi ira pada itusle iwo fun gbo gbo ni e ni ni ni wa iwo ni ko ma fi gbala re lona ma bo tara si bi adura to bi je ile ati ibuku repete ma to ni ori agba Archbishop Prophet Dr. TOS owo e ye ti jo si ani e mo le lo run to agbara nu headquarter 5 Church Street Anisere of Mirror Road igbaye ni ko gbo igba ni baba ni dawon alejo lohun fani wa lati pe baba fun adura to ni 08033341194 le kan si 08033341194 a fini mona Jesu Olugbala
8: ma gba fun mi lo idumare o bo ba ko mi asiri atu o e ku ojumo gbogbo lolufe wa ni Bond FM a jire bi o Eka bo sori akotu eto boju ojo seri leni Monday ojo karun osu kewa odun 2026 Olumide Olalere Olumaiti loruko temi ni kete ti oye ba ti lagbara ni itosorun yo gori jade labe kurukuru pelu ategun tutu ti ara ma muye orun yi yo de farabole ron di ago mokola ro yi ni se wari laari ago meji la osan ti ago kan ojo a ma pale mo die die ṣugbọn e ma mi ko o mo mi fatimo iya lo nje mi la dipo sogunle oga nla ego ifo ati egi mopo looto e meje ototo o na ni mo sakiyesi pe o sese ki o jo se weli weli leni ti akoko yo dunle die ni nkan bi ago kan osan si merin role leyin na otutu yo sokale elekeji yo ko fun woni woni ni lowo ale patapata o de sese ko fun di arin orugonjo ye ola ojo ya turo losan la na o to fi de ilu oke ni o ibadan nipinle oyo ipinle ondo osun kwara ati ipinle ekiti koda ti apa ibe gan yo ro dada mojumo amo oru gidi ona mu ni mo ri leni lojo ojo eyin ta n gbe ni ikoyo balende lagos island badagri to fi de seme border ati apapa igonmu to ko ni jubai lo leni o ope lowo abiedun folonso to je lowo botin ati akede eto lati alana
5: Malikris Ayepola lolo tu eto yi. Olumide Olalere Olumaiti loruko temi. Aku idaji o.

0: Say, go, oh, Keta, you are your gaga be a deal. See, oh, that duck, bah, you want to come, you come, no for me, let go, eh? Eto, Baba Taupo, fear, dear me, Kumaifi, Baba Sifi, Monsieur Dati, or any wara, or say one bear. So we must feel we're doing it. What you do if you fell down low or not that you fell down low or tabado? Or what feel what's here? If you don't, eh? Maybe you are new by now. Hey! If you find me, I want Danny or Daddy to be waiting. You look big busy. Or that you are back back. Long we talk if it's all worry. I know a cobalt war, eh? And you see me off at top of your local what you don't call. No credit today. Come tomorrow. So what you know, you go or like it, you or la, I want to watch every call you a tank service, you are all right, dancing. You are not going to look at you, Kukurata. Then you will be born, and then the sinner, and then the sinner. I want to bat you again, service, service, you are render. Do you want for a war, eh? Do you want for a labaro? Do mo fi owo re dore owo ti eniye se iya to n tare si o le ni e ma ko bag rice bi mewa lo ninu store lai se wo keke sugbon lodo ti e tori pe service ni render o ti wo ko mi ta baba won shemsi lo fe bai ko ni tumo o ni tumo afi to ba je pe iwo na mi to fe gba pada lowo won mo fo owo re dore o o ko yin sira yin o ka yin re le tesi wa ju re e ka ro e je agbe o Nikan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamu re sugbon ijakun re ki se ran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan o ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo emi ni eyeke omo ole nikan la yo gba bi igbaye to ni tubo limit 100 mtn ye se MTN Nigeria o so ribo we to yi oro agba e subscribe e like it ke mo wo gbon ti lo nbe Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA wo ko mi ile se MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku kale
1: oro agba re o e ja gbe re o Eto ire owuro logun ori afefe lori ikanni yi woli adeniyi olopo oku ni yo ma fi oro olorun bo wa baba e ka ro sa
2: ma ni fun olorun ni oke orun
3: haleluya
2: dani waye
3: o se jesu
2: agbeni jade lahamo
3: o se jesu
2: aran ni lowo
3: o se jesu
2: lai wo tegan
3: o se jesu
2: agbeni de ni bi to le
3: o se
2: agbe asan bi ku la re ni
3: o se jesu
2: ada gbogbo pada
3: o se o
2: si odo re
3: o se je
2: o paru gbogbo ifisun ati awijare okunkun lori mi
3: gbogbo ifisun ati awijare okunkun lori mi
2: eje jesu ba nre loni
3: eje jesu ba nre loni
2: soda dua
3: oruko jesu gbogbo ifisun ati awijare
2: okunkun
3: eje jesu ba mi re eje jesu re da
2: eje jesu re da lori mi
3: eje jesu ba mi re da lu
2: ko eje jesu ba nre
3: eje jesu re da eje jesu re da lu
2: oruko jesu oluwa wa
3: ah mi
2: eje won ti job so fun ani chapter 36 verse 20 ni e ka fun mi
3: ma se feran oru
2: iwo to feran oru e ko sa sun e foru se re mi o sun temi ah oga won lo juba lo eni to la oru pupo koja so fun wa be en to ti wa loke ti aye jabo en to ti nfun ni to da toro en ti gbogbo orilede n teri ba fun ti satani mo tolorun mo oni mo mo feran oru ki lo so nbe
3: nigbati an ge awon orilede ku oni ipo won
2: nigba ti an ki awon eniyan ti orilede ku ni ipo won amo lo la awon alagba oru la nsi seyin oru la nsi ka bi an ba se losan ku ni bara ri lo nigba ti an ki awon alagba ku ni ipo won ti awon lo la ti awon ologun eniyan ti won si won ku ni ipo won enikan sami ogun oru to ja
3: loruko jesu
2: oni la mu obori
3: amen
2: e wo Matthew 13:25 fun yen e ka e je won tun gbo to ra nsi se o Matthew 13
3: sugbon
2: sugbon
3: nigba ti eniyan sun
2: asike mo asumo ni yes ọta rẹ wa
3: o fun eposinu alikama o si ba ti rẹ lo
2: o fun loru nigba te yan so o daaro ohun ti won gbin loru yoju won wa wo pe eleyin o si nbe lana oru lo yoju e wo verse 28 won wa lo bi baba un pe nbo leleyin ti wa
3: o si wi fun won pe ọta ni o se
2: e wo verse 27 yen last kini e wo pe amo gbin eleyin kini nbo lo ti wa yes
3: then ni awon omo odo bale na wa
2: won to wa ni won omo odo bale to wa won ri se o
3: be ni awon omo odo bale to wa won wi fun pe
2: oluwa
3: irugbin rere
2: ko ni wa sinu iwo wa
3: be ni sir
2: nibo ni epo buburu ti wa kini dan to fun
3: o si wi fun won pe ota ni o se yi
2: ota mo gbadua on tota senu aye e
3: loruko jesu
2: enough at
3: amen
2: so pe e ba se ota je nu aye
3: e ba se ota je ninu aye mi
2: haloni cancer
3: ota
2: haloni eje riru
3: ota
2: haloni gbese
3: ota
2: haloni ipu omo
3: ota
2: haloni omo to mugbo
3: ota
2: haloni kaku ojajo kwamata
3: ota
2: ni oni irugbin rere ni wo gbin o gan rere won ni every good thing come from above come from the father of light onrere gbogbo nti owo baba imole wa olorun imo onre gbogbo rere lo nti nti e olorun ni o rere si lo nse ngbo ni buburu ti wa won la mole won lo ta lo se so pe ise ota lara mi
3: ise ota lara mi
2: bayi na jade sole kan si
3: ise ota lara mi
2: bayi
3: na jade
2: ise ota lara awon omo mi
3: ise ota lara awon omo mi
2: bayi na jade
3: ise
2: ota ninu ile ise mi
3: ise ota ninu ile ise mi
2: bayi na jade ise ota ni nigeria
3: ise ota ni nigeria
2: bayi na jade
3: now
2: kile ti ota ma fi nloru je nfun ni idi mefa bi marun to ba dola a ma so nto e ko se si oru idi ni e ma mesi oru oni ni inu adua wakati kan yen lori facebook ago mokanla oru si mejila oni mo feran oru nigba ti an ki awon orilede atawon lagbara kuro ni ipo ede kini ti ta fi nloru ni wipe o je akoko ti eniyan simi sara se time when you are least alert ti eniyan ti simi sara o sa fe sun o ti simi sara oni gbon araye nwi ni gbon teyan o ti simi sara you must be alert spiritually wa ja yan lo le bi o to ba simi sara ju lori o je akoko teyan sun sara kile ton fi foru sise nitori pe o je igba ti awon osise won ti o ma mu ipin won wa gbogbo won ni won pin ipin fun lori gbogbo lo yo ni nisan wa gbogbo lo yi omo ologun pada kuro nnu iya yin ko fo omo langidi sibe ko fi oro buruku sibe ko fi ajanta lo omo sibe omo ti o bale nje lo bi omo gidi kuro nnu won fun mi ro oyin na sun won ni boya iwo lo gbe fomo yen loju omo yen kan sun akan lala de ko mu gbo loju o tan be ni iwo lo yi oja ti obirin yen nta o nta rice o ntelu bo lo iso di ye pe won de lo paro oru ni won ti se kota ni won fun won iwo lo opa ori okunrin mesan wa won de gbodo fun fi kota won so won jade ni oru bi gbati yen lo sibise en to lo chevron to lo mobi en to lo si alausa en to lo si nepa wo won jade lo won lo sise so oru ni won pinse won se nkan bayi loru moju ibewo ru ti won ni ko wa yon kan wa lara re ki na pa won da
3: amen
2: great cancer fi gbagboro bi igbati o je pe nje te e mo je kini e mo jata e mo je po e mo je yiwo ohun ti won se lati pa o lati yanju re lati batomo re je lati batile ise re je ina da won lo so pe na mi mimo
3: na mi mimo
2: yimika ina mi mo
3: ina mi
2: ji awon mo mi
3: ya awon
2: Inemo
3: ile mi ka
2: o ji ase lorun
3: lemi lori
2: eleru fori ara igbe
3: eru aye lara
2: bayi na jade
3: ise oru lara
2: pada sibi e tin bo
3: ofa oru
2: pada bi o tin bo
3: pada
2: alasi oru
3: ton gbonje oru wa
2: pade na oru
3: geri o
2: ton lohun o geri mi lorun
3: ina kodu
2: o iná kọlu mi o se mu awon mo mi o se kọlu iná yi mi ka awon ogorun yi mi ka o di iná yi mi ka o di eje jesu yi mi ka enikan sanu yin o eru ti won ti gbe si o lara won ti wole si o lara oni lo jade oni lo jade gbadura yin pelu psalm 41 wa ma pariwo egba mi won ti gberu si mi lara
4: egba mi won ti gberu si mi lara
2: efi na gbe jade eleru fori ara bo ti gba lo ninu won gboro gbaju olo
5: laaro yi ni ilu ikorodu ikorodu taho ni aro yi o ma ni agbara lati agume fasi agume san oluwa yo se si agbara lola lu oregun ni ola ni agume fasi meje aro meje si mesan mesan si mejila gbe yin wa ni kaja ni be to

0: alagbara unlala muwaju bare alagbara unlala awaju bayin alagbara unlala awaju bayin awaju baba wa alagbara unla alagbara ni Olorun alagbara nla nla alagbara to tobi julo alagbara lori gbogbo oko ta wa jade loni Olorun alagbara lori gbogbo en ti o wa oko gbogbo awako akeru awako aladani gbogbo awon ti won gun awon kada fikeru alukuko kada fikeru gbogbo awa keke lese meta keru gbogbo awon ti won wa koropin gbogbo awon ti won wo ko afafa danfo mo lu as gbogbo oko wata oko odo ni oko ofurufu oko aeroplane helicopter ni o
1: ka ma pade ohun ti o je
0: oko oju omi ni gbogbo awa kan wa pagbata Olorun alagbara nla nla to mo gbogbo wa to da gbogbo wa to ni agbara lori gbogbo wa gbogbo ona taarin lose yi Olorun oba to ti mo bi ni ajo yen se ma dara to tori pe irin ajo temi ati e ko ni ja si ibu ko ni ja si aburu loruko Jesu lose yi Olorun eyin awa gbega o Olorun eyin la wa dupe fun o Olorun eyin la wa yin logo laaro tuni ojo aje Monday akoko ninu osu kewa odun 2026 to wa ja si ojo aje Monday ojo karun osu kewa egba odun ole merin di logbon bi ago mefa owo se ku iseju mewa lede gesi 5:50 a.m. eku daji sa eku daji ma eku daji gbogbo yin baba mi paragbata gbogbo yin mo mi eku daji o gbogbo yin odo lokunrin asi lobirin mo ki ye eku daji sa eku daji ma o
1: eni olorun la
0: e ka bo sori eto wa eto yin bona o seri apakini ile ise bond 92.9 ade oluwa ade folarin okun ade mr pilot ijoba worldwide ni ki ka bo sori eto lo ro yi ke jade yin iwole yin loni ati lose ya ati jale osu ya ati jale odun yin mo ti ba yin fi siwaju olorun olorun a si gbo adura yin abo olorun lo ko daju lori gbogbo wa e ka bo sori eto bona oseri pelu omo yin ade oluwa ade folarin okun ade mr pilot ijoba worldwide ile ise bond 92.9 letin gbo wa ojo aje monday akiesi mi ni pe ero po ju oko lo se gbo toro ero po ju oko lo akiesi mi tun ni wipe oko po ti won tun jade akiesi mi ni wipe gbogbo ata jade loni nse gbogbo a leju kokoko a fe yin sira wa re yin sira wa abi igba to pa ti nija ti tele onika ru sa kan gbajumoro aye are ni o le ba da ise mo podun ti de keresi ti de odun tutun bo emi o mojo te gbo osu te ni ti sare gbe lojo karun o Ute ba fowo se ni eso be ba lagbanu e ja gbadura fun yin o Olorun ma ja rugun agbanu lo to awon ona wa fi gbogbo ara di o bi apere awon to n koja Lagos Abeokuta Express Road ma wa salaye fun yin amo eni ba gba Lagos Ibadan Express Road emi ko mo gba alagba tayo omo lade ni won gba beyun awon je ki mo pe tawon video igbo lati gbogbo ona mo we bafo wa sibaga tawon video igbo ni o ko si idaniduro kankan Ateni lo ona Ibadan ateni bo leko ko si fala sugba ko si jamba ko ko si idaniduro lori oro awon lasma eto to ni fun ipari osu ipari odun fun awon osu meta to pari odun arkoro ajo lasma alaja de bawo tabi won ma ba so yun to ba da pa ke jalaja larin mu wa pelu ona ko odun won ti ko mi mo bi won de alaja larin sa e ka lo sa e ma so ga mi ku daji sa ibole wa sa
2: mo wa da da jisu ni ko yi gbogbo ona ko odun lo ta
0: ah o ba ya yo e ti de ko yi
2: everybody
0: le ju ya na so pe lo ni le ju everybody o to ni o a kon awo maruwa a kira wa awo moto a kira
2: everybody to ro lo ni o
0: e ti de na pisin ko yi bayi
2: be ni ona wa dari kolokodo ru ta ko se ni traffic
0: o ri apa eleketa to mi la bridge ko
2: to mi la bridge na da mo wa le na pisin ni ko yi bayi se salary ki yi ku ni Mr. Pilot
0: salary mi
2: so si ku mi o to le so pe awon to si pa salary pe boya dollar
0: emi o ti mo ko to emi o ti ran ti boya mo gba o ke ran ti boya yin
1: gba
0: ibe na le pe ni salary o ti gbowo epo lo hello alaja bayo yes sir
2: oga mi
0: Pastor Solomon. Sewa.
2: I'm not going to be able to do it.
0: Wọn lọ lide wa njẹbu.

0: ayé gbogbo e ba pe fun oluwa eyin eyan re eyin te duro loluwa ni agbara olorun e fi ope pelu ogo fun olorun wa to pa mo deni asun laiwa ajilaiwa agba papa se gbagbe so serin an lanu oro nje lenu wa adula nfani ati wa lori eto koko nu wero ilo ni lese bond fm 92.9 ti wa ni gbogbo je ari ni keja leni ti sojo aje monday ojo karun ninu osuke wadun 2026 ama yin olorun wa logo ni o baba ologo ti o ma gbogbo lo tun ji olalekun lo ko mi e ku ojumo o
1: e ku ojumo gbogbo ololufe ile ise bond fm gbogbo ololufe eto koko nu were ajire bi ode odun bi we mo ni en to to olorun wa ko sai ni gbagbo pe olorun be olorun asi ma se so fa to fara balẹ wa inje oluwa wodo la to wa laaro to ni bo se se le ri fa pe ko so ija ti a le se si wa to le sise awon ka won to ba dide si wa ni idajo na ni a ma dale bi ba se nlo bi owo wa ta nlo bi ise wa ta nlo bi okowo wa ta nlo bi ora je wa laaro ti to ni saju wa ko keyin wa o abi odun folon so le oruko mi koko nu we lo nte si wa
0: e n gbogbo ko ma ri ba dagboro dagboro orisa jagboja o ko re ba belu fun e gbogbo tin ba so wa de jo ko ma ri ba san go e gbogbo tin ba da so bo lo si ojo de lo re jo ko ma re ti bo ba ni meji lo ba ba ni meji agbegede awon oya ma ko ja fara o kadore ko ja fa gbeto oke ba do ko ja pade ebo ojojo ba ni be se ba o to to yen lo gba koko nu we le mo de fe ko ja be lo ju awon eto awa na ko oba oke lo dire wa pa ko ko wa nje je mo pe won ni eni to ba ni ki la se na la se han ti ijoba ba kuna lati tele awon nkan te nbere fun ekede iyanse lodi ti onu ojo ko pato ti o wa sopin awon ise ijoba apapo ni o so ni mo fun awon ajo egbe ise parapo be
1: e pe kosi omo ti yin yo ba ile agbe oni ko se lorun afi to wo lai ba pe e ma ni oro ti egba de de awo ise nso latari bi nkan o se rorun fun won latari owo epo to gbowo lori o
0: se ri owo ti a fun awon eyan ta nya won lati ma bi soko owo to pe ni credit card lai pe lai yin yo 1 million meji omo nigeria to pe yo ma je gbadun re awon obirin ni won ko ipa to po ninu re tori pe idamo ko di logota nu do gboran obirin no ja anfani eto iyawo yi ijoba apapo lo so be
1: a nwi to etoju tisha ore ma ni ajo isoko agbaye ati awon ajo mi so bi won ye so pe a nilo opolopo oluko latari aitoju won to opo fe sise oluko mo ni orilede agba laye o
0: pipe nla pe paja to n to gboro pipe la pe pade okoko ti fi ne sero sayo je je mo pe are bola me tin mo se pade o pelu en to je alaga awon gomina yen hope o so di ma won wa so di mo fun baba na pe e ri daju pe gbogbo atoto ijoba ti n be lode yi awon ara ilu ja anfani re jaburata
1: won ni ewure lete ri o mo yode aguto lete ri o mo yode ile ladi e oni ibanta banta ni ye lode bi opolopo se n sa lo si oke okun isale osa lati lo kawe e je mo pe won se igbele gbogbo awon university to n be ni agba laye o le de wa Nigeria ipo keji di ni 50 lawa laarin awon fasiti ni agba laye agbiyanju gidigan o
0: are ere wa Nigeria bala me tinubu won ni se ri ta ba ni pa ta ni se ki bobo ni ba da kawe ani fi shaya lori oro ni pa igbogun ti awon ise oko kun le Nigeria ta wa yi awon jaguja wa gbiyanju o ni nu igbiyanju ati ma ti se darun kankan si awon ibere awon tiraka won si n sakiyori
1: won ni eni ba foshi ta ayan na lo kokko ma fi bu yan lori idajo ile ejo kan ti won da ipile osun pe gbogbo apo ikowo si ipile osun afaro won gbodo gbowo lori e lori idajo oni million lona $14 to ni owo omi egbe oselu accord won ti da pada fun apc o won ni se bi are gbe lo lo gbowo oye to la lo council contract awa la wa fori fa bayi e ma bu awon be ba fe wahala
0: je je mo pe awon aje gbe re parapo won ni gba ta wo awon ti won dije du pare lori iwa Nigeria ta won si gbe awon oro won yewo won la won meji kan la wo pe nkan ti won so ati ilana ton la won fe gba ton fe fi se akoso won la won faramo ta la meji ohun e gbo la ro ye
1: won ni opo to lo fe toju omo ohun se to wa te kan la bo o mo ti oro agagalaja egbe oselu APC kan ni pile edo o ni eni ti o ba ti dibo fa ari awon ninu egbe oselu APC o ni poka lori e ni emi o wa mo boya catapult bi ti David ni o
0: baba wa ojise oluwa ena fadejare adeboye won ra we bi gbogbo omo Nigeria awon oludari Nigeria awon to wa ni po oselu won ni looto le nsin olorun sugbon awon koko nte fi nsin olorun etele igbagbo lai si ise oku ni ise igbagbo gan to e ke se ke mu lokukudo ni ke mu ko ma bade be ni pe e kan si olorun lori asan
1: won ni beda o ba gbarun eba a ma soju anu to ba yo to na ni won doko olowo won o mo ti oro adije fun egbe oselu African Action Congress omo eleshowo re o ni bi ibo ba se ohun lore lodun 2027 o ni owo rawo ori epo petrol ta mo si subsidy ohun o ja pada gbogbo awon oloselu to ti je uwa jebanu ohun ju won satimole o
0: on di je dupa laba egbe oselu ADC ton gba to je egba keje ari wa Nigeria ti ku abaka won ni owo kan be ti ilese lepen peace limited wa Nigeria won ni owo na wo gbese trillion mokola ni won pe Alhaji Atiku Abaka ni ki ileise Lepen NPC Limited wa Nigeria wa salaye gbese tun ti je si wa lorun trillion mokola ki la fi se
1: won ni te yobaru o ya ko mo to fara se o o ma ni oro ti awon to ni mo nipa eto oro aje to ma be lowo asejoba yi won ni bi Iran ati America se nja owo epo lo soke lagbalaye epo ta tun tare po si lagbalaye ibolowo na wa aje to ma be lowo asejoba yi won ni bi Iran ati America se nja owo epo lo soke lagbalaye epo ta tun tare po si lagbalaye ibolowo na wa o
0: ye je mo pe awon obirin nla je ni gbeseju ise akini won se nle yi o ta lo fe so pe to obirin bawo laye so obirin orilede kan o le ri mumi igba keja re wa Nigeria kasunse ti ma no so di mo laaro igba to nse ifilole awon ona kan to je pe won tun fun awon obirin repete

0: baro ni lojo na ni wolede ni o are bola ahmed tinubu o ma sabewo si olowo eko oba ilu ni baba tude are mo sholale aki olodi force lana ode yi lati wa jabo ibi ti won ba se de o
1: je je won pe ijoba apina yo o ma kede ipe leni ode yi ki awon oluko ati awon akeko ko gbele joko kini di re won ni ki won simi lenu se lati fi sami si ayeye ayajo ojo awon oluko agbaye ti o le wa Nigeria ti o pe ni journey of teachers won ni tori pe agbodo mo riri oluko po oluko po ye ko je pe orun na le re nje oluko ti ma wa
0: won ni ise agbe ni ise le wa eni osise ajale baba wa kawe oni pele merin 6334 be de so di pele meta 934 ipe ilana rere ni o abi ka fi ise agbe ku ise o ta lo so di mo ogbo ntari gi agbejoro to tu je o lo da ile eko afẹ babalala university sile ni ado ekiti alagba afẹ babalala won ni eyi te kawe te gboye e gba enu ise agbe lo o
1: ireti nbe fun ki ta ge lori ireti nbe fun ki ta ke lo to be le gborun mi o pada so jade ireti wa bayi o pe ina monmono yo si duro dede lo lede wa nigeria papa julo nigba to je pe opolopo leti oni mita tin kana ti won lo na lo ti ni mita bayi daju daju ina yo pada do dede lo lede wa nigeria
0: won ni bomode banke ginu gbo awon agba lo mo bi to ma wo si o ajo awon olotu we royin won ma ro ajo leto dibo ile wa won ni atuto ye ko waye si oro to ro mo ti eto idibo lori wahala ijogbo la luri to nsele ni eka ti eto idibo lede wa nigeria o

0: wa jubode fm lawa na 92.9 radio fesu wa po to kari aye ta ba de bala gbe la ro igla ve ke mama yin me wo jubolo le gajo kori kori fi kunu ko lori e ki se ro mo ta ba so pe ajabun yen ma gbolo gboro ina ni pe iwo pa jaje ki se ro mo ta ba so pe ni je ojo karun ninu osu kewa odun 2026 ama iroyin be ni pe ni gan lojo ti won yi asoto fun igbe laruge awon oluko ni ta luluko ni oluko se pataki oluko o se koko oluko ona ni won ma yi ipinu omo pada won ma da emi to sinu omo lati igba finishing won ma gbianju lati ru omo lagbara nipa eko la je ki omo mo awon ohun rere to nbe nu igbesi aye ati igbe aye otun ati igbe aye gbadun ati igbe aye lati je ki aye rorun oni ti aba nwo ojo ola to da fun omo owo oluko lo wa tori oluko ni ma se aye pada si ojo ola omo koda irunu omo ngba mi lati ibere pe boya nkan bayi o ma sele so lojo ola ngba ti owo oluko ba ba oluko la je ki omo mo pe erongba to run oto nkan to si ma se lojo ola fun oto ni o ti mo si pe pataki kan gogi na oluko o je ni igbesi aye da
1: baba n soro nipa oluko o kan koja igbe aye awon omo ti o wa labe won awon na ni atona ibi ti orilede ma lo tori pe eko ti awon akeko ba ni na lo ma so rufe orilede eti ama ni won ni pa ninu idagbasoke orilede bo te wa je awon oluko alakobere ni bo se wa yen awon ni alufa dokita ni won nigba to mo ba nsojuju nani ni won nigba ti omo ba npo sese orisisi awon nkan ni won se pelu gbogbo nkan ti won wa nse yi ona wo le ro pe a le gba mo wole ye won si mo riri won ba se se ayajo
0: ta ba ni paro ta ni se ke owo nla repete na lo je to ye ka ma bu fun awon oluko wa ri ise ta ta ti won se eyin ta ba wo ayi ka wa daada gbogbo ipo ti e da ba lo nde laye o gboro gba iwaju oluko koja
1: eyan
0: bayi e ba so pe ohun are orilede eyan so pe ohun e loya ko waju adajo lo abi ohun gan adajo ti ma
1: iba ko fa gan
0: ebe ni
1: odo oluwo kan lo gba koja koda gan ko wa je weli weda
0: bin jori mo ni
1: odo
0: oluko
1: en odo ni
0: ko ba so pe to boya ohun wa wa ko lo na enikan yo sa ti bi o se ma wa ko ni o mi ko e ba so pe ohun ohun
1: aya fi awon afa won shifi mamu ti o gbale ke o koja
0: e so pa won ti o awon ti o ba shifi mamu ti o gbale ke o koja ni mi gbowo ngba to ba ko mo nke ngba to ko ko si quality ke o lodo o ko no ko o le ko eh o le ko mo ni ke o to yan ti kan ko le gba bobo lo
1: babu ara fi kankan
0: e ko si eh iru awon yen si eh gbogbo se ta ba se pata agbodo oluko koja ori de yi ki le ro pa le se
1: lati mo
0: oluko lati mo lati fi mo ri nkan si awon oluko wa ta ni ka jo yin ni
1: laaro ti to ni
0: 0098444710 0809844410 at the shemi
1: tabi 0803788030 0803788030
0: olotu wa laaro ni
1: abiodun elugbaju
0: as ni gbaju olotu agba na headmaster correct
1: alagba
0: oluko agba headmaster benga patile o jire kini we ironi telegraph ni o ti de mi laaro yi nba ma ti fi ironi side sugbe ironi lo je balogun loju we ironi tori pe ko si ironi toto bi to won ni eni banish kila se na la se ọ̀rọ̀ ló ń dá fún àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn òṣèjọba tí wọ́n jẹ́ òṣèjọba àpapọ̀ ẹni tó jẹ́ olùdarí wọn ìyẹn comrade andrew emelese ló máa ń ké sí àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú parapọ̀ tamọ̀ sí nigeria labour congress wọ́n ní ẹwà o ẹni bá fúnni lókùn pé bá fún lébò tó rókò léèwọ̀ ẹni bá dàbí ẹni tó bá yàkọ̀ ka àyàn kún táwọn náà bá gbìyànjú àti fi ìmọ̀rí hàn pé tó ẹni tó nípa ọ̀kà wákùn àwọn bí kò léèwọ̀ o ìwọ̀n ọgbà tó jẹ́ pé ẹ ti ń bẹ̀rẹ̀ náà ìjọba àpapọ̀ pé ẹyin lẹ́délé ayé lẹ mú àyípadà báyé ẹyin tẹ wá mú àyípadà báyé òun dájúdájú ẹ ti gbà kàlọ́ ọmọdé ẹ gbọ́dọ̀ jọ kẹ tó oyin sí ẹ bá àkàrà kí ọmọ tó oyin ò kọ́ mọ̀ pé tó oyin ọ̀dà ojú àkàrà ṣùgbọ́n àárí oyin kankan lábí ti wù ọmọ torí dé yìí a wá ń bẹ̀rẹ̀ pé tó ojú ń rí màbò ọwọ́ ọ̀fẹ́ tẹnu mọ́ òkèlè ọ̀fẹ́ tọ́bẹ̀ mọ́ ẹ wá nǹkan ṣe láwo ẹ ṣe àfikún owó oṣù wọn ní ìjọba akọ ìjọba ọgbọ níwọn ọgbà tó jẹ pé ìjọba akọ tí wọn ọgbọ eléyìí wọn ní ohun tó ṣẹlẹ náà ni pé ẹ kéde wípé a yanṣẹlórí kò sí ọjọ kan pàtó tí ọwọ asòfin gẹgẹ bí emele ṣe ṣe ń sọ dímọ láàárọ yìí ó ní tẹ bá wo boro dára tẹ bá wo ohun tó ń ṣẹlẹ ó ní àwọn ti pèsè àyè ìjókòó ìbánisọrọ ìbánisọrọ gbogbo oríṣiríṣi kan tó ọtún wá pé ọdà ẹ jẹ ká ṣe ìyanṣẹlódì tí ò ní pa iṣẹ lára wọn jẹ ọlọjọ mẹta ṣùgbọn tó ẹgbẹ kò ní pa iṣẹ lára tó jẹ ìyanṣẹlódì kìlọ wọn ní síbẹsíbẹ ìjọba ò tí ì ṣe bẹni pé wọn yá wọn gbọ nǹkan kan rárá bí ti wọmọ níṣẹ ni ìjọba ṣe bẹni pé wọn yá wẹẹ lẹkun ko si nkan ta fe se pe gbogbo nkan won yi o ti je nkan to toju so awon tori de yi n ta ma bere ni pe eyin agbe egbe je para patapata e kede pe agun le eyan se lori ti o si ojo ko pato ti o wa so ku ti ijoba ba se to to ba wo pe to awa na eyan ni wa ton si ka wa kun ehn won o pe wa to je pe a mu nkan ti a si sugbon lo ta wa yi e kede pe o si ojo kan ti yanse lori ti o wa so pin emi ko bo so be o Andrew Emeliese lo so be en to je national coordinator of federal workers forum en o gba iwe ero ni telegraph laaro e ba run
1: yi ninu iwe ero di guardian to jade laaro to ni ohun to ba jora won ta ba fi ra won ko le wo o won ni koju fo ktd eni ka lafia wa iru alafia afia wonu o ma ni oro ti awon ajo kan to je ti ayidade awon ose ti won ma so the joint national public service negotiating council latari bikini latari bo se so fun awon ose na pe egun le eyan se lodi ti o ni ni gbedeke o won ni iyanse lodi olojo meta kan ti wa to je pe ikilo niyan o je wo se nsoro lori kini won fi ehonu won le lori won ni bi gbogbo nkan se han gogo gbogbo ba won ose se farada won ni ijoba to nbe lode ijoba olowo ore ni o won ni pay as you earn pay owo ti awon ose nso won ni o gaga ara ni o o lo si bi ida merin ninu ida kan ninu merin owo osu ti won ba gba won ni moku a ma lapere ge bi eni ti o je akowe fun awon ajo the joint national public service negotiating council ise soro iye alagba gbenga olowo yo won so dimo fun awon owo iroyin bibi ipade kan ti won ti se lati bere si ma la awon ose loye lori idi pataki ti won se gbodo repete lori jangbara ti won ja lasiko ti a wa yi won ni are bola ahmed tinubu won o ti e fi oju odo awon ose woro won ni won kan nwo pe e wo ohun to ba yin ni ohun to be mi oto won ni awon dupe lowo ipile akwa ibom ipile oyo ipile osun kaduna sakoto ati gombe won ni iyanse lodi olojo meta ti won so won ni won se dada won ni ewo lori bi owo epo se won tawo se nfara da e pe kosi awon ti yo lori bi oja se ogogo tawo se nfara da so ti e ke tu ma yo owo ori toto be ninu owo osu awon ise o won ni osise oni leburu ke dogun won ni owo to ngba pe koju bi egberun lona odunrun o le die lo won ni te ba wa ri owo ti won yo gege bi owo peyi won won ni o le ni egberun lona 100 naira 60,000 won ni o le be o won ni pelu gbogbo e bo ba tu wa raja bo mo e ba o bi popofu ba won mo e je bo ba ya awon bi ti won tin ta won ni won tu yo value added tax ye owo ori oja ipe pelu gbogbo le baba si papo owo ti osise nsan pe ko de ni nkan mi to nta de bi pe o ma ti ronbe awon loja ohun to ba ra ni won ma ta sugba awon ise ijoba gbogbo nkan lo lewo salary ko duro be ni ge bi awon agbe ayidade awon ise kan ti won je joint national public service bo je so gbo pe awon eyan ise lodi ni o le de wa Nigeria o
0: wo ko nu we ro yin te si wa jo ji we kini we ro ni telegraph na mo si wa laaro yi oro nipa owo na ni o tori pe owo da lowo owo da lapo owo da le fo pa mo owo da lorun lorun bo loju eni ko ni je gbese en to ba je gbese o nton lo lowo lorun o ya jamo pe iye owo ele to pe awon ti won je ajo tin pa owo wole sori wa Nigeria to pe won na lati di pa owo wole won ni o ma dipo ida mejo le denu da 8.03% o na lo je pe o fi dipo ba won se nso dimo won ni sin osu mejo akoko odun 2026 ta wa yi to pe awon ti won je pa owo wole sori wa Nigeria to pe won na lati di pa owo wole won ni o ma ida mejo le denu da 8.03% o na lo je pe dipo ba won se nso dimo won ni sin osu mejo akoko odun 26 ta wa yi won ni iye ti won pa wole o ma diku si ti odun to koja lo won ni to si fi di o je billion 82 abo o di 8.16 billion naira o na lo fi di o won ni owo ohun wa je lona 2015 abo die iyen 8.27 billion won pe ni osu mejo akoko odun 2026 to fe je ba gbe si egbe ti odun 2025 won ni iye owo to pe a pa wole ni gbani won lohun je billion lona 1,073 abo die iyen 973.43 billion naira ninu odun to koja o wa fi billion 82 abo die o fi din ni todun 78.16 billion naira ebi awon aje ajo to risi nipa owo ijoba pipin ati bi won se ma se akowo ijoba ati office en to ja e wa gba orile wa Nigeria to e lo si odo awon ajo to joro oye nkan lori wa Nigeria won se alaye o won ni ajo to e po pa wole fun ijoba apapo ri wa Nigeria to e pe titi video inu osu kini ojo kini osu kayi won wa ni abe owo ko federal inland revenue service to won yi o ko pada si Nigeria revenue service ninu osu kini won ni awon gan lo ye pe won se ise ati won jabo gba awon ona to je pe owo gba to bi je pe ko fi be ko ti odun to koja lo won ni be ni awon ajo to ri se o nipa isopo ohun ipin ipo ri wa Nigeria Nigeria tabos Nigeria Upstream Petroleum Regulatory Commission anu jabo awon ajo to pe n pawo wole to je story so ni pe enu bodi riwa Nigeria so sense gbogbo na ni won shalaye to pe bi owo o se dabe ni pe o tun gberu odun to koja lo en ogbon iwe ero ni telegraph laaro yi e ba ru yi me
1: ko lu iwe ero ina lo n te si waju ninu iwe ero di gaja de laaro ti toni won ni eni ba foshi tayan na lo kokko ma fi buyo ti ma ni oro ti awon to je ti isejoba gomina ademola eketi ipinle osun to ma nda pada fun egbe oselu apc o la ikini se agbe lo kuku dija sile omo ri odo je na ye lasan won ni onidajo ti ile ejo gago to je ti ijoba papo to fi kale si ipo onidajo de o si ago na lo da o ipe a fugo gbo awon banki to nbe ni orilede wa nigeria won to won bere sugbon blanka o won ni ijoba ipinle osun ko gbodo lanfani lati ni awon banki to je owo ti eni o won ni ba fe sowo wole ipinle osun lori awon apopo si to nbe lawon banki o le sowo won lati gba owo jade fun ijoba ipinle osun won lo de ewo lawon banki ki lo se kan to kokpo ni re o won ni ile ise kan ni ti won pe ile ise ni Gamji Nigerian Company won ni won seto lori ipese omi ero si agbegbe iwo orun ilesa ni osu kefa odun 2017 o won ni yato si yen won ni won lori bi imototo yo se wo adugbo ohun won ni isomi ti won se won ba won se awon kankan je pe yo ma je ki omi ma lo ga yen booster pump si awon agbegbe ilesa west won wa ni owo ti awon ilesa ife gba won ni o lo bi million metala kasha ni million merila dollar $14 won ni ni bayi ile ejo ti pase o pe latari pe usowo na ipe afaro won gbodo gbowo jade o lawon egbe oselu ap papa ni ti o je oko gbogi na awon oloye egbe aki ade yi e ri gomina ademola adeleke oni won ojo looto oni se je pe o je ki oro yi ko di isu atayan oyan ipe ki akobaba eto inawo ipinle osun bayi sugbon nkan ti gomina ma da lohun pada eni ti o je alawo pada ti si gomina lori oto ba araalu belo sherif oni oro yi e ma fi oro ko ademola adeleke lorun oni ralph aregbesola o se ise yi nigbati o nbe lori ijoba oni gbati gbega oyetadebe oni iru ise jaku jaku leleyi ologbegile o oni bo se ile na lo fa ti awon ile ise na fi nwa olo si ile ejo gege oro to jade akowe fun iroyin gomina ipinle osun ati egbe oselu apc kola olabisi won ni ise ri pe awon baba esu ajara eyin ko awon omo ni o aregbe lo gbe seta oye tola lo da baru e pe e ma foro koroko gomina ademola adeleke ti ipinle osun ni bayi won ni ipinle osun o le gbo kankan latari idajo ileje ga kan to je ti ijoba papo to fi kale si ipinle labe onidajo de oziago lori owo kan to pe ni $13.9 million.
0: Koko nu ero yin te si wo loju we kini we ero in the nation la ero yi won ni amule gbegbo na ni aye eyan to ba mule ti court ni ma gbo won akowe eni ba sun mo joba yo jere joba ya gbian ju e sun mo joba pepe kini di re won ni owo kan ma ni o to joba nfun awon eyan amo nigeria to pe won ni won fi nse etoko labode ju etoko won kekeke won ni joba o ma de ibo won ma tun tesi waju ati ma pe o debi pe won ni ijoba n gbianju ati le pa awon eyan to lo bi million meje bayi lati pe owo na ko de owo won won ni owo ti won ti na lori oro yin ti lo billion meta le ni 50 abo naira yen 53.5 billion naira na no so di mo pe won ti na bayi to je pe awon to ti janfani re won ti lo si bi egberun 50,000 ateyokan iyen 351,000 awon eyan no de won ni eto owo eto pe Nigeria Consumer Credit Corporation Credit Corp won so di mo bi pe owo ti won tin pin ati bi won se pin owo yi lati inu 2026 won na fe pe di opin odun 2026 won ni o si kere ton awon ti won wo pe ngba to ba bi di opin odun ta wa yi won je anfani re won lo si bi lona 500,000 won ni sugbon ni bayi won ni ni osu keje egberun lona 300 awon eyan o en to wa je odari agba fun awon arabirin uzoma nwagba won so di mo fun amo niroyin lopin ose pe baba ti kan nipa fawon wi pe a fe gbomo pe boya awon oloko alabode kan so pe won la la se owo tori de yi la se gboro gboju ati ma ran amo nigeria apajuro awon oloko lagbara o wa ni e ma wa wo bi pe awon to pe won fa ni eto iju awon obirin ni opolopo obirin won gbo owo won si se numero won ni so ah e ni mo pe owo ti wole si apopo osi won lo kere ton ida mokandilo nu do gorun 59% obirin ni won ti je anfani credit pe won si se numero won ba gbo ton e ni gburo kan mo won sugbon sibe sibe won ni atilẹyin to pola gbọdọ gbọjú lati se fun awon eyan to pe won fe gbianju ati won ri owo na gba lati se eto oko won eto raje won ki erin ba le pe oyan ti pe ki awon kan ba le ma ri je ri mu ni orilede wa Nigeria en ogun iwe ero the nation e ba ruyin
1: be ni o to na ni awon obirin to senu mu e o fe je oko won ni o won mo pe awon eyan e meji loju awon ko won ti gba owo credit card o le ma fe fun won lowo ninu won re di guide to jade laaro toni won ni ewura ile o mo yode o aguto ile o mo ile ladie o ni yi banta banta ni ye lode o o mo ni ti oro o ile eko fasiti to nbe ni olede wa nigeria bo je pe opolopo n sa lokun ko mo le ni eko to ye koro opolopo n sa lo si sa ka mo ki won le kawe yojo e je mo ko olede wa nigeria o n fo loke papa ba se se ayajo ominira awon ajo to se igbele awon ile eko fasiti lagba nlaye ma taare esi won ni ojo kini osu kewa odun ti se ayajo ominira lewa laare awon olede to nbe ni africa won ni ipo keta lede wa nigeria mo won ni gbogbo agba laaye won ni awa ni ipidi ni 48 globally je bo je febo laaro o wa tesi waju won ye leyo sairi be won nigba ti won wo saakun gbogbo awon to je pe onimo ijile onise iwadi le wa nigeria won ni awon to gbele won lo bi egberun meta ni 50 ati ojile lodurun yen 1540 won ni yake jado awon ile bi orile lodurun o le merin 384 institution ani taba wo dada won ni awon to je onimo iwadi o le de wa nigeria won ni won tari ise iwadi sita gan ni pe awon eyan won ri ise won pe be ri ise wa erin gbowo won ni won fo loke lala ye bi en to je oga agba fun awon ajo ti won mo si nigeria tertiary education ranking advisory committee ni te ye professor peter okebukola bo se so di mimo won ni e wa nigeria se wa ni

0: mẹta ni orilede Africa laarin awon lo bi oko le ni igba ati eyo kan 221 country won ni se takuntakun ni o won ni ki wa se enikan won ni facility to nbe ni Ibadan University of Ibadan won ni o dipu e mu ni ko ye ko sogbo laarin awon facility to lo bi egberun kan won laarin won o duro te pon bayi ni ko ye ba o won ni ta ba wa wo ipe o dipu e mu daada o ni Africa na pe ipo ke na University Ibadan wa ni Africa to ye pe o se da won to university mi lo berebe bi unsuka ati pena university won ni awon na won gbiyoju daada lai gbagbe Obafemi University
1: koko nu wero intense waju loju rekini wero ni laaro yi won ni ireti nbe fun kita ake lori ireti nbe fun kita ake lule to ile gbo ohun mi yo pada so jade ireti ma nbe fun awon eyan to ye pe won so wo omogo fun awon onamonu mo to ye pe won o ti ni eran ti ma so ran balo to ye pe o si da pe boya eyun go tun se akoba fun apole ti onamonu mo ri wa Nigeria ti ojo do dede ye bo se nsalaye won ni je pe ni sa keji eleyi to ye pe oje ti odun 2026 bayi won ni awon atosi ni yele onamonu mo ri wa Nigeria won se amihan o bi pe awon ti won ti fun ni ero to ye pe nkanu eleyi to balo ajo to ba da loko arebisa ni o ti po dada o won ni yi awon eyan to ko ti ni awon mita yi ni keji won lo lo si bi egberun meje egberun million meje egberun lona edegberun ati meta le ni ogoje kana okole ni 80 ati 19 7,043,839 je awon to ko won ti ni mita ni ile mita yi ntorun to ba lo na lo ma ka ki se pe boya wa se mo ma ta loju pe ko lo mu owo kan wa won ni bayi o tin tumo si pe awon eyan ma so wo tara sose won ma ra card ti ori ina won ki se pe boya won ma ta won loju lo je pe igbo atu lowo to ba ta won loju ni won ma lo won ni idamu logota bo le de run da 61.51% o na lo je pe o je awon ti won ni won ti ni lanfani lati ma ri ina ka ni ta ti fi di osu ke fodun 2026 won lodun 2025 won ni awon ajo to won gbadu ati fi mita yi kaakiri si awon le won ni won gbianjo won lu won ni awon eyan to ye po lo bi million 5 na lo je pe won lanfani lati je lati ri pe won ri mita na ra lati fe si ile kaluku won won le ti won si pe ngba ti o ba fi di ojo mejo ojo melo kan ti gbogbo ati ni ero ti ma kana to ba lo to ba ti pe won ni won ma sanwo tara so se si bi to ye kowo lo be lo je pe ina o tun ma wa tara so se si odo awon eyan to ye ina ni orilede wa Nigeria idire to so pe ireti nbe pe ina mo na si ma duro dede ide wa Nigeria ina gbo iwe ero the nation laaro yi e ba ro yi me
0: koko nu were na lo nte siwaju ninu were the guardian to jade laaro ni won ni obo o lo fe toju omo ohun se nibi to tin tun se ikonobo o ma ni ti ore to je alaga fu egbe oselu APC ipile edo je won ni baba na ma soro kan won ni jare tene won poruko babo ohun won ni oro ti won so ipe oro na o ku die ka won ni eni ba ko ti o dibo are fe gbe awon won ni AK47 lori epopopo je bi a se ngbo won ni awon eyan ti bere si bi won papa egbe oselu kan ti won pe ni African Democratic Congress AD gege bi won se so di mo won ni ewo e mo je ki enikeni ko ko je o ko ni si AK47 kankan lojo idibo ipo si jawe olubori won o kede eni won ni un ta ma fi se oni card ondibo alalope permanent voters card ke bi won se so di mo won ni iru oro ti o ba so oro buruku gba ni o ipo si je oro kan je pe o le darugudu sile ni o le de wa Nigeria nigba won soro eni ti o je akowe ipolongo fun egbe oselu DC iyen Kola Ologbodiyan won ni ewo iru oro ti o ba so oro to nda gugudu sile ni ilu ni oro to si dabi pe igba ti o fe Femi Sofo ni won ni iru nkan bayi ko da ipe bi igba to fe ko aya awon to je pe ondibo je ti won fe ki won jade lati wa dibo ti o ba gbo AK47 ayo pe ah ki temi nbe won o gba ko ti baba mi o gba ko ti je nle di mole mi o won ni tori na agbodo ma so awon oro ti a ma so ni olede wa Nigeria won wa ke se en to je giwo olopo olede wa ra en to je eso oga fa awon eso otelemuye ni orilede ati awon ajo eti amo si eleto edibo lati ma se mu oro tenebe kan ma mu ni otuba n te pe won fo oro lenu wo lori oro buruku ti o so pe ika ni o pa to dabi pe obo to lo fe toju omo ohun se to wa baje bi pa to fe se fe to je pe o so pe ohun se gbe leyin eni ninu owo re di guardian lele wa la
2: ẹyin mọdé yìí èmi gan ti sọ wípé màá máa polongo mi díẹ̀ kiri ni torí ẹ wo kò sírú ìyarun tá a fi yarun àdùkẹ́ tí kì í sun irun rẹ le nígbà tó wá yá èyí ṣe gbogbogbò alẹ irun ẹ bẹẹ ni làkọlẹ kí n rà rí kí n rí mú mi àmọ ní kété tí ọwọ mi ba àwọn èròjà túnrinṣe mẹta 0-10 tá a pilẹ̀ ṣe fún àwọn ọmọdé ṣẹṣẹ ni mo ń yọ mẹta 0-10 air booster cream ìyẹn gangan ni àbá máa pè ní òdógún.

0: nisho laro yi won ni ba ko ba rokun boro sa yo pada fi abo fele buteni leyin ti are bola me tin do je pe won ti lo simi lenu ise ti won si lo si awon ni oke okun won ma ti pada si ilu eko to je pe ngba ti o wa ni ilu eko opo awon gomina egbe oselu all progressive congress na lo je pe won lo ba won nigba ti awon gomina egbe oselu all progressive congress so ni me pe awon ti gbara de bayi o ti bere ipolongo ni pato lori eto igbodun ti ilu eko to je pe ngba ti o wa ni ilu eko lanode yi opo awon gomina egbe oselu all progressive congress na lo je pe won lo ba won nigba ti awon gomina egbe oselu all progressive congress so ni me pe awon ti gbara de bayi o lati bere ipolongo ni pato lori eto igbodun 2027 awon gomina no so ni mo pe leyo soka awon bere si se eto polongo ni wa ti are ti de lati okekun bayi ge be n to je alaga iko apero gomina egbe oselu all progressive to pe ni progressive governor ko fun so di ma bi se so ni mo lanode yi renu won so ni mo pe gomina ipinle imu na anu je akowe fun awon ti won je igmo ipolongo bo fun are lasiko ti won se abewo si are won ni jeje mo pe won tun ni awon igmo won yi won ba are so ni oporo ti are si kan nipa gbogbo awon gomina na pe e gbianju la je ki awon yan mo riri ise wa ka yan si mo pe looto o na ni joba tin be lo le lo nse ise e je ka awon yan je anfani awon nkan ta ti se lati le wa ki awon ile mo pe eto dodo na ni ki are n tesi waju lori alefa won ni ni asiko ti won se abo si are yi won ni ngba ti are n be ni enu simi lenu ise won ni awon iko ti won je iko ti won gbe kale lati polongo fun are won na na se abewo si awon balaye e to je pe e to jo daragba won ni senator Abdulaziz Yari to je pe won ni won lo si oda awon balaye to je koko gbogi lori de wa Nigeria lara awon balaye ti won dodo won na ni sotale sokoto Alhaji Ada Baka ati oba ilu Eko oba ilu Aba duro Sola Lera Make Oli Fosoluwe Goba Fuad won ni won di oda oba of Benin Ewari Keji ati ewu ti bonu Abaka Ibn Ekanem zo di ma to wa soro lani on ni ilu Eko nigba to wa sebo si are so di mo pe gbogbo awon to je gomina egbe oselu APC awon ti folo ko so odun o awon si wo pe ko si nkan to fe se dandan ni gbon awon gbodo se atlet to gbon fun are Bola Ahmed tori pe ara ti se se fa won o awon na gbodo se se fun are bakan le to je alakuse to se ode David Umahi o ni ewo afẹ ni ti oba more nikan ni o so pe won ni dibo fun are Bola Ahmed tinu kini di re o ni enu ewo gborowo erin gborowo boye ri se are abe ri se are o ni ko te ma so ti odun awon to won to je iya igbo lohun o ni are se ise ma ni gbagbe ni epin lohun ku so wa Nigeria ti se ela iya igbo omo igbo kan to ba je to so pe are o ni wole o n to po palase nlasan enu en yo bolobolo tori pe ni ile igbo bi pe are se se David Umahi lo so be o te ba no pe iwe radio nation laaro e ba ro yin be
1: inu iwe radio guardian to jade laaro toni ni iroyin to morin dani pe ise agbe ni ise ile wa eni ko sise a ma jale bi abakawe oni pele merin 6334 ilana rere eje ka tu fi ise agbe ku ise wa baro pensu won o se je computer science ki shamala gbogbo alakowe eje ka sise oko ore ba ni o ntenu oludasile ati alabojuto ile eko kan ti amosi afẹ babalala university adrekiti abuad iye are afẹ babalala jade bi won se npe opolopo molede wa nigeria papa julo awon odan atawon to ti keko ti won ti gboye lati mu ise agbe lokukudun lati mu bi ise ko ri bi ise o won ni opolopo awon odan bo ba ti kawe bayi to ti graduate ipe won o fe mo nkokon to nje oro nipa oko mo o ipe won ma wa ise ti o si kakiri igboro won ma fese rin boro kiri igboro lalupon won ni iru nkan bayi ko da to won soro yi nibi ayeye asekagba ti afihan ise oko ti odun yi ti won pe ni afẹ babalala agricultural expo to wa ni adrekiti o nigba to nsoro won ni latari ba se fi ise oko le se bi ise oko yi na ni awon akitola ati awola lo fi sakoso ijoba iwo orun toko television akoko la africa toko koko house toko tibi toko tohun ile alagbole first estate ni ile adulawo ipe o wa nbe pe akosile ki paro won ni bi awon odo boye pe ebi ogagalaja o npa opolopo morilede bayi ti ise ati osi nba won fira won ni ise oko lona abayo won wa ni ibi ti oba ti lenu bayi o gbodo ma gbegbe se ni o won ni eni to jawe olubori lara awon agbe ohun baba na ma fun ni owo won ni owo to lo bi million 11 o tule 11.2 million naira lo ni en to je agbe to dangaja julo ni pile ekiti to gba baba na wa ni baba bero wi ka bero wi o won ke si ijoba won ni opolopo lo fe sise oko opolopo lo gbianju e sugbon gba ti won jigbe lakoko to ran ile keji ti won ji gbe pe o ya cash ai o sa ko loko ni o won ni eto abo e wa nkan se si o bo je da awon agbe lona ti won ji won gbe ti won ko lu awon agbe won ni o n le opolopo lenu ise ko gege bi alagba afẹ babalola tojo gbo n ta ri agbejoro to ti je oludasile leko afẹ babalola university adekiti bo se so dimo laaro to ni o
0: ninu wero in the nation laaro yi won ni bakana la sesun bakana lorun se kun sugun ototo na la ta ma nla ya jamo ipe en to je are fun awon ajo Nigeria Labour Congress egbe ise parapo jo ajaro o ma soro laaro yi oni loko tohun ati lero tohun igba ton bere si gbo oro lenu awon te ko fe dije dupa lori iwa Nigeria oni awon meji kan lo mu oro won ni kokoju to e po on di oro won mu to si wo ipe iru awon eyan meji yi baba mu ko so tun ta mu ko so si baba tele ikan nu awon meji pe ko lewo oni kini di re oni se ri awon to e po on be ni ori alefa awon to e po won tin polongo pa awon fe dije dupa lati jo meta Peter Obinio Atiku.

dojule dojule iriko to da duro to sin sise fun Nigeria to dara nipa sise atileyin fun Bola Ahmed Tinubu sipo are lekan si awon esi ti farahan eyawo fun awon ti ko ni ede lori fun awon omo Nigeria to fe to million meji ni ile owo osu to ti lo sibi to ga isimi owo ori sisan fun awon ti owo ti won ri loshosu kere owo inu apamo si Nigeria loke okun to ti lo soke sibi ti ko de lati bi odun meji dilogun seyin owo to loyibo npe ni inflation to ti diku ati awon atuse orisirisi miran feedback dojule dojule ti isijoba kan ba dan lakoko o ye ko tun se lekan si ni odbo e jade lati dibo e dibo yan tinubu se ti ma lekan si

0: from coma on, malaria gone. If symptoms persist, after consult doctor.
1: Band FM
2: 92.9. Ẹ kaaro abere ati abiorun ajibirogun lati agbara olusose pataki en to kawe oluko ni eni to kawe oluko ni eni to kose oluko ni kijoba mo riri won ilu arojo ni baje o
3: ose ara je ka ma tojo awon oluko nitori won gbiyanju ni igbesi aye awon eyan pa lawa keko atijo o student wa kaakiri lawon ile we gbogbo won si nse igbe laruge fun awon oluko yi bi agbosida lati ko
2: Olale agbe ile oba ilu ile ro mu ki gbogbo awon oluko pa awon oluko ki se kekere nitori na ijoba ati awara ilu eje ki oluko le God save Okun God save Nigeria
3: Eran K Ogundele ati Adejin Amkoko Lagos ki ijoba mu oro ti sa ni okukudun oluko ni o ko baba wa Jagaban ati bebe eru God bless kudu owo de isin God bless Igbomina God deliver Nigeria
2: Arire ma pa kinu se mu sin fa awon oluko wa e se gan fun ise asekara ti en se bi awon okan o ba le se ipa ti eni lori awon omo wa ko ni se gbagbe dola olorun abukun yin o e si ma ba lo ni re yin god bless nigeria ri ma ko atun se mo se oga to ji o e ba wa ki gba de igbodun odun kan ni o emi won a se pupo o
3: olabisi alalele ti ofe oluko ni mi o ki to gba se agbohun safefe e ma daada o e ba mi ki aburo mi o olabisi joshua alaba immediate brother alability of any new beer a shoe yoshua podulaye olabisi joshua alaba
2: happy teachers day while olukoko owo ti ijoba fun won kere ki ijoba ti ko tori ko si eni to ga laye ti o gba odo olukoko ja ero oluko je ni le aye ni o ko ma je lorun god bless oke ogun god bless the look alai saladin opo ele ha orisun bare sasa
3: shif shakiru olapo loro gbagege oluko ni ipa pataki ninu aye eyan ka ma ran ti won da Chief Shakiru Olapo Olorogo Agege.
2: Ibrahim Olabanjo Otaro Lorilaje je pe eto ni Statunji Olalekan pelu Abiodun Folorun Iso. Abiye Otoro inipa ora nko nkan pataki ni ka ma fe mi moro han si olore wa. Pataki lowo awon oluko akoko wa ni awon iya wa. O se pataki awon ijose amojuto igbaye gbadun awon oluko wa ki inu Olorun le dun si orile wa. Aanu Olorun yo wa pelu wa. God bless Nigeria.
3: Oto ni awon amoko akoko. Ola ito babo loye lorile ki Olorun gba adura yin o pelu ayewo ti e mu wa ni owuro yi oluko itoju oluko ko to ni Nigeria yi ki itoju awon oluko tori awon gangan ni obi ki ijoba ro oluko ki ijoba ro awon oluko lagbara gidigidi tori ko yin se ise kekere ni oluko se gbogbo nkan Naija ni o yato lokun se bi ansu o da ite so e na ti to
2: pelu ye roye dokun baba oke o la sasa okun tade e ko ojumo o ijoba se itoju awon oluko wa daada jake jado gbogbo Nigeria nitori pe se nla ni awon oluko se God bless you God bless Nigeria
3: eku ojumo o Dr. Abiodun Oladele Balogun Asabo Yaba o ye ki a ma ranti awon oluko wa pa ran won lowo ki a si ma bu ola fun awon oluko bi baba wa olowo Eko won se ma ranti awon oluko pe ni odun to koja won ki gbogbo awon oluko lati le pa lako bere ma the police college ito fi de university Mr. Papo
2: Papo kan lara won ni Papo mo se jiro da ko ri siri sawo ah baba opolo baba o lagbara
4: ojogbon vice president wa tele ara won oluko
2: ni la oloye jelilu abodoro jp oba ile tilu ije

0: ti mo wa second e lo bere ni egbadu high school igbogila mi o kin gbe second position po keji ti mo gbe po keji ah ere wo se nibe Mr. Taiwo lu mi de bi wipe ni school father kun lo mi o ti ari won mo mi o ti ran ti so ni mo mo but that do id se ba n gbo mi e da pepe mo ro ti pe nigba ti mo gbe seven position e na but that do lu a ma se prep ni all wonder yen but that do lu mi mo sa lo won so long time ta ma bi ka won du fun mi le dagbe mo bi dupe lo won ni o awon to but that do yen mi o ti e mo so ni mo o ni school father mi e ma gbagbe mo daruko pastor ta ala pupa ti mo ni teacher ni won ti mi le dagbe tori won daga won wa won to tun aye mi se do ni se jeri eh teacher mo tun wa pele keji eh Mr. Taiwo dudu ta won o ba se ngbo mi lara won lu ko to se mu yogun ah awon teacher gidi kun e gbadu high school igbokila mi o le daruko won ton mi o le ran ti mo mi le ran ti mo ti pe odo ti pe e wa je kin ni primary school ah primary school ah awon teacher pe primary school ti mi o le daruko Mrs. Agitote to lo n fun ke won Mrs. Lawa ko lo awon ti primary school po gan ah mi o ran ti dada mo o ti pe awon to ba n daruko won ah primary school ki wa lo si ilewe giga federal polytechnic laro oruko po nbe o lecturer po nbe o amo lecturer pa ti mi o le gbagbe titi lai tori ipa to kunu aye mi nigbati awon ni eka esi idowo ICT department fe da oro aye awon lodun na lohun baba scott mi o le gbagbe baba scott en to ba lo federal polytechnic laro mi o ko ba isi wa lenu se won ti retire un lo dide lai mo baba ni ri lai mo ya mi ni lai mo eni sumiri o de dide o de ran mi lowo omo yi mo dada ki fi eto eko esere ah o ya gbale kan ni esod wa ngba yen baba scott mi le gbagbe ti won se fun mi de ni ni laro ni o po repete lo so pa o lawon oloyire lesola be idakeje oloyire lesola na kun laro nigba to wa di oro lasu nje mo le to ka si lesoda ti mo ba pade ni lagos state university ojo ah kusi ah professor olayinka ah awon ni din nigba yen professor jide jimo ni din bayi won po repete ah lesola kan wa ah doctor adiola kini kan gbogbo nkan lo mo o ti eti good ju o ya mi lenu bi o je ti di odogbon dokita ni seri pe mo daruko won repete be won po doctor azlan won po repete ni lasu ti mi o le daruko ton lawo odogbon odogbon profe ko wa iwo to n gbo mi to ba meto loni bo le je professor fun mi bi ona seri ojo aje mu osu kewa o lati daruko teacher re kan to fe ki pe ah Mr. Sozoso Mrs. Sososo awon kan lawo teacher obirin o kin da iro ni o ya to ko seyin nitori pe mi o daruko teacher obirin o tun mo pe teacher obirin o da abi tori mi o daruko lecturer obirin ko pe lecturer obirin o da awon lecturer obirin oloriire repete wa ile ise bond 92.9 bond o seri a package ipolomoya ade folani okun ade Mr. Pilot ah e je lo si egba high school e dakun teacher kan wa ti mi o ma gboro so e to aye mi kin gbade a ma pe oni master Mr. Ogunsola eyin window Mr. Bala ti ma lo gbo sport laye gba lari isejile se lari samoje to di lari isejile be lari samoje nsin isejile ni laye gba yen laye kini ko sport special won se is a violent a lo dro si eti window master awon ni tawa to ba bi ere ta go merin balu ti ta Mr. Pilot ni eni akoko to ma je prefect meji nkan soso ni egbadu high school igbogila ilowadi so da ile ise bond 92.9 eje sare bo soju popo ti won wa loju popo ka ma soro lo kiakia hello
1: hello
0: e sa apa soju titi le wa sa
1: no ile ni mo
0: se ma binu awon to ba n titi mo fe ba soro e mo binu e ma pe mi pe ejo monday eje mama wa ah eyan kon ni Mr. Taiwo is still alive, he is my cousin, we did about you few days ago. Wow e da ko e ba mi soro e ti mo ka message yen ba mi soro leto edakun o se pataki e ba n soro ah Mr. Taiwo inu mi dun ayo mi kun ah eyan la won yun o da hello
1: hello baba
0: o du popo le wa sa
1: e mo wa lo show di o eyan wa lo show di die
0: lapa bo le wa lo show di sa
1: o ni ka do de Bolade ni wa ni after bridge lesson
0: so ba ki

0: tó ń fa sódẹ fẹ ṣe mo fẹ kọ ẹmí mo fẹ kí tíṣà mi kan náà tó kọ mi ní
1: laspotec ti sọlọ
0: mr b
1: odun opopo ba oro ti so ni mo mo mo sa pe aye igba lere tisha laye olohun je be aye ni bo je di 500 naira e je afiro sa oruko ta ba 500 naira opoju
0: hello
1: yes alaji oya alaji kia kia ro po lori la lo
0: e mo pariwo mi ti ba tun fe jo mi sata o pe ma fun e pankere
1: alaji
0: o ma je ko se ni ba ni
1: ba alaji
0: Alaji,
1: mo ma npe ni lowo ara mi tani teacher to ko awon baba
0: Olabisi
1: ile ewe onu
0: igboro grammar school
1: da alaji oda alaji akimogunola oda ewo mo ma npe ni lowo ara mi tani teacher to ko awon baba wa his imperial majesty oba really one aremo osolale akiolu teacher e ma daagun o to fi ko iru oba nla bayi to fi deyan pataki lawujo tisha mo o kan ni mo le baga be so mba be roko tisha meji meta na o tisha won o da e ti wa ro ya be be o lo
2: e ka ro sa
1: apa bo le wa sa
2: eh sa je ogba ni mo wa sa
1: lapa bo logba
2: ni sa je odo eran
1: o ya bo gbogbo be sa
2: e o mu dada sa
1: o da o ya e be da ko tisha yi kan se be ki won abi
2: be ni sa lati primary school ni
1: ile ewe wo ala ma la le ni suru ile ewe wo
2: ni nawari ni high school e4 nawari school e4 ada
1: oda
2: mr sundoku
1: se nickname te fun oni eni
2: be
1: ni mo gbe oruko e tori opopopo awon oruko akeko a ma fun awon ti sa wa loruko papa julo yi to ba buru abi
2: be
1: ni sundoku le fun ogle te fun sundoku
2: ah o no wa bo ni
1: ano papoku
2: àmọ́
1: nínú ẹ̀ owúlò ilé ni ó tọ́ ni o àìmọ́ ẹ tíjà mi ẹ̀ mọ́lúkọ́ tó fún ni mr fadé fadé kó owó sọ bàbá bàbá o fadé yóò ló wọ́n ẹ rí oyinbo yi mr ajimomu ya wọ́n ti pé tíjà obìnrin lóyinbo yi ló gbé rí wọ́n ni mr oyinbo yi ló mọ̀ yẹn mr oyinbo yi làwọn ọmọ ẹ bá lọ jábọ́ ló bá lọ sọ lójú ẹ̀ àmọ́ sọ fún gbogbo ma mo ní mr oyinbo yi pé ẹ
2: ngbata wa ni yami ere de so yen mata baba ri sto ni yami children
1: yes
2: my husband at Shomolu
1: yes
2: sir oni ko ma npe ni samba bi epe
1: to ko ti ba be so nu
2: ah oruko to so ko yen o njo ti mo lo pe be to mu mi
1: e do ki bo ki bo oruko e je samba bi epe so ma se pe gan ni
2: o da awon mi lo ba wa da si o o da o du ma so mi fe
1: ki le je toto yen
2: o ma ngbo to ba pe won be pe be temi wa ko won be ri do ejo Mr. Pilot ejo tori olohun deje yin emi ati alajaga niya ati alaja somolu la fe be yin lori e
1: yes sir
2: afa wa imam Taufik Abdul awon lo tori wa se afa oni kan lo ke u lodo won ni won de ma tori wa wa school
1: ani mo gbo pe gbogbo awon to tara arakunrin e ko ke u lo de yo pataki lawujo ti ko alaga somolu abi
2: be ni alajaga ni odo yin e so won ma so pe wa so pe o ya egbe fun note school yin wa
1: o lowo apa
2: lo wa so pe mathematics note e yi week 7 le wa we fall o ko di e ni
1: afa lo se gbogbo ten so yi
2: be ni
1: ki le gbogbo afa na le nkan si
2: imam Taufik Abdul
1: awon yen lo je ko ma ja no yin la
2: won ni won yin wa somolu mo ta ni ti bayi wọ́n dẹ̀ ṣe ń tún rí àwọn ọmọ jí kódà mo padà fẹ́ǹdà àwọn ọmọ tèmi gan lọ síbẹ̀
1: irọ́ ni o
2: bẹ́ẹ̀ni
1: ṣe gbogbo àfáà náà lẹ́ǹkan sí
2: imam Taufik Abdul
1: àwọn òyìn ló jẹ́ ṣe òye ńlá
2: wọ́n ní wọ́n ìwà tó mú lọ́mọ sáyé ti báyìí wọ́n dẹ̀ ṣe ń tún ọmọ jí kódà mo padà fẹ́ǹdà àwọn ọmọ tèmi gan lọ síbẹ̀
1: irọ́ o
2: bẹ́ẹ̀ni
1: tọ́jà
2: jẹ́
1: pé

0: ni bukada lo to wa ni oluko akoko wa abi mo paro alaji wa bo gunji
1: e ka re to fana
0: ani oluko akoko leyin olohun iya wa ni leyin iya wa awon iya wa ti bukada yen sorun e sa e ma omo to nbe lo je le osi meeting na omo dun meji wa la ti won sorun ti sa bi
1: bene
0: oya e ti wa ri abi sa
1: oluko ti mo roti julaye mi in fit plant
0: lagi gbe
1: yen iya ni won
0: Mrs. Patono
1: gbogbo eni to ba lo vetland ma ran ti
0: o burugo
1: ah there no ni Mr. Badu master la won
0: eh
1: won se dada nu aye wa won se dada won se dada oluko rojoba ni ko roti awon oluko
0: ah
1: oluko ko pa to
0: be ka ri tisha ti o lo jeep wa la gbogbo ati ata ndaruko ko e ka ri ti a je ile lori ah Yes, I only care about any job. Just do it for 30 seconds.
2: Yes, sir. Wow. Ojo ano wata kwari wola tijo yanti mbaje o.
0: Ni ano kaja e la ni boni ojo ano yeke na oye mento solo.
2: Odu tuko mi ni Alhaji Suleiman Abi Bola. Ala yamasi. Omo Mustaf. Eshe o. Adupe o.
0: Se mo ti pari e. Abi se lo lori e.
2: Bẹẹni se lo lori e. On se lo.
0: Ọgá ń kọ́ wà tí Mùsọ́f ní kẹjọ máa parí ọ̀nà ẹ̀kí lórúkọ ọ̀gá ẹ̀rùn ń fẹ́ morúkọ wọn.
2: Alhaji Suleiman,
0: Baba Sule. Alhaji Daudi Agboola, Baba Sule, àbí ẹ bá kí wọn wọ́n tiraka gan, wọ́n gbìyànjú ẹ kí wọ́n gbìyànjú o. Ẹ̀rẹ̀ kí Mùsọ́f náà ẹ̀rẹ̀ kí gbogbo àwọn NURTW ga gbogbo ẹ̀sìn tó kún yàrá pàjá ẹ̀kọ́ kú iṣẹ́ o. Oda. Ewa, inu bi oti e la awon moto n ba. Bo ni se ko tupo ju ni alabaja bayi.
2: Kusodo, bon pasi
0: e. E se mudupe ko sasiko pupo. Ani bere mi re. Oba Adeyemi Ajasa, awuse lo ngbogbo tare tita to ko yin. Oba le ti lu Ayobo ko wa. Adebowale Afosho, tani tita yin. E da ko tita mi to nipa nu aye yin. E je ki mo, oda, Onisaja, e ma gbo ki Olorun ori ji won. Mama Lakuna is our principal. Principal Baba ni Fedland. Ah, ma kabiyesi mo won. I sorry that abale lu lawo ki oro. Tani ti tell igbagbi titi lai lai. Olotu mi Oluwa Ogunike. Tani ti sare to le titi lai lai to won pe ah, o wa lara to so ede eyan loni. Eh? Ni le o.
3: Ni Saint Patrick Cathedral.
0: Mo e gan won buru gan.
3: Oro Olorun lo ma kokko fi laaro ni primary school. Saint Catholic school. To wa ni Gadugan ni Lagos Island. Ta ba ti wole leyin ta to.
0: Leyin ati.
3: A wa bere bi alojawa.
0: Iro ni.
3: Wa ma dawun pe Olorun lo da wa. A ni nitori kini, a ni nitori kalimas.
0: Ji won si wa laido ni.
3: Ah.
0: Wa mo. Ije ba ri nu awon ti sa yin, bu je card 500 le mu edun. E ja mu nu awon oluko. A n poluko ba n gba million kan. Lososu okere
3: ni le se radio mo dupe fun Tajuna Ajani Ojele
0: lana o ti sayin tunu
3: be ni
0: ti sa po
3: mo roof adedeji
0: ti sa po
3: lanre waju awore
0: ti sa po
3: lai gbagbe alagba o se sanwo
0: ti sa po
3: be ni mi ni
0: awon nkan lenu senu
3: saye taiwo omo baba wo ni
0: Afisola ti sa po
3: gbogbo
0: abupa tiger fa tan ti sa le to le gbagbe le
3: mi
0: ti
3: ti laila ile se bon de fe
0: mi to le gbagbe titi lai lai ta ki logo ti ya to le gbagbe titi lai lai
4: Saint Francis Catholic Secondary School
0: e ki logo ti ya yen
4: father oyibo ni
0: iro ni
4: Francis Kusumanu
0: to ma no e
4: ko no mi ati sha mi and I want to take that far America
0: hey
4: but de ba mi o gba ni gba
0: mi lo bi ta I want agba te fi wa ra opo opportunity
3: ni gba ti mo wa ni NTA 7 Chief Body late Chidi
0: Baba Agbalagba mi le gba gboruko e laye
3: ninu mi mo mi mo la won ti mo bunu niyan awon ni GM wa ti gbagbe Alhaji Fagbo Alhaji Sakafagbo
0: awon ni wa ja omo ti mo

0: ku ojumo e ku ojumo e ku ojumo re to mo wa laaro ki won gba to ti je pe ile onire bayi ni re iregun si ire owo ire alaafia ti se bale oro ire idunu opolopo owo nla yo wa wari yo regun si le ti wa yo regun si le teyin yo si le gbogbo eti to gbo Bond FM 92.9 o wa osu ominira gbogbo ominira wa ko ni dira fun wa lagbara Olorun Ọrọ Oluwa Ogunlaike loruko temi.
1: Roma Roma lo ni porogun ru aso re iri a ma pa losu tutun yi ni ase ti Edumare.
0: Ami.
1: Be Eleduwa yo si. Be ba be Eleduwa yo gbo.
0: Ami.
1: Ba wa Eleduwa o je ke ri.
0: Ami.
1: Lagbara ti Olorun. Gbogbo tun ba to fo bata banuje ko ba ni kan le kaluku wa.
0: Ami.
1: Ase Edumare. E ka ro. E ku ojumo Bond Lawa 92.9 Stable of Radio Nigeria. Koko nse be nte siwaju Abdul Fatah aloko.
0: Koko nte siwaju lati ile ise wa mamu loko ejeje. Iwe iroyin ni Telegraph oni mo kona ogon laaro toni o. Iti are Bola Ahmed Tinubu ti orilede wa Nigeria ti won si se aragba yamu yamu ipade pelu eni to je alaga ajo won gomina APC ati ti won tun je gomina ipinle Imo yen Osodima. Ni ilu Eko oun ni ipade ohun ti wa o are ohun ni won se ti won se ipade pelu gomina ohun o ni won tare e si gbogbo gomina ti won wa ni abe ase APC bi pe gbogbo yin e ti yin meji baba tun bere lowo won pe ki le fin se won lawon fin gboro ni won nipa oro awon ara ilu yin awon ara ipinle yin ohun awon ba yin so wo amoye te n gba tele amoye ta n ta si yin nisin oni baba wa jebe gbogbo owo ta n ta yin nisin e ma kan ma da sapo e ma kan ma rerin wo banki lo bi pe sikisiki mami owode ni owo yi e fi toju gbogbo awon ara ipinle yin ipinle yin ni o ajoji ni o won ni gbogbo won e ma de mo yi pe boya ni ipinle ti awon wa yi ajoji la won awon jo mo be na e toju won daada nitori pe obitibiti owo o na lo je pe ijoba apapo o ntari si ipinle kan nigba ti won ba awon oniroyin soro leyin ipade ohun oposodi ma o soji mimo wi pe awon wa si Eko lati wa ipade pelu are Bola Ahmed Tinubu lati fi ge won ati lati fi to won le si gbogbo n to sele ni orilede wa Nigeria lati baba wa ni isimi ni Europe won soji mimo wi pe awon se ipade eleyi to je wi pe o ni aninunu to si je wi pe opolopo anfani o lo jeyo ni bede na won so di mimo wi pe ni bayi opolopo gba won wa ni inu governor of progressive forum won o na lo je wi pe awon ori pe omo orilede wa Nigeria ati won wa ni ipinle awon won je mudumudu ijoba apapo bi ijoba se je wi pe won taari e si awon ni obitibiti ba ko

0: sọ di mọ ipe ni bayi awon bere si ni se ipolongo odibo ni wo gba to je pe are ti wa ni orilede da ipe aya ti bele o ti bi are wo ge bi won se la ninu we royin di telegram
1: ninu we royin di guardian to jade lo wuro to ni ni alaja igbimo awon gomina gomina ni wa nigeria hope uzodema lo ma so di mimo bi pe ode a le ma je meji la la ba la bi eyin te anfani nipa oko to lu afefe gas so ye ke tun wa gbe owo oko to gbe ni soke fun awon ara ilu to wonu oko yen janfani are bola me tinubu e je ki awon iru oko to wonu won ma janfani owo kekere lori bi pe lowo ta wa yi won ni awon do oko afefe gas to je ti CNG won je igbadun isapa are bola me tinubu tori die yi iru awon to lo ru oko be owo kekere le tun won ma gba owo kekere le ko ma gba lowo awon iru to wonu oko lojuna ati je ka ilu je mudumudun tori anfani ti won fi da re gas ile lati ma lu oko ni bi pe ki owo oko ko le wale dede buzo ni ma o so na di mo ti se gomina ipinle imo ngba ti won ja o ti se ri fun are bola me tinubu ohun idaba soke ti awon gomina gomile de nigeria ti won ti se ngba ti are nbe lenu isimi irinajo gomina na ti ipinle imo o buzo ni ma ma so di mo pe lowo ta wa yi e ba gbogbo awon ara ilu soro lore kore lori bi are bola me tu ti se ijoba re gbogbo gomina ni won ti be ipinja ka waju won pe ma dake o e ma dake owo ti are na fun to ko fun wa e je ka ma soro soke hun bayi la fowo se faraalu hun bayi la fowo se faraalu are fun wa lowo to lotuna ti je ki gbogbo araalu mo wi pe are bola me tunubu we o yan kankan kokowo orilede ide sapo ara re o puzo di so di mo pe are bola kowo fun wa o gege bi awa gomina ka wa na si sise ilu bojito ati bojito ni were ni gadi le ti ri kala ro yi
0: ori kalu ku ba ti nu soro pa are nko wo fun o biti biti owo o ni won ti
1: are ko ma ko fa oniroyin na bayi si ni are owo e je ka pi e gba kini kan billion e pin la rin ara yi
0: Agbe ni melo. Yi ta nji wa la go mefa ze lo mi nkuru meta bo. So je ola le kan.
1: Eh.
0: Agbe meta bo.
1: Emi na nkan 430.
0: To ba ti di yo koja agbe meta.
1: Ko sorun mo.
0: O ti late.
1: Ko sorun mo.
0: Gbogbo awa yo ko na ta de.
1: Be ni.
0: To ba ti dagbe meta bo agbe merin. Ko sorun mo. Eh orun ta so dagbe merin yen papa. Ka ma ji ka ma wo gan ma ji ama wa gbe ni ama ma wo je ama ma gba gbe ni. Lagbara na o si ise wa. Ninu iwe royin ni telegraph la ro toni. Awon iko olupolongo idibo egbe oselu Allied People yen

0: ọlọrun be ni bi eto ohun ati wo adari esi to je tomo leyin kristi ni won be ni bi eto na nilu abe okuta king solomon adiola ya you want to ipinu isakoso ijoba awarawa to ni ogun so wi pe bori ba se ohun lore ijoba to nbe lode yo ma tesu waju gbo igberiko ni ode owoja isijoba ohun ni ipinle ogun lai fi eya abi ede abi esin se kaluku ni o je mu ijoba ti wa ti wa bi ya ise so di mimo ninu iwe iroyin
1: di ninu iwe iroyin di nation eni to nta kongbo to ndije fun ipo gomina ni ipinle na labi ase egbe oselu pdp ni ipinle abia o ma tin so di mimo yen dokita keleshi anosike o ma tin so di mimo to se fowo gba ya to ni aya to hun fowo gba eran ni ki se pe bi ori ba se hun lore ti awon ara ilu na ti hun leyin ti di gomina ni ipinle abia oni pe meet your governor iyen ipade olososu wi pe awon gbe kale awon ati awon ara ipinle abia awon bere soju niju ni ososu ti onikaluku yo si ni ani lati ma bere ibere to ba wu won lowa o soro yi ni campaign office won to wa ni umaya nigbat awon kan ti won je agbe alatileyin ti won wa se baba ke ti won ni agbegbe ohun oruko egbe na ni won pe ni keleshi anosi kege me career movement ti gbogbo won tin so pe baba gbagbagba bayi o na laduro leyin baba na tin so di mo pe tori ba se hun lore meet your governor shoshu o na la won ma se o ta won si ma wa si ipade pelu abun
0: gogo nu wero yin o si nte si waju ile ise bond fm north wa 92.9 nibi ti royin wa to so di mimo wi pe eni to ba gbagbe ile iru eni be o so apoya ko ni o eni ba sa to gbagbe ede to gbagbe iran baba nla re iru be ti o ba yomo alile ni yo yomo ale lola o won ti gbe ipe ni ja paju gbogbo omo bibi ile awori papa julo awon paraku yo sowo ninu won lati ma ko rogun ogun le asa ati ise pani to nbe nbe ki se kekere o e se ni un le ni elekeji be eleka je ka ni won ti ro won pe ni kini kan ni tourism ti se ni won ni ki won ko owo rogun ogun le wi pe yo pawo wole sapo ijoba ile ipinle ati ijoba apapo oro yi lo tenu paramount ruler ti ilu ekun ota olota ti ilu ota ojogbon abdelkir ha obala lege adeyemi olota ti ilu ota ni won gbe oro na la fi oniba ekun ti ilu iba ni anu alana ibi ti oba dr sudeshina raja asari ti gbalejo awon loba loba nile ipinle eko ni ipinle ogun lana lati fi sami ayeye igbe asa ati ise iran awori lati gbe laruge oju pe ese koda alaga egbe oselu apc ni ipinle eko omo oje gogo pastor Cornelius Oyinfolu Ojelabi so di mimo wi pe owo nbe sa owo nbe ninu ise owo nbe ninu irun ajo afẹ ta ba gbaruku ti bi ojo merin October 1 ni igbe asa ti ise na laruge ti bere ko pa ase pari re ni ana to je pe opolopo awon arorun ni won jere idaraya lati fi bi asa ti ise lati fi gbe laruge to lo le pelu oko ayokele o nbe ninu awon alago akewi eyi to lo le pelu awon oko keke maruwa ohun koropẹ o nbe ati oka o nbe ninu awon to lu ilu bata atawon to lu gudugudu atawon to kara lati fi korin asa ti ise irun awori leyi ti oniba eku to fun ni ola o nigba tutu ma soro en to je commissioner fun ijije tele ri ni ipinle Eko iyan alagba koni alagba bibi Robert Kayode bibire o so di mimo wi pe ka ni gbogbo awon awori ba moju to asa ti ise won ni koni si oloshi kan ninu gbogbo won owo nbe ninu ka gbe asa ti ise laruge baba si foju wo ijoko na lana gbogbo le itura to nbe nilu iba gbogbo ni won ta o gbogbo awon onisowo ohun mimu gbogbo ni won ri oro aje se o lara anfani to nbe ninu igbe asa ti ise laruge ni o bi en ti se wa ninu iwe iroyin to jade laarin oniba eku wa so dimo pe ohun to jogun lowo awon baba awon re awon osi ni koku tori omo to ba gbagbe ile o so apoya ko ni ko ni bo se wa ninu iwe iroyin laaro
1: iroyin ninu iwe iroyin the nation en gomina ni ipinle kasina yen diko raja won ma tin tun won tin soro won tin tun oro na so yi pe ise oba awon awon ri pe awon jiyin ise awon lati igba bako na lo je pe open door policy la won ma se pelu ijoba awon iyen yi pe gbogbo awon ara ile o na lo je pe won ni te iyen yi pe awon na le da si bi o se nlo ni ipinle na bako na ni won so yi pe opolopo awon atileyin ati iranlowo eleyan ni ipinle kasina won ni gbogbo e o na lo je pe awon ri pe awon se bo ti to awon to bi o se ye ati awon mo bi won se na awon owo ati bi won se gbe agbekale gbogbo awon amaye le ti wo ba ti o se iranlowo lati pese fun awon ni ipin kasina baba na so oro na ni anode nigbati won te ni to je oludari

0: World Bank ni ipinle Nigeria orilede Nigeria yen Martin Veiz ati awon iko ti won ri wa si ile ijoba ni ipinle Katsina right o na ni mo ipe o ko worry pelu opolopo awon eyan orilede wa Nigeria to ye pe won mojuto eto kan abi omi leyi ti World Bank ti won se atileyin fun ti o si je pe gbogbo won o won lo si odo gomina ni ipinle Katsina o ti onikalukun si bi o se je ati bi ajo World Bank bi won se se iranlowo fun awon gomina na wa so ji mimo ipe gbogbo iran eleyi to je ipe ajo World Bank ti won se fun awon ni ipinle na o na lo je ipe awon mojuto gidigidi tawon o si ri pe won se ni isekuse je bi pe awon ti won se iranlowo fun won ipe won fi ka anu ipe abamo abama se o ge bi kale ninu iwe iroyin di nation
1: la iroyin ipe fun olohun to fun wa nọwọ ni moto ko sa se pele pele iran awori yi se na ni le ko olo nle yi o olo nle yi to awori ko pele ni iran to da ni awori aju pupo ju
0: omo
1: sadani
0: o ti domo gbogbo awori
1: o ti je la fi
0: o ti domo gbogbo awori
1: oni so baba oni gbogbo lo ma ba be baba mi ka lesi won ba bebe
0: Ni dia ti be won ma pase fun eni pe omo wa ni o gbodo fowo kan a ri pe fun gbogbo iya baba aburo to ye pe ti ba aje aje yo ati aje se kokoko nu wero yi laaro toni e seun seun laisi onun ti ori ti wa le duro a dupe lowo gbogbo eyin ti e ti se ipo lowo kokoko nu wero yi lagbara olohun atajire arajire ni e o ma ta ba kan na okay baba wa awise onigbo won ni ki a ma ba won ki alaja ganiat adiola mobelo aya dekule ashiru arike riki riki ni pe happy birthday to you bi ba le gba odun won ni pe emi ni ko fi se arike ba e wure ye fe mo ma jila la oso omo ajit for your gbogbo dara bi mi ba kan na la dupe lowo olotuwa laaro toni tuba elu gbaju adupe lagbara olohun ati se de bi ere ko ni baje a ni gbagbe lati ki iya beta iyen mama wa omo babirin adenike adegoke lagbara olohun oja ti e fi npo wa ko ni jabo wo lai gbagbuga wa headmaster ni alagba fatile adupe e seun seun awon na ti pe bi emi lokan e se bayi e bawo re se lagbara olohun ati se de bi ere le ko ni baje awon mo ti wa na ikan ni won ti oti aliya na ti wa ni ile agbara pelu wa lagbara na e sase yori ayo atawa na ibi ti won wa ore oluwa ogunike ni loruko temi e ma ya gbogbo ibi ti e
1: the prince of our kingdom
0: pilot aki eki olowo button ni wa
1: igbagbe
0: bi odun fọlọ nso latale ana ati se de bi
1: ni kute ni ati jo wo
0: lori afefe
1: fiyele
2: fẹ́lọ́ ni tẹ́ pé
3: wọ́tí àsọ́láfẹ́
2: hip-hop ní tẹ́ pé jọ
4: ṣẹ́yìn ilé ìjọ ni ẹ̀ ń tiro ẹ̀ ń tẹ́pa ẹ̀ wá ní ìjọ
3: dèrò ǹkẹ́ lẹ́nu ẹ̀ èmi ti sọpánu ìjọ alẹ́ òní ẹ̀ dáyàn
5: o kí ló fa tó tó nù.
4: Bàbá ẹ̀yin náà ti sọpánu ohun tí àwọn èèyàn pé ọfọ̀ ara tó ti pẹ́ lára yín ti ba iṣan egungun àti ẹran ara yín jẹ́.
5: Bá a níbẹ̀ gí lójú ṣe.

0: Ondua, lọwọ isanfini pamọ, awọn finisher sin, ide mi ja, oju to ba fakoko sofo. Ajegun alodo baba agba. Baba agba wa ni number 20, Amoka Street, Bara Bus Stop, off Abanojeru, Ikotun, Lagos State. Ero ba ni soro won, 0068216859. Lekos 0068216859. Dero iregbon re lọwọ ko mu dodo baba agba, ko na le so panu.
1: Ekunde di asiko yi o ti to ngbo mi emi omo yin ore yin sola egberongbe ti mo je alase atoludari ile ise Best Among Communication ile ise to nta ojulowo ero bi soro lori shirishi awon bi Techno Infinix Samsung ati bebe lo amo iyen kan lo gbe wa wa e fasiko yi kokko dupe lowo gbugbu awon ni bara wa awon to ti ba wa ra orisirisi se phone wa o jabo ko fo ni omo na ni abi V40 abi V45 gbugbu awon to ti ba wa e se

0: shigon eni mo sare omo eni no kan to kemi o ehe ati wa gbe tutu kan de o e mo pe ti ba ti daru ko bere be tutun ti wole wa niyan ati gbe radio solar radio wole solar radio to ni invata to e pe fun gugu awon baba mama to ni fe si radio o ekeni to ba ti je po ma gbo radio o wa fe wa gbo radio se pe oni ku ina wa ina o si o solar ni radio yi so ye ti radio yi je ba mi kero ba ni sore ile 090 23 23 4955 ero ba ni sore ye e ba mi ele so pe e ba mi send radio ye o radio to je solar radio television ji phone mi solar radio yi oni ina marun e ma won bulb energy saver yen e fi kan si yara e fi kan si parlor e fi kan si kitchen wa ri ina meji yoku ki to soro lipa e e ba mi tu ko soro sile 090 23 23 4955 oye wa WhatsApp so ina meji yoku e mo ala ina kun ina marun yi ikan je street light e ma won street light le te pe te ba ton si gbogbo ayika yin a okuku parada ni iyen wa nbe iko tu wa wa lori e to e pe iyen ma ri bi 33 kilometer e bi na won lode baba mi to ma gbe sori yen do ina lo wa ti o pe o tu wa ni solar panel boya no wa si o radio yi da fun awon to ba n gbe li ko mo yo wa libi ti o si na ko de wa won ju e jo e pe radio ta so pa yi to le television ji phone toju mo ba mo ko kododo ki orunran gidi toju mo ba ti mo television ji phone o to sibe o gbogbo eni ba ti ra solar radio agba rechargeable table fan lofe 00232234955 solar radio pa 55,000 naira pere ni 55,000 naira ni solar radio ta so ro pa yi fun gbogbo ti o ba ni fe si a le ba yin mu wa sibi kibi ti e ba wa ogun lagos state ni ofe la ma ba yin mu wa amo na won bi ogun state te ma need lati san owo to ba je ma ba yin mu wa fi se ofe oni solar oni inverter oni arun e le fe wo bo se ri e ba so lori ero ba ni so ro ya fe wo lori whatsapp ni 090 23 23 4955 55,000 naira ni pere o si fun so die die so ile ise wa wa ni ilu korodu bex amonko to wa ni ilu korodu lanti keni bus stop ni ilu ko te ba nbo lati my true fu iyanu e ja ni fe bo anti keni wa li te ba koja ogolonto te ba se ja yin e wo odo wa e
1: fake electric thing you put
2: Band FM
3: 92.9.

ti ategun eto yi oruko mi la ko o ti gbogbo aye mo si baba gbo ora olotun sara isani waya re da ose ile lowo office wa sin tesi waju tori pe be po won lo ka fojo pon gbo ojo pelete na la fi ku ediwo lori awon tin ti le se wa jade odun ni wa nibi ka fi wi ategbo se itoju fa won omo eniyan ti olorun si fe arun sara ni ka le mi moju to ati mu odogun ati bere kodi jagba ka duro ka mo lo ka bere ka mo le bere gbadun paja paja owo ja ese ara kuku tai tai tabi ko dabi pe ko si eje ninu ese tabi ko gba ara mo kan si baba gbo ara laye a baba wa won ki lara pa be ni won ilarun ese dudun ara soro bayi a ma sokunrin be la ma so birin opo ti lo kaakiri opo ti lo risirisi ogun to ti fe so lomi segun be ni ko ri ona abayo ma so ireti re to ba de afo ni ajegun ti o ma je kokun mu se lara re agbonu oru to wa nile ti awon baba wa ma fi ko gbo itin pa nja isan isara lese kese to gbe mi akanwo ni won ma sise ina gbo ara re ole ri busa meji isara ma faso ko ma ni won ku won atekolo

0: Ronaldo ti gba je pe striker ra so fe number 9 ni won ni waju won ti ma jabo jabo sa won je pe ton ba ti ri ball ton fe ta ri ball si won ko si ti won le se won le lo jabo ball lo waju abi laarin lo si lo da awon direct fun ra won me lo ni won ta ri si
1: ball
0: ti ri pe sa won
2: a ma so pe no si le lo sey lo gbe
0: ball o le da se won je fun ra won ni
1: ball ti ga ton si ko se wa pe boya striker kon ma lo duro seju a se ma ma duro de pe ko ju pass ko la le lo sise fun e leyin to ba ti e gba ball waju ṣùgbọ́n tó bá rí akitì inú ẹ̀ kò sí bí òsìmẹ̀ bá ṣe máa gbábọ̀ fún nàìjíríà tó bá gbábọ̀ fún nàìjíríà ó dàgbà bá fún ní pass ṣùgbọ́n ṣe máa rí pé ó ṣe akitì inú látàrí pé ó gbìyànjú.
0: Ibrahim Máyíkà fi ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ Tori Ibrahim Máyíkà lọ jìnà, Tori ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ó ti yé mi, ṣùgbọ́n ká ní ká wò dáadáa, bọ́ọ̀lù ìṣe number 9 ni kó wà níwájú wọn, tari bọ́ọ̀lù sí Máyíkà tọ́ra wa, number 9 iṣẹ́ tó gbà ni pé kó wà ju mo rí ọ̀rọ̀ sọ bọ́ọ̀lù pé ìwọ náà jà síwájú sí ni tọ́wọ́ gba sún dáadáa, number 9 àárín máa wà bẹ́ẹ̀ láàrin wọn ni kó láàrin ẹlẹ́yìn kí bọ̀ọ̀lù kó lẹ́yìn kó tó wọ̀ ohun dání striker ọ̀dà níwájú láyé àti láyé rẹ̀ síbẹ̀ iṣẹ́ kí bọ̀ọ̀lù k mi fi da ma do sibe sari ma do sibe
2: amọ to ba ti overlap to wa di bo si oju gbagede ti o gbogbo kan ti fe bo ele ti ma ri goli to ba
0: sari ba o wa 9 minutes to wa ko ni no die
2: so gbiyanju lati so ohun to sokun fa bi awon agbabodu se nku ti won gba ile lo le agbabodu pe gini bi sao ti won fe lanfani ati lo koju russia ni ola kisin awon o basic goods won lo wa lori yara apago bayi o
1: be ni o se ni wo daruko agbabodu
2: o ni kan be wene abi ki lo je
0: niko
2: so well
1: anfani lele fi
2: anfani o mi agun
1: ni odi ori ona lojo saturday awon olorife won pe wole latari pe o so eronu mo bawo lo se lodo won eyan ko de soro kan to e boju mo mi no so pe ta bawo super eagles yi eyan melo ni world class player to wa nbe
2: to wa
1: emi na wo gbogbo kini yen mo de mo ni tori emi na wo pe alele tori ta ba ri kawo ninu agba bolu wa laye gba kan a ma la gba bolu bi Manchester United a ma ni ni Arsenal a ma ni ni Chelsea awon iko to je pe koda ko yato si boya bo yen se nsin ta mo pe iko to je pe o se kini o ni ka kini
2: oro
1: star player wa meji Galatasaray at Atletico Madrid wa
2: Lukman ni ati Osimhen so oro to so yen oro ni ko de si to fa ti en lo seyin lori pa ba se ni awon agbabodu loke oku ninu awon ni lo ko ko si bi pe a sa fi won awon agbabodu wa
1: yala be a fe ma depend lori awon to wa lo fe awon to wa lo fe ni mo lo won ni inu iko won awon captain Wiji bench lo wa ibe si ka na ako adam si bolowo si
0: a seri ka ma tora wa o ma pere kan wa si pe captain wa lori bench pa ba nigba temi ati emo digital tele dada to wa nu college side o ngbira iko na head of the congregate sori oyinbo ni kini kan won a ori e won a wo pa to nse o da be o ta fe to ma fe sumo oro pe oro ronaldo na ni ronaldo nsin ako ni mo gba yen wo pe agba ti de si e lora looto ipa to se to ko ni ilu yen ka kan so bo nikan o po ju be lo de pe e le fo oro seyin sugbon o nje o pe ohun lo nje adari bi ojo ori ipo awon mo ba to ma fun ronaldo to ma so nu sugbon la pe impact ati n to ni won ma so ju ni pe anu e ka file ka so sori ndidi do so yen ndidi ni e oji lori agba ti de o kan fi idea lo ni o ye ki apo ni mo ba ko ye ki apo ba ko ba so ro ni e pe ayo nra wa gba bo nkan wa ti ra fe ni dika e si kere
2: wo
0: ti
2: e
1: ko e
0: wo ni ko
1: kere
0: ku ni
1: ko o ko ye sa ku ni ki lo ruko e franco ye nka yi ninu iko to wa coventry city o se se dabu lati won
0: ni ti fe ko regule
1: ti pe pe je pe coventry city yen se iwa lati relegation
0: ti fe ko regule gan se ni pe sori de mi ro pe ati ni problem ni pe atodo awon to n ri si oro ye ball ni re nigeria akoni wo ta lo ngba loke o emi o fe ka gba lati de pe ta ba ni akoni wa ro le nigeria sori awon league wa mi gan
2: ibi ti mo lo
0: e sa wa ri won ni elo ba wo won be ibi loke o kun lo wa ri pe tuse lo wo ball lo
2: ma gbo
0: o oro ka
2: ni so so wo ni do alo le ma gbo ibrahim ma gbo ni bo ni awon awon kankan ti
0: sa gbagba ari gba ari bọlu ri
2: club kan lo ti
0: gba onwo ma wo bo ma si nbe
2: wo ma si nbe no gbọn coach do lo si bi kilo wo killer wa o
0: le de wa be
2: ti ka ma wo so bi wa si adeolu kilo ti won le fun kilo league ti wa wa fun ta lo sa wa yo gbagba bi be no state ba lo ni gbogbo state ma ko ba lo ni club kankan
1: mo gba gbogbo yen sugbon ibi ti mo ti gba o na ni pe mo gba problem yen ko ta ma nse o ni pe ninu tabuka wo gbogbo orilede to wa ni Africa yi.

0: Nigeria ti eni ipese IPO ti Dangote Petroleum Refinery ti ship aye o ship won lati di onipin ninu ile ise na ipin kan je 525 naira o si le bere lati ipin mewa iye je 5250 ki fo pa ninu ipin ile ise na rorun o le se iforuko sile ni ba awon ile ise ti ajo sec fowo si pelu awon ile ifowo pamo to nko pa ninu eto yi awon pepe isuna owo lori phone ati ayelujara fintech awon stock broker ati awon ona biro ti won fi owo si je BBN re sile lati je pe idanimo re je otito na iye ipin to fe ko si san owo re leyin na abi idanilo bi pe won ti fi oruko re sile fun ipin re won yo fi ranse si o sabewo si ipo.dangote.com lati mo bi ati ibi ti o ti le se iforuko sile fun ipo na jowo ka mo ilana ati ofin to de robun to fe ra to ba se ye meji ba ile ise to mo nipa se soro awon stock broker aja isuna ati awon olubani damara isuna owo re soro fun itoni sona ki o to foruko sile
1: Ewo le wo mo Nigeria e tu ka pa so pa le se bon FM 92.9 cheri ro to wa laaro ipo sugbon die na la lanfani lati mu ka tu ma tesuaju ngba ti yo ma tesuaju ni ola pelu aso Olorun mo so le kan mo ni odara nla ni Barcelona oro pada laye ni ni pa oro kitun ni o oro Nigeria case na ni ni to pe iko Real Madrid gbe igbese ologbon won si fi esu kan won ni tun lo si bi 50 egberun la 50,000 case pelu eri si tun ni bi pe iko Barcelona wu ajebanu sugba ti oro wa di pe oro wa di pe won gbe igbese ologbon ni aro ti ajo tun si oro re ball ni lede Spain lohun ti won be si ni topopin won gbe bọ́rọ̀ ṣe ń lọ yìí àwọn ò ní sọ́kò díbí tí wọn ò mọ ohun àwọn gbọ́dọ̀ tọ́ pínpín ẹ̀ dáadáa nígbà tí làkọ́tà máa sọ̀rọ̀ ìyìn akọ́lẹ̀ bàbá àgbà fún ikọ̀ Barcelona tó jẹ́ ààrẹ wọn ń bẹ̀ ó ní lóòótọ́ làwọn sanwó fún scouting referee àti fún advisory work ní tó ṣe pé ṣé láàrin èmi àti yín ṣé scouting referee ṣé ìyà ìjọ àwọn àjọ tó ń fún fèrè lórílẹ̀‐èdè Spain lọ́hùn ní La Liga ṣé àwọn ló yẹ kí wọ́n sanwó fún ìyẹn ọ̀rọ̀ ikeji ni pe awon le ekun ba won sawari gbo agbabolu kaakire fun scouting se awon le ekun ba won sawari agbabolu o ti won so fun awon ijo ajo referee nigba na lohun niyan lati odun 2009 nigba na lohun na tabani ka wo gogo ife eye ti won gba pata ni madrid duro pe won gbodo withdraw kan ba lohun yato si yen won tun se awon match fixing kankan latari e na ni ito wayi laarin chelsea pelu barcelona ara won evidence ti won ki bole na ni tabasi wo daada iyen lo sun won kuro ni pele quarter final bo semi final nigba na lohun to de pe won gba ife eye La Liga lodun yen lohun o gbe pata ni won ni ki won gba lohun sugbon bi awon gba won ni gba nigba tun ba pada se awadi ibe oro na debi to lapere won pe won agbe se ologbon ni abalabe yen na tun to wa so nipa ti Ronaldo ni pe looto Ronaldo ti ko ninu papa asere ni ati opin ose to gba orilede Saudi Arabia lo tori won ni bi gba ibe yen bi e ba fe wa lu a si gba bo bi so tin feran wa be la gba lo lai si anani nbe iyen lo je pe leana ngba ti ifesose pari akoni mo gba Portugal na wa soro olohun mo pe Ronaldo ipa re ninu iko Real Madrid ko kere bi ti won sugbon ohun be o ninu pa ninu ko Portugal ko kere ohun be wa le pada wa anfani sile fun lati pada lati da ko mo won sugbon oro aso ipo ni oye laarin ohun ati Ronaldo bi en se je ni abala bi en sugbon wa le pada wa anfani sugbon Ronaldo pada lasiko ta wa yi o ti fi ball le fun pe ko sa ma gba lo tasiko ba to ohun na ma soro jade leyin ti akonu gbon ba de soro tan ni abalaben koda omo e gan Cristiano Ronaldo Junior o ti yan orilede Spain gege bi mo fe gba ball fun o no fi Portugal le lasiko ti awaye o mo to kan
2: o mo nkan to kan ki lo kan ohun pelu nkan to se baba e
1: ah
2: kini ye
1: oro e je ni oni kilo kan
2: oro to se
1: baba e
2: oro
1: yen so lenu yi ko se nikan ko si
2: ro pe ora nkan to lo
1: so bi bo se wa yen yo anfani to ni o le gba ball fun England na lomo ile omo
2: o le gba ball fun England
1: na o le gba ball o to bi
2: mo le ko si bi ti o ma le treat e dada ju
1: ma so be o Portugal ni to ri ti ko se ba be yi ni
2: to se ni e to ba ni ka wo ama se kin yen ni 50-50 tori pe akoni mo gba na ko fi be je bi lo titi to ba ni tori ta ba ni ka wo nsin na ifese won se meta ototo na ti gba leyin igba ti ko si ororo nbe to ye ko won de se kini won jawe olubori meteta
1: to wa ri adehun to wa laarin won atako ni won ba won ni pe won ni ma lo ni 90 minutes mo sugbon ma lo na won fi so de bi meji ni to pe won
2: ba de won Ronaldo ni pa de pun ti wa fo ti wa bo yoro bi
1: a ko adehun ni o mo wa tele o ti adehun laarin ara won laarin won meji wa atako ni ba sugbon de be o yi ko yi pada ah ko ye ko ri be
2: eh
1: o ko ti mo ko
2: ti mo
1: ko ba tu gba to ko me gan o mo to

0: ni abi gbe adisa dije ko ba rexol paracetamol jare
1: eh sio maje yo mu ogun
0: ogun gidi le baba rexol paracetamol aje bi do akatakiti ogun tin ko ju e fori ara riro abi to ma fe se ni bi otutu adisa be rexol paracetamol lura kia kia ni go gbara re yo je ti e pada
2: ani emi se la baba lo
3: ilera lo gboro ni rexol paracetamol la yo fe fori ara riro ati bo ba se ni bi otutu rexol paracetamol a je bi den rexol paracetamol tu wa lo le mi fomode mara re pa jale yo doniji lo ri dokita re rexol paracetamol ile se daily need industries lo se
4: olowa o e je fun mi ni laji go ara bi mi e se ru aburo ororo ni ohun ti o mo nto wa ninu e ni temi o oro power oil ni mo nra Papa julo o sese se apopelebe power oil tutun to tobi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo
5: apopelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira ire ni owo re o si fani la poya

0: HF Bond 92.9. 081-8150-9290. Hello?
1: Hello, sir.
0: Yes, sir. Oruko yin sir.
1: Oruko mi lu ti airport.
0: Yes, sir.
1: Oga mi ki mo ra ti ni ta ti banka. Baba yin e ko ba mi. Ko ba yin ko ba mi ke. Ori baba yin ti lo ri wa gidi kan. Baba yin baba yin.
0: Se won si wa laye.
1: Mi ri bi so ko wa ba yin.
0: Opolopo wa o fun wa won oruko wa.
1: Ah, mama, I mean, my baba,
0: I got it. Aleni to le fun so ra pe oun gbadura ko mo oun sise tisha oya pe oun le so pe bayi o oun oun o ko mo oun sise tisha opolopo awon obi won ni awusubi lai mi na sha je nlo yin olodum ma jari o tisha bi ti bo omo awon oni sise tisha o n to opolopo ma so ni oba ile ti lo ayo baba wa adebole afoso won ni kin ba won ki tisha awon o songo soya ni saint saint george UNA ipaja senjo UNA ipaja woni oni agba o buru gidi gan English ati arithmetic teacher nkan de hello yes sir hello sir
1: o mi sali ko yo soro lati kan
0: yes sir
1: oga mi kan mu wa titi lati ni titi yo ri
0: ki lo ko
1: o me so ogun dele
0: ile ewe wo
1: African primary school sugu
0: o buru gan
1: I go to the city.
0: Obadan we spare the rod, spoil the child. Baba wa olowo Eko alailua is very much so bari won aremu ojolale akiru won lawon teacher tawon o le gbagbe awon oluko Alaji Kafaru Olawole Oluwole Kafaru Alaji Kafaru baba wa olowo Eko alailua is very much so bari mu ojolale akiru won lawon teacher tawon o le gbagbe awon oluko Alaji Kafaru Olawole Ole Kafaru Alaji Kafaru Oluwole Tinubu awon ni commandant Ogagwata ni police college Ikeja ni 970 won ni laye awon o le gbagbe pa ti won ku ninu aye awon won ni Mr SA Oyakiru won awon olukọ gidi nu o Mr OA ase ngbo awon olukọ to ko oba o ya mi lenu pe opopolopo ni omori won ti da ori ade doba le ngba yen ori ade ti joba loni ti sa wa doba le fo ba abero lohun oba Mr Jeje Mr Okugin ni temo gba Okugin won ni training school in comment elementary Sabo Memorial School ni Mr. J. Mrs. Robert in 1956 ni gba ti Queens wa si Nigeria ilu a baba isese baba to ni onu edakun ta loluko re nje iya to ngbo baba to ngbo mi to le so pe oji laaro ojo aye ebe olohun pe olohun ise to mi ko mo mi se ni se oluko nje o ti gba ladari e se ti akase oluko kun to wa nje ise ta fi nbu lede Nigeria ise oluko eni suru eja do be ro ara wa se je oluko wa buru to e na ni to wa dun ta wa fi nbu to po ko be ko mo ile aye ile asun awon oluko ide kere ti wa pa julo emi le mi nsoro yi bi o ba so oluko a le de bi ade yi oluko lo ko gbugbu oluko lo so wa de eyan pataki awon oluko ohun a wa fe ri mi won laatan laatoju won nja olore fo oluko e ri be lo ba wa oko loloni bojo ba ro to oluko e ko ni ranti ore to se o nje ja yo wa oko yo tu tai re si oluko e lara ko ni gbe ninu odo si oluko e to ko e ri ede to ko e ni ohun to ko e ni to ko e gbogbo to nse loni bo lo se fe je eyan iwe e so le dowo e lai si oluko ibere lanu nje an oluko wa ki loju se ijoba ki loju awa aralu ani ko o ti e ti nowo ore so oluko re lati so pe emi more re o mo nbo
2: Alaafia wa se pataki. Ikoko to ba wa ri be. Ki eyin ti gbo nipa awon egbogun to njade lati Metayo Trad Medical Nigeria Limited. Ti won se lona igbalode ti ajo Nafdac fowo si. Okan lara egbogun be ni BNC Castle. Ti o kikere n iye kari aye to gba ni lowo ara to nta ni bi eni fi omi atapara. Ni tabi bu ni je ka kiri ara. Pajapaja to mu ni lowo tabi lese. Bi eni ba di wahala. BNC Castle na won da ifun pa to ga pada. Kaya ma lu pepe ati airunun sun dede. Yo tun je ki oju mole kiri. BNC capsule ni egbogi to yan le lo ti yo to yin e fe le o wa ni awon pharmacy ati chemist ladugo yin ore won le nkan ma le kaakiri ara e bi kokoro tabi bi aran ara tun ma yin o leyin iwe gbe kan ara e ma nputa itai ija fara le mu o
3: ore mi pa ja nko iṣan ara fifa so
4: o wa deze to nkuriri guta itai
3: gogogogo
4: ogun te yan le lo ko royin e fe lo ni ibise dara to ni capsule yo nu okin de ba ara to nta ni ara to yun ni iṣan ara to ti re aji pe gba takebe paja paja wa biga to n kuni jeta biri ka kiri ara yo ra oju amole kedere wa ro run fun ewe ati gole wa ni won fi se bi asu dade ajo nabda si fowo si ti se se ti Metayo Trad Medical Nigeria Limited si ka su dade lati mu pharmacy to so mo yin e pe 081 33 69 434 bi ayi pada ko ba si leyin ojo meji kare o
2: igbogi mi ni massive capsule ti mo se mu se eda mo so se bi egungun ba san ni tabi ro ni ibadi to n fa ni so erin daada tabi ori kerike ara to n ro ni massive na o wa ni awon pharmacy ati chemist ladugo ni
3: abi o fun pa yajo are o lo
4: amiru kiti eni gan ayo ro mi ori ara re ni mi ru o
5: egbon mi eno se yin are ara lo nba yin ja e so bo se nse yin ka gbo
3: egbon ro mo so mi isora nfa mi so ori deri ge ara mi ibade to wi gbarugo je temi ilerin opo na ke se
5: are ara ni ogun teyan le lo ko royin e pe dara to ni massive capsule egbogi to kapa gbogbo ami ati apere te so niyan o e lo ra massive capsule ke ma ta kebe pe pada ile ise ti Metayo Trad Medical Nigeria Limited lo nse massive capsule imo pharmacy to so mo yin e pe 081 033 69 434
2: eyin olugbo mi egbogi gbera tan aba to nje ka ro okunrin ko poki poki daada to so le di alagbara koda awon iyawo le won ma nra fun oko ratan aba capsule o wa kaakakiri awon pharmacy ati chemist

0: oya epa atowo ki ma gbon bi fun gugu awon olukopa ta oya epa to be si to oya be si ni pa to oya wo ni pa to awon oluko wa pata la n pa to fun yen gugu en te wa nle e ma pa to fun awon oluko gugu oluko won ti ni epa ninu aye wa mama kan ti wa lori la won ni oluko ta won fe soro o ti re bi agbanre o won fe sadura fa awon mo e ti wa lori afefe ma
1: e ka ro gbogbo omo Nigeria e ka ro mo gbogbo omo awon teacher ti ton se discipline pupo ngba to de si school yen mo ti meet awon principal bi meji meta o to di pe aye leso de Mr. aye leso mi sanje je aye leso je omo o ta pe ilu pe du ekiti o develop

0: tell
1: kan ninu awon eh ni kemi dire primary school ki odo Mr. Malim Mr. Malim ko ti lo an lati lo karun baba tun pe mi mo binu an lati lo muroyin olowo eko eh ki yen daruko alaji kafaru olule tinubu mo ran ti pe ile kan wa loju elegba tawon olopa ni ria si ti mo gba oruko baba yin loko alaji kafaru oruwole tinubu awon wa lara awon to ko baba ko fi ku oba rinu are mo so lale ati olu ge bi oga olopa baye e lo wadi to ti baba ibale lorilede nigeria kejele aya ani e ofin to baye je ani ka so igbanu ka ma no mo lewe mo o baye je ni loju temi o eh ro ti salagbara e ti gbagba lowo oluko e ti gbe lomo lewe lowo awon oluko lo wa nbe ru omo lewe ba ni pe omo oluko omo lewe wa penu fe ibi e bayi gede ibe lenu o ma ru won nbe ti ro ti ale won the road spoil the shot se danu ko bayi omo je e wo le fe mu nbe nu awa o alaji bata ga se won nu eni alaji la fi de igbo won de igbe ni ndu olo o eni aye agency lewa bi aye computer aye ai sajibiti le mi ko mo ko nko ma le gba mo ba nbe o ti gba teru oro baba mi ni e olobe samuel ajani ko ade ni ke to ba da olohun bla le a to mo pe eru lohun ru lo karun to dabo
2: aleta o iro yaleta lo nde se ti gbo yin lati le shop fm 92.9 keja nipele eko lati no abdutahi abdul gafar oni ni ajo is fami eye dani lola ati isara kaka awon oluko kakiri agbanla aye o gege bi ajo araye ohun ajo UNESCO ti se ya soto lati fi moriri ipari bibi ati ilakaka igbe eko la kai ati igbe aye awon ogowere ati ran ojo ola won bo lona gege bi oyin na ti se gbe wipe ajo ohun wa lati mo ilakaka awon akosemose oluko onko ati moriri won ki won le ba tesiwaju ise ti won yan layo ajo isokan UNESCO won so di mimo ipe odun 1966 ni won ti da eto ohun le ti won si mo ire oluko daju bi pe won fin sami ayajo ajo UNESCO gonfre won ni ojo na je ojo pataki nigbe si aye awon oluko lati dabo bo ise won ati lati je ki won ri ojo ola gege bi eyi to nbe ni atele owo won ati ijika won le fi gbesi awujo to dara ati agbanla aye

0: kini kan wa ni mo se si ti mama wa Dr. Emmanuel Asamba ti won mu lu kukudu won ni gbagbo pe oni bara to keju ninu ipe nla be ilera Eko o lagbara jo awon lo mama wa Dr. Emmanuel Asamba so pe un to ni bara ba fe lagboro ba fe gomina ipinle Eko gomina Babaji Oyinsola so won ni akeju won Dr. Kabir wa Femi Hamsat won se ipade pelu mama wa PS wa pe e dakun gbogbo agbara to ba ye ke ru awon olugbe ipinle ko falafia won eru won o bi ba pe ose awon onibara wa muriwi bi ba si pe ni pe sise akunle ati ayeye awon onawa ni ilera Eko muriso won tu je ka gbe mama wa Mrs. Yabode Adepitan wa sori afefe mo kiyen ma ku yale ta ma o
1: e se san e ton be e ku akojumo
0: te ba ko di studio e kokon mu ni pele to ba ya won mo pe ase ya yin soro e la ma salafia ni ma
1: mo
0: like aso te o tu mo pe lalafia e oju yin gurege alafia pisin la be a si ni saison lagboro olohun ma o se sami si awon a kin pe aruga apeye ibu owo fun igbesoke fun awon onibara ilera Eko lawa yi ijo wo bere ijo oluma pari papa julo anfani kilo wa se ti owo po that is in fact the customers have not benefited that before but this week be their week this is a benefit from ilera Eko
1: e se Mr. File yes, clear kan si mo ki gugu awa olugbe ilu Eko ilera awa o se koko adukun be sin ba wa lo lati odun to ti pe igbeyangan ati

0: gan se le gbianju si be ni nkan ta nse ni ilera eko ni a bere leni titi ose yi pata la ma fi se
1: ose kan gba ko ni
0: la ma fi se fo se kan gba ko yen fun gbogbo awon eyan na osun october yi na ni a mo si osun awon onibara lai se pe bi o ti e se pe ati en se ojo awon onibara a fi gba kan koyan awon onibara wa kire ni lera eko ojo gbogbo na lojo iwuri tori awon na la po won pe oja wa nle o e wa ba wa ra ade ni lati wa pelu won titi titi ti
1: laaro losan la
0: be ni asiko ila kan fi tun se pe ka tun ti fi ye won pe bi iran ti la fe ko tori ati ma nse tele pe a si ni lokan o e se pataki si wa o gbogbo won te nse ojo wa loju o amo riri yin o ohun la se ndupe ohun la se nkiyin pe e se gan ni e ku aduro ti amore
1: aye ka olohun ko le beri se ko ri ti won ko loruko mama wa Dr. Emmanuel Asaba si gbogbo eyin onibara wa labe ilera Eko lati ile ise ijoba ipinle Eko eka to ri si itoju gbogbo olugbe ipinle Eko Lagos State Health Management Agency ilera Eko e se gan ni are owo yi o a amore awa dupe se eyin onibara wa ni Lashma awa dupe eyin ti ilera Eko amo riri a ko se asiko to ra fe gba ipe se ri te ba pe customer service number 0700 ilera Eko 0800 ilera Eko awon ti won gbere o oga won leka ti won tin gbere o a o so pe won down abi
0: beni
1: yoruba ma pe e gbe e ba o so yoruba ibo pe won ni napana inagege abi
0: beni
1: ti ausa ba pe ti yo ibo pe to se kedu o de ma nigbati awon egun ba pe e ba won so egun nigbati awon ibibio lati ipinle mi ti won so ipodile ti won ba pe en da won lohun abi
0: beni
1: ti o ba si ni pigeon lo nbe so adamu pe ah en da won lohun n to se mi kai fi ni pe ilera Eko to nge call lohun
0: 24/7 ni a kin sun a kin wo tori ilera oyin lo je wa loju
1: o da ma
0: bi iyawa Emmanuel Zamba nkan to wa lokan won niyan gege mo se je dokita won ti mo pe aisan ko ma nfo be ni ko ma de nfo wa ni asiko ko fun wa ni kilo won lo se dabi pe nkan te ami Jesu pe nkan ta ba fe se ki en kuku se
1: lati dinu e
0: be ni a fe se nkan ka ku se nkan ki se pe ki en ma se nkan labo abo won lo se ni pe ah 24/7 ni kini godo gbe godo ma sun tori en so ni se pelu alafia ara ni ilera a kin sun a kin wo
1: yinka o mo fe ku record mu ni mama wa Dr. Emmanuel Asamba ati gbogbo en te wa ni ilera Eko e mo itu mo se te gba layi teyan layo te gba iduro lai ni in ni olohun ju si ti laye ni ke yo ma do lai ni olohun ni fe ju ke da wa laye ko ni ise to hun o layo ni ka ma mu inira kuro lara eda ka da itura pada sibe eni fe ku to tin wo ku lo kun bayi e si da pada sile aye lasiko to pada yen Olorun wa ko sile fun bayi pe ah ani ko ti di ayo fe mi lati lo te ba ni lesson bua koma kere is koma kare o kire we ko ma mo rara ise ti won yan laaju gege koda eni to n gbale office yin oni lada lodo Olorun amo life for tape Mr. Jabo de Arikuna life for tape kini isapa sanyo yin ai mo ni kori o ma mi o o se to do to afolohun oba opolopo pe e je opolopo si kin won se kini isapa sanyo yin lati daju pe ni ose isamisi agbega awon ibara yi lati ose lo todun papa julo isamisi todun yi titi lai lai ise yin o tubo lo soke ju tateyin wa lo e ma gbagbe ke wa so ona ti a fi le kan si customer service lati ba yin soro yin Lashma ilera Eko
0: e se gan lotun a tin se bo a ma tun ma tesi waju ni nkan ta ma nso ni pe gbegbe e ti so eni a kin rin kori mami gbogbo nkan ta ti gbe kale ta npe ni eto awon onibara benefit package to si wa ki se gbogbo nkan lo cover ni under ilera Eko sugbon awon ta ri pe o cover pe te ba ti wa lo labe ilera Eko awon nkan bayi o ofe le ma gba te ba de ti lo hospital ma so fun yin te ba ri pe nkan ta ti ko fun yin pe te ba de be ma so wo to ba ti ni pe sanwo e pe wa
1: lesekese
0: e pe wa lesekese sugbon ki se pe pipe ni ko awon ko ma so pe a se ni lati pe awon ile iwosan yi a ni pe awa na o ni ti one Lashma o a kin rin kori mami.

emi ti mo nsoro ni Alhaji Mukaila Assis Abiola baba Faralokun ti mo je oludari ile ise Faralokun Naturalist Care ti olu ile ise wa o kale si number 3 Subirat Atunike Amadu Street RCC bus stop Iyana Iyesi Ota Ogun State oko ni e o olu ile ise wa keji iye eka ile ise wa o wa ni number 22 Coca Street Olateju Olosha Musi Lagos to momu iroyin ayokan wa si eti gbo gbogbo eyin yan wa ohun ni egbogi kan ti o lagbara pupo to nsise bi arira ohun na ni pi plus ati dagboru dagboru eleyi ti o nsise fun isan ara o ma nje ki isan ara ko na daada o ma nje ki isan ara ko ri bi sise bo se fe o de ma nwulo fun awo olomokunrin pupo ni odo aya wa bakana pi plus tari yen o sise fun orisirisi awon aisan aifojuri inu runmi inu mi ndaru bi ori bo se se dada ope yin o nromi mi o le se dada to bo se ye bi mo ba ti jeun die bayi ise inu mi ma ma kun inu mi ma ma kun gbogbo wa ta sanra ju gbogbo atikun wa to tobi ju lokunre ati lobirin gbogbo wa ta kiri nkan e la wa dede gbogbo awon nkan yi ti a ba lo pi plus ati dagboru a ma ri iyato re because dagboru tari yen ati pi plus omo iya tegbon taburo ni won eni ba nlo pi plus gbogbo gedegede ara re patapata lo ma fo kuro nbe gbogbo ohun ti o je ko se dede gbogbo ohun ti o je ki ara re gbe kankan kan lo ma kuro nbe awa lo mokunrin baba lo pi plus tan ta wa mu dagboru ta ba fi le awa dabe ni pe atun de atun bi isa ara wa a pre si ni ma dide dada gbogbo awon kan mejeji yi ohun to wa fi daju ni pe ko ni oti kankan ninu wa rara egbogi bile ohun la fi se gbogbo awon nkan to ma mu ki ara ko se yemu yemu ohun na lo nbe nbe bi a ba nlo awon nkan yi a ma je ki a le ma se kankan kan ba sise ise wa ma lo dede bi a lo sibi kan a le rin gbogbo awa ta le rin dada ba ba nlo dagboru ati pi plus a le ma se kankan ara wa ma a ma tu yaga yaga yam yam dada idi ni ati mo fi mu awon egbogi mejeji wa si eti igbo wa pi plus ati dagboru mejeji amarugbo ta kebe kebe ohun ni won beyan ba nlo eyan ta kebe kebe ibi gbogbo to ba nlo mejeji lo si ni ohun te ijoba ninu gbogbo awa ti aba wa nfe ka jo si o papo eyin alagbata ti eje alagbata nla nla e wa si olu ileise wa ni 3 Subirat Atunika Amadu Street RCC bus stop Iyana Iyesi Ota Ogun State ati number 22 Coca Street Olateju Olosha Musi be ba ti debe e ri ko ni keti keti ati kini ati keji tabi ka pe sori number 080 30 40 35 21 le kan si 080 30 40 35 21 Ajin de ara ma je fun gbogbo wa.

e kaabo pada ku tete si wa iroyin apapo n te si waju o ajo ko le ko doti ipinle ko ta mo si loma ti bere si ni ku awo bitibiti doti to be ni o popona ayobo isefun ni ipinle eko pelu oko akodoti mejo ototo to ku awon idoti na dari ajo loma dokita mu iwa agbadigeshin lo so be lanu alana bi pe ise ohun yo bere lowuro oni lati gbadu bi pe agbegbe na o mo toni toni beni gbadigeshin o tesi waju bi pe awon ara ilu gbodo je afinju eniyan ni ekun na lati ma ko idoti sibi to ye pelu sisise pelu awon PSP ladugbo na lati je ki ayika ko mo toni toni won ro awon olugbe ayobo isefun lati bowo fun ofin imototo wa ika ilu Eko ki won si ma dokowo pelu awon osise kole kodo titi ijoba fi ofin lo lati sise ilu ko mo toni toni o ewe won ti kesi awon to dipo oselu mu lorilede Nigeria lati je olotito eniyan ki won si ma rin we yan kankan lai je je guru jera eniyan kale mo anfani to nbe laarin ijoba sodo ara ilu imamu agba ti won je chief missioner Zaldin Society of Nigeria Sheikh Abdulrahman Ahmed ni won gbe oro na kale ni bi idaleko lododun ti awon the Muslim Congress TMC e ka ilu Eko man gbe kale ti won so pe

0: ta ba fe jibo fun ka ma lo be pa ngowo lowo awon eyan ngba pe esi abi kini kan en ta na mo pe se to je pe anfani e o ma ba gbogbo wa
1: ohun awon die to kopa nibi ipade atoro danleko lododun the mountain congress legbe ni lu eko ijoba apapo ni won ti na kaabuku si ipani ni fona fosu ti won pa awon agbe aroko badude ni ijoba ibile emete local government ipinle Borno minister tori si eto ogbin idabobo jije senator Abubakar Kyari ni o se apojuwe ikolu ohun to si na kaabuku si wipe ko dara to senator Kyari so di mimo pe isele na ko je ki ise awon agbe aroko badude ko ni abutu peye won ro won eso agbofuro lati sise takuntakun lati je ki idaje ododo foju won ko won si sawari awon onise laabi na ki ijiya to gbopon ko si je won o ewe o se ni laanu pe awon ise okoku terrorist ni won ko lu awon agbe na ni joba ibile na ti won si ji awon meta gbe won si seku pa awon eniyan me dogun are bola me tunubu ti so pe awon ologun ti woro ko fi sada won ti fo ogbon onu mi tutun le ni ipinle Sanfara Kebbi ipinle Oyo ati ipinle Osun lati je ki eto abo emi ati dukiya ko de sese ise are soro na lori ero ayelujara won pelu alaye wipe ilana ti awon ologun fe fi sise lasiko yi yo ya loro oto lati gbogun ti iwa iwa ise okoku nile yi be lo se afikun wipe joba ti se bareke ologun tutun si lu Abuja Ekiti Ebonyi ati ipinle Kogi nigbati kiko ti ipinle Osun o nlo lowo lowo eleyin nbe lara ilakaka are Bola Ahmed Tinubu lati koju ese okoku ijinigbe ati awon banditi to nda ileto sileto laamu nile okere awon alakata kiti ologun adigbanpagba ijoba won ti ka sa awon kuwo ni agbigbe mekele ni orilede Ethiopia lekun ti Great Region loju na ati je kalafia ijoba awon alakata kiti esin ohun la gbo wipe won kolu agbigbe ohun lati bi ose melo kan nigba to n ba won niroyin soro adari awon ti Tigray People's Liberation Front la gbo wipe so di mimo pe latari igbese ijoba United States ati Egypt Eritrea Somalia Sudan ni leyin ti won se ipade tan ni won fe fori kokoso odun lati je ki alaafia ijoba ni ekun na to iroyin apako ni juba ilo lati le ise bond FM 92.9 ikeja nipinle Eko Waheed Atufagbon lo lootu uti Ulai Abdullahi lo se atileyin fun nigba mi ta o pade Abdul Fatah Abdul Ghaffar lo ni lori ni keje ka se o ko dabo
2: ejimare lo diri ewa fakuko ejimare lo diri ewa fakuko baba oke lo diri ewa fakuko ejimare lo diri ewa fakuko nibi ka keje ati po lowo o se royin band fm awa ma loba
3: gudu re wenu zo ko da zo sin mi ko enje mi de zo band fm 92.9 se o si du keja ala ju nigeria so payo so he wenu mi zo de I want to do brave bayi mi won to le sin aja ti turu to egbe sinu ego he ai te sin ogbe na we o tintan sin omo kan to re sin ogbe sin gan oyan to Simeon fowe na igire to le do na ile na ponu kun we o titu go town zo egbe bo a o town na ai te sin omo kan to re mo kere o zo henu kan yi eje he pra aso ye ton to re poji oyan to fowe do he na ri to mi ton abiodun ilu gbaju kan do he sin omo kan to re sin a jesan ai han to ton is do oji do me ponto re do na yi asokwe isu sojre town mo pogbo tito epede no mo no ten dagbe o ndokwe isojre o jeteme jije tin akwe isu sojre o nupon tito epede o zo hin afu ai town kona o ndagbe devre o krewe o yon to fuwe so na igbere to le do na inugba no ten abawe na gona abatono na aitan esin opon to re aduno nado no de sisakwe eton so asakwe yeton men pere pere na gberagbitito isojire town lori jehero iko je opon to re to difie credit to donu vive na asere pepe kavi aitan le pepe boro otore

FM 92.9 adupe lowo olorun ile la fin ki alhajat ganiyat adiola arike ade orente belu ashiru of our time eh ni ro wa alaja ni ni o ya kata lati mo da does don we ki ma se kini ki ma ki e wa so polopo odun laye laye ninu alafia ninu fokan bale o ni dam o ni se o ni sije o ni silete emi se o ni bon maraye nu lagbara olo o ti wa so odun yi wa se kini wa se temi lagbara olo pelu iberin ibefa ibejo ibewa lagbara olo asegun bi o ti ri niyan ami loruko kini loruko jesu inshallah bi kudratin la ami ganiat belu wa so polopo odun laye enjoy your day o ni gbodo gbo story o so n gbo ni gbodo gba ile so pe a n gba generator awa gba a n gba generator ko si ko ta ki n gba o abi adefemi lo fun generator ni ko ma pariwo lo fun generator cha cha lo ma ra fun e o gba bo da

0: anya batala ọzọ n'oge ilu igbo na bond fm 92.9 oge ahụ anyị ji ewepụtara gị naanị otu ilu kwa izu nye gị nkọwa ya ụzọ abụọ gwa gị ọnọdụ ị ga-anọ tụọ ya nakwa ilu ọzọ ị nwere ike ịtụ n'ọnọdụ ya abụ m Nnamdi Ezeokoye onye ndu gị n'oge ilu igbo ilu nke izu a na-asị dimkpa taa akị ahụ ichere ya na nkọwa elu abịa n'ime obodo mgbe ọbụla onye kpọrọ onwe ya dimkpa chọrọ ịta akị ọ ga-eji ihe kpote akị ahụ n'ebe o buru ibu mgbe ọ ga-etichazi akị ahụ ma tachaa ya a ga-ahụ ikpo ichere n'ebe ahụ ihe ọ pụtara bụ na atụghị anya na ọ bụrụ na dimkpa chọba ịta akị ọ ga-akpote mkpụrụ akị ole ma ole kama o kwesịrị ibu ibu ka ichere ya wee bukwuo ibu mgbe ọ ga-eticha ya ichere ahụ dịkwa nnukwu mkpa maka iji ya amụ ọkụ na nkọwa dị omimi ọ bụrụ na mmadụ ọnọdụ ya dị elu mee ihe a tụrụ anya na ihe ahụ ga-abụkwa ihe pụrụ iche ma chaa achaa ọ bụ ilu e ji akpalite mmụọ mmadụ maọbụ jaa onye ahụ mma mgbe o mere ihe dị ka ogo ya ha ọ bụrụ na a tụọrọ ya mmadụ ọ ga-enye onye ahụ agbamume na ọ gbara mbọ dị ka a tụrụ anya n'aka ya ilu ọzọ e nwere ike ịtụ n'ọnọdụ ya bụ ahụ ọdụm ahụ ihe ọdụdụ n'ebe a ka anyị ga-ejedebe ihe omume ilu igbo nke izu a sonyekwara anyị amania izu ụka ọzọ maka ọgbara ọhụrụ ya abụ m Nnamdi Ezeokoye cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afọ ọnụ I mere nke ọma wee gee ntị
1: agba ịgba 92.9 Bond FM oge ndị igbo bond fm 92.9 aka nchawa

0: Abeba 92.9 Bond FM.
1: Ege ntị ezi nne Nduka na nabata gị na gịnị n'okwu ntabi ire nke ụbọchị nke tata. Ejikwa m n'aka na ịdị nkwadobe na-eche ka ị mara ma ị ga-esokwa anyị tata nke ụbọchị taa. M ga-akaba ahụ mee ya ka mara ma ọ ga-ekwe anyị ncha niile taa oke ọbụla anyị nwere ike isi taa. N'ihi na ịgwa gị nke bụ eziokwu, amaghọ mmọ mmiri napụrụ m onu, amaghọkwanụ mmọ too na-awa anya napụrụ m olu. Mana ka o si na dị, anyị ga-atụ ya oke o kwere anyị taa n'ụbọchị nke taa. Ya ka m nabata gị ọfụma site n'ịkpọ ndị mụ na ha ga-ata ka ha mee gịnị, ka ha kpọba afa ha n'ofu n'ofu ka anyị wee gbapụ ya ọsọ.
2: Apa mochidara nwa Enugu steeti.
1: Ị bịakwa ọzọ. Nana ngwa, kpọkwa afa nke gị. Taa bụ taa.
3: Afa m bụ nwa bụ oche mbuso maesta.
1: Kpọ steeti gị, maka na afọ m nọ ya na-ese na-apụzi ụka. Ngwa kpọ steeti gị.
3: Abụ m onye Anambra steeti.
1: Ehe, neka ị na-adị, fugi ya. Ngwa kpọ afa nke gị.
3: Afa m Uche Ina Cynthia Chidubuye.
4: Onye?
3: Uche Ina Cynthia Chidubuye.
1: Kpọ ya ka ị na-asụ Igbo.
3: Uche Nna. Cynthia Chidubuye.
1: Mbakọ
3: na m. Awụ m onye Enugu steeti.
1: Ifugoni anụ. Nsogbu adịghị adịghị ma ihe ọzọ. Anambra kakwa chịta ọkụ. Nwanne bịa kwuo okwu na ha na-awa anya. Ha na-awa anya. Asị ọkpafịa ọkpafịa tii ya abụm onye Enugu steeti. Amamihe nke a. Nonsense. Ka m suo Oyibo. Ka m suo Oyibo. Ịkpọ afa gị kwuo steeti gị kwuo ya.
5: Ọ ife me
1: n'ụzọ ụtụtụ a.
5: Ọ bụ na ị mara abụm ife ife akpọlụ ndị.
1: Onye Anambra steeti.
5: Ama niile anafa nwee mara m.
1: Ehe.
5: Onye mbọsị.
1: Anambra steeti.
5: Steeti Anambra kpọmkwem.
1: Na ama aka ribiri. Ehe. Tobi ọkpọ afa gị, ị na-awụ anya, a sị gị kpọọ afa kpọọ steeti, too ọkpọ afa gị.
6: Aha mbụ Tobechukwu Onyekachi, Anambra steeti.
1: Bam, ka m gbagharị afa, ma isi nne Nduka onye Anambra steeti. Ngwagwazie m ndị na-achị, ọ bụghị ndị Anambra na-achị. Ịfụgozi ya, ị na-awụ anya, a sị gị kpọọ afa kpọnyere m steeti, napanụ m anya. Ọka isi nabata gị n'ụbọchị nke taa, ejikwa m n'aka na obere okwu a ị chọrọ n'ụtụtụ a nyere aka chụpụrụ gị ikezi oyi mmiri nke ụtụtụ a. Mana ọ mmiri ngozi. Ozikosiladị na-azụ ahịa ọkwa ngozi ngozi, na-arụ ọrụ oyibo ngozi ngozi, ụmụ akwụkwọ ngozi ngozi. Ọ ngozi ka Chukwu gbara ụzọ nye anyị n'ụbọchị nke taa. Ngwa ka anyị gbapụ ọsọ ka mara nke anyị. Mana anụ m achọ, ọ dịkwanụ na-eme anya ka anyị taa ya siteeti siteeti. Ka e wee mara ndị ya wụchapụ n'ije a. Ị na-awa anya. Ka anyị bido na nkwọcha n'akụkụ nkwere. Ọgụnụ. Na mmiri a, ọkwa na ihe dị mma na mmiri a. Nkwọm nkwọcha na-akwọcha nkwọcha n'akụkụ nkwere. Ụnụ na-agbazi ọsọ. Ngwa, ndị Enugu bidonu. Bidonu ka anyị mara ka anyị so ụnụ n'azụ.
2: Nkwọm nkwọcha na-akwọcha nkwọcha n'akụkụ nkwere.
1: Nkwọcha. Ị na-ekwuzi aka ị na-ekwuso nkwọcha. Mana ịgbalịala. Ị tụghọkwa ya ka a gasị na ị na-eme okwu ntabi ire. Nkwọm nkwọcha na-akwọcha nkwọcha n'akụkụ nkwere. Ikwu ịtaghị aka ya sị na ị na-atabi ire. Ị na-awa anya ezigbo Enugu steeti. Ngwa, bịa taba. Ị na-agba ọsọ tabiri. Ọyakwa gbalịa ịnụ. Tabiri. Gbalịa. Nkwọm nkwọcha na-akwọcha nkwọcha n'akụkụ nkwere. Nke izizi, ngwa tara.
3: Nkwọm nkwọcha.
1: Emela ihe a. Agachakwara m n'ọhịa.
4: Nay, well, it is a Tiano Pulito, no can you hear me? Obuquita can dana brassiata. Tie off, ma.
7: Quacha coral,
4: quacha. I read, ma. Hey, okay, see, Jer. Okay, see, Jer. Quamon quacha, now quacha, quacha. Quacha, quacha. Quacha, efo na dia akwi na ha amu amu onye nugu osa abia na ngwata ka mnu mhm tasie yi ke kai nu nkwa mu nkwa ocha na atankwu na ngwata ka mfu ya nkwa mu nkwa ocha ke oba nkobi nkwa mu nkwa ocha na akwacha nkwa ocha na akuko nkwere nkwa mu nkwa ocha nkwa ocha nkwa ocha nkwa mu nkwa ocha na akwacha nkwa ocha na akuko nkwere ngwa
7: Kwamu kocha na kochara kuko.
4: Chukwu ebe na amara onu ne onye na egenti na ade a ke we mazi anambra de enugu nke kaata. Ifodofola ni hotari talane. Ngata fi ozo. Kusie yike ka no enugu ko hapu ibu nkuru. Kwamu kocha na kocha nkocha na akoko nkwere ngwa kwobiri kai
7: no. Kwamu kocha na kocha nkocha na kukuru. Kocha.
4: Nyaku ya ko hapu ide ke fo hi anya. Mane na ha agbali taba o e na tatatu
7: kwa mu kwacha na kwacha na mba
4: bale kwo bale kwo e na agbali hapo ihe am na ekwu e na agbali ngwa agbali
7: kwa mu kwacha na kwacha nkocha
4: na kuko nkwe
7: na kuko nkwe
4: ngwa agbali
7: kwa mu kwacha na kwacha nkoro na kuko
4: nya me agbali ala igbali ala I nwere ike karito na awa anya tata ngwa tota nke gi ka mno onya Anambra mana onya na bibe na wanya wakari onye nugu aya gbafuru gi taya kam no nkwa mu nkwacha na akwacha nkwacha na akuko nkwere
6: nkwa mu nkwacha na akwacha nkwacha na akuko nkwere nkwa mu nkwacha na akwacha nkwacha na akuko
4: ase na nkwacha nkwacha nkwacha so ya kai ni hi
6: nkwa mu nkwacha na akwacha nkwacha na akuko
4: nkwacha
6: nkwa mu nkwacha na akwacha nkwacha na akuko nkwere nkwa mu nkwacha na akwacha nkwacha na akuko nkwere nkwa mu nkwacha na akwacha nkwacha na akuko nkwere
4: onweziri hazi nwere ikwu if you be ze ta ke to tap onye obuna mana acho mi ni ifi nsugbu maka na onweri ihe oji naka mana ifu dia I chokware ka ikwu ba Anambra na Enugu anye ncha bu ofu ihe apucha ka itakosi ayo onu inu nwankwo kuru na Nwachukwu kporo nwa bu ike ka ha kwuo okwu nwankwo kuru na Nwachukwu kporo nwa bu ike ka ha kwuo okwu nka adu no mfe asi na mo ya kai kari ijibido to ngwa tabiri
6: nwankwo kuru na Nwachukwu kporo nwa bu ike ka ha kwuo okwu
4: ngwa onye obuna mo nu nwa na ata ataka ndocha onu ya kabakwa ahu tati ya inu nwankwo kuru o dika nke ito di ebe ahu
2: nwankwo kuru na Nwachukwu kporo nwa bu ike ka ha kwuo okwu
4: aha ifugo ni ona ato asi na mmo nka ka ikari ijibido ama mo nkwo cha nwa ebe osiga to uzo na na ngwa tabiri nu
7: nwankwo kuru na Nwachukwu kara nwa bu
4: kporo
7: kporo nwa bu ike ka ha kwuo okwu
4: kube ina inwe ina abali o nwayo nwayo o ge nwekwa oge ya kuziri ndo ose no kwo usie yike eta chukwu itabi ire ngwa biakwa ka eta nke gi nwankwo kuru na Nwachukwu kporo nwa bu ike ka ha kwuo okwu
7: nwankwo kuru na Nwachukwu kporo nwa bu ike ka ha kwuo okwu
4: aha ngwa kusizie itazie ya ofu mugboro ato
7: nwankwo kuru na Nwachukwu kporo nwa bu ike ka ha kwuo okwu nwankwo kuru na Nwachukwu kporo nwa bu ike ka ha kwuo okwu
4: oforo ofu
7: nwankwo kuru na Nwachukwu kporo nwa bu ike
4: ifugo ni ana ya wakakwa ga gbale kita o ki megari ahwa makwa ma emecha mme nyocha na mbra isi pota maka ofora afọ onye ka ofora ita itala anyi chata zuola nsogbu adi ho nka dizu ka se ka manu anu oya ka onye obuna ji taya fio atachapuna ka mpazio no nkete o na agbali ala na nka ka odika anya yijikwa ni apiachi ka o hapu inye unu nsogbu ino ngwa bianu se babai bai ejikwa m na gi nwana ege nti na hinwetaturu onwe gi adigi ma oburugodi obere inu ka ina atabiri obere obere ko obuna inwe mbrike kama na o ga enye m obi anuri ma mkpoputi ha inwere ita isukwa taya ka imarakwa ma o ga ekwe gi ta izu ko ozo ika ga ewetakwara gi ufodu ndi ozo ga adikwa mfotita inu kpoba na afa ka ikwe bayi bayi kpoba afa una ka ino ni ya
8: afa m bu nwa bu uti m bu son ma esta
9: That's Mono de Joe.
4: Allah,
8: I thought Eugene as it is to be Kimakonam. I
6: can go to bed for a catchy. I can be below.
4: Isn't Nanduka when I say, I'm a quiny Izuko, so, eh, no? Bayi, bayi.

Yagazie onyama na egenti gere akokowa nko bochi ta bo bochi Monday abali nki se nonwa October afo 2026 nanketa otu Association of Early Childhood and Basic Education Instructors in Nigeria akpoloku maka ezi odimma ndi nkuzi dika na meri mmemme ncheta ubochi ndi nkuzi nwa nile ta. Ndi onu neru n'okwu mabuni na kwado ndi nwere oria autism na kwa nkwaru ahu akpoloku maka ezi nkwado site naka otu ndi kwuru onwe ha na kwa government. Namba ofesi ndi agha ise kwonu na ma government mba Ethiopia aka n'ihu esila na mpara mekele wepo dika agha na aga n'ihu na mpara ahu. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa hiwere isi tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ ya bụ akụkọ ụwa n'uju. Abụ m Chinedochukwu. Dịka a na-emeribe mmemme ncheta ụbọchị ndị nkuzi n'ụwa niile taa, onyeisi otu Association of Early Childhood and Basic Education Instructors in Nigeria, Dr. Simon Fowowe, akpọọla oku maka ịkwalite ọdịmma ndị nkuzi n'ala anyị. Dr. Fowowe kpọrọ oku a mgbe onye ntaakụkọ anyị bụ Abiodu Elugbaju na-agba ya ajụjụ ọnụ ka ọ na-akwado izipu ozi maka mmemme World Teachers Day nke afọ 2026. O kwuru na ndị nkuzi kwesịrị ịdị na-eri ezi ụgwọ ọnwa mara abụba, ezi ọnọdụ akụ ahụike, ụlọ obibi, njem, mbuli n'ọkwa, ezigbo ezumike nka na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ kwadoro ka ndị nkuzi n'oge ọbụla na-enwe ụlọ nke aka ha site na enyemaka nke gọọmenti, tinyekwara ụgbọala nke aka ha maka na onweghị ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa taa na-abụghị site na enyemaka ndị nkuzi. Ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ihe gbasara ọrịa autism na nkwarụ ahụ akpọọla oku ka gọọmenti welitekwu aka n'amụma na iji ego akwado ụlọ ọrụ ndị na-enye aka n'ịkwado ndị nwere autism nakwa ọrịa ndị ọzọ yiri ya. Ha kpọrọ oku a n'ọgbakọ Rise Summit 2026 nke ndị chịkọbara ya bụ The Patrick Speech and Language Center nakwa Pure Souls Learning Foundation in Lagos iji cheta afọ 20 ha na-akwado ụmụaka ndị ntorobịa na ezinụlọ ndị ọrịa autism na ọrịa ndị ọzọ. Ọgbakọ ahụ nke isiokwu ya bụ Cradle to Contribution. Onye chịkọbara ya bụ ọgbakọ Odoziakụ Dotu Akonde mere ka amata na ọrụ ha akarịala ilekọta ndị nwere ya bụ ọrịa ruo n'ime ka ha nwee ọrụ nakwa nchekwa ọdịnihu ha ma adị ama ama ha nwere onwe ha site na ya bụ ọrịa. Onye Director General nke otu NIMASA Dr. Dayo Mobereola na-ekwu na amụma ọhụrụ nke otu a gosiri njikere ha inye ndị ntorobịa ohere ịtụnye oke nke ha maka akụnụba ndị si na mmiri bekee kpọrọ Blue Economy. Dr. Mobereola mere ka amata na ala anyị bụ Naịjirịa nwere ọtụtụ ohere site na ngalaba ahụ dịka ikepụta ọrụ, mmepe obodo, mana nke a ga-adị ire ma e nwee ndị maara nke ekwe na-akụ na nka na ụzụ bụ nke ga-aka mma n'aka ndị ntorobịa. O kwuru na akụnụba si na mmiri dị mkpa maka agamnihu nke ala Naịjirịa ma bụrụ nke a ga-enweta site na NIMASA Blue Economy Acceleration Program. Ọ bụ n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa nsiwe na-abịara gị ka anyị gaa n'ihu.
Otu Standard Organization of Nigeria, SON, agwala ndị na-emepụta gasị akọrọ ngwa dị iche iche n'ala anyị ka ha na-agbaso ezi usoro maka ichekwa ndị na-egoro ya bụ akọrọ ngwa. Onye Director nke Standard Organization of Nigeria na Lagos, Odoziaku Teresa Ojomo, bụ onye nọchitere anya onye Director General nke ụlọ ọrụ SON, nyere ndụmọdụ a na mmemme ha jiri ha chịkọbara maka ịrụpụta ezi akọrọngwa na Nigeria, nke ọ ga-abụ mmadụ goro ya, obi sie ya ike ka ọ hapụ ịbụ mmadụ gorocha akọrọngwa, ọ nọrọ na obi ịlọ mmiri. Otu isi sekpu ntị n'ọgbakọ ahụ bụ ka ụlọ si ada mana eji igwe nke bekee kpọrọ rod wee rụọ ya. O kwuru na ụdị akọrọngwa dị otu a ekwesịghịzi ka a na-ekwute ya n'okwu n'ala anyị. Onyeisi ala Bola Tinubu emeela ka amata na ndị agha akwalitela nchekwa na steeti Zamfara, Kebbi, Oyo nakwa steeti Osun maka ichekwa ọha obodo na steeti ndị a. Onyeisi ala kwuru na nke a ga-eme ka ndị ọrụ nchekwa na-anọ ọha obodo nso na maka inye aka mgbe ọbụla ndị agha isi ekwu ọnwụ wakpuru. Onyeisi ala Bola Tinubu kwuru mekwara ka amata na gọọmenti etiti na-arụnyegasị ogige ndị agha ọhụrụ n'isi obodo ala anyị bụ Abuja, steeti Ekiti, steeti Ebonyi, steeti Kogi, dịka arụchapụrụla nke a na-arụ na steeti Osun. O kwuru na nke a bụ iji kwalite ọdịmma ndị agha na ezinụlọ ha. O mekwara ka amata na mbuli e buliri ụgwọ ọnwa ndị agha n'isi nso a gbanwere ọnọdụ obibi ndụ ndị agha ha na ezinụlọ ha. Ihe niile ndị a bụ site na ajọ ọnọdụ nchekwa n'akụkụ ụfọdụ n'ala anyị, ọkachasị mpaghara Northwest, bebe ndị ekperima na ndị ntọrị na-emekpa ụmụ mmadụ ahụ. Na mba ofesi, ndị agha Ethiopia Rebel Force esila na mpaghara Mekele, bụ isi obodo mgbago ugwu Tigray, pụọ dịka agha na gọọmenti mba ahụ na-akawanye njọ. Otu Tigray People's Liberation Front, TPLF, bụ ndị na-achị mpaghara ahụ kwuru na nke a bụ maka nwa mgbe nta, maka ọdịmma ọha obodo. Ndị bi n'ogbe ahụ gwara ndị nta akụkọ na ndị a na-ama gọọmenti aka n'ihu bụ ha na-achị mpaghara ahụ bụ Mekele. Dịka otu TPLF hapụrụ ogbe ahụ, ọgbaghara dapụtara n'isi nso a n'etiti TPLF na otu ndị ọzọ nakwa gọọmenti mba Ethiopia na mpaghara ahụ. Tupu anyị apịachie akụkọ ụwa nke taa, ṅaṅụọ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị ji mere akụkọ. Otu Association for Early Childhood and Basic Education in Nigeria chọrọ ezi ọnọdụ obibi ndụ nye ndị nkuzi dịka ịkwalite ebe obibi ha, dịka a na-eme ncheta ụbọchị ndị nkuzi n'ụwa niile taa. Ndị ọnụ na-eru n'okwu akpọọla oku ka ewelitekwu aka na nkwado a na-enye ndị na-akwalite ndị nwere ọrịa autism nakwa nkwarụ ahụ n'ala anyị. Anyị mere ka ịmata na otu agha isiekwu ọnwụ na-ama gọọmenti mba Ethiopia aka n'ihu esila na mpaghara Mekele wee pụọ. Ekele m Wydad Fabo nakwa ndị ọzọ bụ ndị nchịkọbara akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee, ebe m onwe m Chinedu Chukwu tụgharị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Imela maka ige ntị.

0: Bravo Foam. Kwa ndi na-enweghị oyiri, idinara na ya, irahụ juu, ma nwee ezigbo ezumike, ọ naghị eburu ahụ ma ọ bụ atakasị ahụ, arụsiri ya ike, e mere Bravo Foam n'ụdị dị iche iche, ma obere ma nnukwu, nke ọ bụla ị chọrọ ga-eru gị aka, maka na ọnụ ahịa ha anaghị anyị ka akpa chaa chaa, o nwekwara nchekwa warranty, n'eziokwu, irahụ juu ụra n'elu akwa ndina Bravo Foam, ịkpara na ihe dị mma dị mma, anyị nwekwara Bravo Pillow, cushion, foam block na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ị chọọ ị na-arahụ, ka nwa ka mụrụ ọnwa enweghị ihe na-esogbu ya, rigoro elu akwa ndina Bravo Foam. Bravo Foam bụ maka ndụ ọma. Ị ga-enweta Bravo Foam na depo ha ọbụla dị gị nso, maọbụ 08035176882, maọbụ 08035741411. Ọ bụ ụlọọrụ Evergreen International Services mere ma na-ekesa ha. Bravo Foam, gị nwaka.
1: Otu aka o mere Bravo Foam ọkwa ụlọ nwa aka ọkwa ịnọrọ ya bụ ozi niile nke ha zipụrụ gị na irigoro n'elu ya bụ akwa ndị na Bravo Foam. Ịrahụ pe, rahụ jụụ, rahụ ka nwa amụrụ ọhụụ enweghị ihe na-esogbu ya. Nke ahụ bụ nke na-atọkarịcha m o wee bụrụ ya. Bravo Foam ọkwa ụlọ nwa aka. Ngwa kpọtụ ọrụ anyị ozugbo ozugbo ka anyị mara nke iji wee bịa n'ụbọchị taa. Ewe ama m ị ga-enweta ya ka ọ bụ na ị gaghị enweta ya. Mana ihe na-atọ m ụtọ n'ihe omume a bụ na m ikwu amaghị ibezi ya. Ọ bụrụ na m ịzataghị ịmụta maka na nke ọbụla ịmataghị eju anyị ga-akụziri gị n'ihi na ọ bụghị naanị onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu, onye dị ndụ a na-agbazikwazi olu. Evergreen International Services ọ bụ ha na-emepụta ya bụ m akwa ndị na Bravo Foam, Bravo Pillow, Bravo Cushion, Bravo echetaram ọbụna dị foam block ha makwa na ya ihe a na-eme karịrị akarị. Anyị si ya gaziere ha ngwa. Anyị na-eche ka ịkpọta ọrụ anyị onye abụọ n'ụbụ ụzọ na aṅụ mmiri ọma n'ụbọchị taa. Hello.
2: Hello.
1: Ndewo.
2: Ijin
1: Ojinna Kasi ya nakpaja na-akpọ anyị taa. Nge bụ anụbụ ụzọ na aṅụ mmiri ọma, ka ị mere?
2: Ọ dị mma.
1: Mmiri ezoro ebe o ruru n'akụkụ nke gị? Ya nsogbu adịghị ya gazie nwanne m. Ngwa mejuoro anyị ilu maọbụ akpa ala okwu ndị a. Nke mbụ wee sị, agha ụlọ dị ka agwụ abalị. Amaghị ebe o dewere isi. Agha ụlọ dị ka agwụ abalị, amaghị ebe o dewere isi. Nke ahụ tọrọ m ụtọ inyere m ya. Nke abụọ wee sị, onye ụjọ amaghị. Onye ụjọ amaghị. Ndị otu Chinedu ha na-atụ ụjọ, ha amaghị.
2: Onye ụjọ amaghị.
1: Meju n'ihe ya nụ. Mejuzi ihe onye ụjọ amaghị. Ọ maghị na gịnị mere? Nyere gị aka. Onye ụjọ amaghị na uru dị n'ọgụ. Kụọrọ m aka. Uru dị n'ọgụ karịrị akarị. Ebe ka m na-ebido, maka ị nwere ike na-atụ ya egwu, na-atụ ya ụjọ, mana gịnị alụzi tie ya dịka daya ụbọchị ọzọ. Ọfụgị ogbuchapụrụ gị, ọfụgị ọsọpụrụ gị. Uru dị na ya karịrị akarị, mana ka ihe ndị ọzọ ohere ka ha bata. Ndị ewe nwanne m Bonde FM 92.9 Bravo Foam akwa ndị na-eji amụ ejima. Ọkwa ihe mere ka anyị mata. Chinedu, ọ bụ ya ka ọ na ọ bụghị ya? Alo. Alo. Ndewo nwanne m, onye ka ikene?
2: Enyi
1: ọma. Ya gazie nwanne m, kedu onye mụ na ya na-ekwu?
2: Awụ ịma Lagos.
1: Ịma Lagos, ịma ke mpaghara Lagos isi akpa anyị?
2: Esi m ọgba.
1: Ọgba, ịmakwa ke na-anyị okwu maka Bravo Foam? Ịma agbafuo. Ịma dịka ọma gị maka Bravo Foam? Ọya na-achụ ya. Kredit ya gwụrụ agwụ, Chinedu bachapụkwa anya gị, iche na ọ gị. Ịma ọ bụ okwu ihe anyị kwuru, anyị asakwa na kredit gị gwụrụ agwụ. Anyị na-eche gị bọghachi anyị. Oke ọma gị. Bọghachi anyị na 08023068622. 08023068622.
2: Alo.
1: Onye ka anyị kene?
2: Maazị Obasi, it's a pleasure.
1: Maazị. Maazị Obasi si na pleasure wee na-akpọ anyị. Maazị Obasi, ka anyị mere? Ya gazie nwanne ngwake na anyị okwu maka Bravo Foam.
2: Bravo Foam bụ ọmarịcha foam.
1: Ọ gịnị?
2: Dị ahụ dịba mma. Dị arụ. Ịdị narị ya, ahụ esichaghị nọọsụ ike.
1: Ọ gịnị? abọ nke ndị na-eche ahụ a na-egburisi mmadụ ya gazie nwanne m ondewo maazị ọbasị ngwa mejọrọ anyị lụ maọbụ akpa ala okwu ndị a nke a wee sị ihe nkịta hụrụ gbawa ụja ka atụrụ hụrụ mechie ọnụ enyere m gị ya anwụrụ eburularị ụzọ na-akụpụrụ gị aka ihe nkịta hụrụ gbawa ụja ewu maọbụ atụrụ hụrụ ya legbuo ya n'anya etu ọka igbo si atụ ya n'elu nwanne gbalịrị agbalị ya gazie o nye gị ọzọ nke ọzọ wee sị okwu baa n'izu okwu baa n'igbo izu anyị zakwara n'izu ụka gara aga okwu baa n'izu achụpụ onye ọbịa n'ezi kọrọ m aka ndewo onye gazie ka anyị gbaa aka ahịa anyị echigatakwa azụ lekwu ya

to ma dalla a gaida tobe ciku abokan aikin mu kenan na bangaren Ibo sai mu ce a sauka lafiya masararin mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci da fatan mun same ku lafiya yanzu an shigo sashen Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9 dake anguwan GRA Ikeja da fatan masararu za su da fatan masararu za ku biyo mu sannu a hankali daga yanzu har zuwa lokacin da zamu yi canjin aiki inda zamu kawo muku shirye-shiryen mu na yau litinin tushen aiki kenan 24 ga watan Rabiu Thani shekarar 1448 bayan hijiran fiyayyen halitta daga Makka zuwa Madina wanda ya yi daidai da 5 ga watan 10 shekarar 2026 a madadin dokacin abokan aiki na sashen Hausa musamman wa'anda za mu hada hannu domin kawo muku shirye-shiryen mu na yau litinin ni Aisha Abdullahi Idris nake cewa kafin Hawwa ta shirya da shirin ta na kukan kurciya bara mu dan shakata kafin ta shirya idan ta shirya za ku ji mu amma kafin nan bara hada ku da Sani Danger

gaida Ado Gwanja da wannan wakan nan nasa. To masararo zamu ba ku hakuri sakamakon shirin mu da muke ka muku da misalin karfe 3 daidai zai dan ja lokaci walau ya shigo walau kuma ba zai shigo ba da fatan da masararo za su yi mana afuwa saboda muna dan fama da masalan na'ura a nan da fatan masararo za su fahimce mu kuma za su yi mana afuwa baga mu ci gaba da kawo muku wakoki domin dadin ku masararon mu idan mun shawo kan na'uran za ku ji mu dauke da shirin mu

0: So madalla da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu yanzu ga wannan
1: Ali ne daga farko da labaran kasuwanci da tattalin arziki da sashen Hausa na BBC a Najeriya mata masu sayar da dafaffa ɗan gida da kokawa da ƙarin farashin ɗan gidar a kasuwanni sai da gwamnati an kawo ƙarshen kakasan ɗan gida a kasuwa Wata mai sayar da dafaffa ɗan gida a babban birnin tarayya na Abuja ya cewa
2: Bara ne na fara sayar da gida. Bara ne na siya naira 400 naira 500 sun yi gwada. Yanzu muna siya 600, 800, 700 a mudu. Saboda wani lokacin akan je kasuwa a samu kayan sun yi karanci. Gida ya zo karshe yanzu. Ba raina ya na samu ko da ba yawa ne. Wani jin ina samun 300, wani jin kuma in samu 2,500.
1: Kasar Senegal ta samu shigar kuɗin bayan gwamnati da yawan su ya kai miliyar 371 na dalar safa a cikin watanni uku na farkon wannan shekara ta 2026 a matsayin kuɗin haraji an samu ƙarin kuɗin shigar na kasar da kashi 17.9 cikin 100 a cewar hukumar da ke kula da hasashen bunƙasar tattalin arzikin kasar rashin koko ya ƙara ƙunuwa a duniya a cikin sati da yau bayan da gwamnatin kasar Ghana ta ƙara kuɗin farashin ga manoman kasar a haka dai ana sayar da tan ɗaya na koko a duniya a kan dala 3,647 a wannan kaka an samu ƙarin farashin koko ne da kaso 2.4 cikin 100

0: njẹ wọn lohun ta o ba le moju kuro nbe se na la ma moju to ipe ku ajo kan de re gbogbo araye lo ma nba ni moju to a je pe ilu ti o ba ni idagbasoke gbogbo apata na la ni ojuse kan tabi omiran ta ni lati se akira wa kaabo si kan ni Bond FM 92.9 lori eto ojuse ta ni gege bi ise wa ni gbogbo ojo aje Monday ohun ta ma gbe yewo leni ohun to kan mi to kan ile kaluku ni ruko awon alase apase ikoni ta wa yi ruko alagba gbenga fatile lai gbagbe abiodun ilu gbaju ti o je HOD eka oga agba yararo ya ti oro to lo ni ikoni Bond FM Fauzia Sarako Sani ni olowo bo tin wa lagbagbe Bilkisa Epola Ibrahim Abdulwasin Salahuddin omo to mo koro loruko temi nje awon akeko wa wa bi gbagba ni odun ti wa Sadiku Ndembi o ye omo tayo lai gbagbe brother be Matthew lati di poli ni lo bada eni keji mi
1: Tawhid Abdullah le roko mi e kabo sori eto yin to wa oju shetani
0: ohun ta ma gbe ororo to oju shetani fun ti ro leti ni o na ni pa ti awon oluko wa ti won ko ninu idagbasoke awujo gbogbo alamo wi pe oluko na ni eda kan eleyi ti o je bi oluto ni oluko ni olufini mona alaanu eni ti ye ni tin je ka mo otun yato si osi eni ti eledumare ran si ni lati je ki eyan ko je eniyan loki ipe oluko la nso nipa re niyan ti ba wa wo bi a tin se ayajo awon oluko lojo titi ni a ma bira wa lere wi pe nje ise ti awon oluko wa nse sa nsanwo e iyan le ma lanfani ati san gbogbo ore fun yan ṣugbọn iwọn ba ti wọn ti ẹ le je ta wọn le mọ pe awọn ri nkan je ṣe ansanwo iṣẹ ti awọn olukọ wa nṣe gbogbo ipa ti wọn sa wọn yi ṣe wọn ri itọju uru ẹgba pada lọdọ ijọba ati awọn aráàlú Tawhid
1: a ma dupẹ fọlọrun náà ni a dẹ ma sọ gẹgẹ bi a ṣe sọ ipa ti awọn olukọ n ko ni gbese aye ẹda o dabi pe awọn ni aturẹrẹ ni ti osuwọn ṣe àwọn ẹni tó jẹ́ pé ó dàbí ẹni tí a lè fi wé ẹni tó jẹ́ pé àwọn ló ń jẹ́ ká mọ ọ̀nà yàtọ̀ sínú igbó torí kò sẹ́ni tí yóò wà láyé tí ò ní olùkọ́ kan tí a bí ẹnì kìí tó yẹ pé ó sọ pé òun lòún jẹ́ ló sọ pé bó ṣe máa rìn rìn gbèsè ayé rè bó ṣe máa ṣe ni lájẹ kó dùkọ́ ṣoríire látòrí adájọ́ ni o àwọn ààrẹ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ni àwọn dókítà ni o olùkọ́ kan ló kọ́ wọn níbi tí wọ́n dé tí ò bá wá sólùkọ́ yẹn ẹlòmíì wà tó yẹ pé bá lẹ́nu ẹni tó ń so lórí burúkú lórí rẹ òun ni a lè pẹ́ ní
0: olùkọ́
1: tí wọ́n wá wò dáadáa mo máa ń sọ kíní èrè olùkọ́ kò jẹ́ kó jẹ́ pé ó di jọ́ gbèǹdà lókè àwọn tàbí di ọ̀run kò tó wọ́n gbọ́dọ̀ máa ní àwọn nǹkan àkọ́kọ́ tèmi rí bẹ́ẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí ọmọ olùkọ́ torí ìyá mi olùkọ́ sì ni ó sì ṣe olùkọ́ bó ti jẹ́ pé bàbá ìyá náà ti fẹ́ tó wọ́n ti ń winding up ni wípé tó bá wo ìgbésí ayé olùkọ́ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìgbésí ayé tó yẹ pé àwọn èèyàn máa pè mí náà fẹ́ di olùkọ́ torí èdè òde òní ta wà ní tó bá rí ìgbésí ayé tó ń gbé pàápàá jùlọ àwọn tó ṣiṣẹ́ ìjọba ó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ó máa ń kọ mí lóminú wípé kí la lè ṣe láti jẹ́ ká fi rin àwọn ẹni yìí lọ́wọ́ pẹ̀lú iṣẹ́ tó wọ́n ṣe torí iṣẹ́ àánú ni iṣẹ́ tó yẹ pé wọn ò ní sùn wọn wá fọmọ tí wọn sílẹ̀ wọn á fi ilẹ̀ láti jẹ́ kí wọ́n fi jẹ́ kí wọ́n tún ọmọ ọlọmọ ṣe báwo làwọn náà ṣe fẹ́ tẹ́ pé àwọn náà lè gbé gbèsè ayé rọrùn àkọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ tí mo máa ń sọ ni pé ìjọba ẹ̀yin náà wò pé ibi ẹdílé ni ẹ lè débẹ̀ tí ò bá sí olùkọ́ kò ṣe pé ọjọ́ kan bóyá bí ọjọ́ ọwọ́ ti ṣáàdì nìkan láwà ni pé a máa tọ́jú àwọn olùkọ́ àwọn nǹkan tá a fún wọn tó yẹ kó jẹ́ nǹkan àmúrelé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tó yẹ pé a tó wọn jẹ a tó wọn láti jẹ́ kí àwọn náà lè ran ọmọ wọn níléèwé torí tó bá wo salary scale àwọn olùkọ́ lé ní nǹkan tó ń gbà kò tí ì tó wọn jẹ nọ́tọ̀ pé wọ́n fẹ́ sọ pé àwọn fẹ́ fi ran ọmọ lọ sí iléèwé yẹn lèmi lè pé a lè ṣe láti jẹ́ ká dùn wọn nú à ń fún àwọn a lè máa ṣe fún àwọn tó bá wo universities mẹ́tàdé university àwọn professors wọ́n ní lodge àwọn doctors wọ́n ní lodge èrò àwọn àtàlẹ́ spring láti jẹ́ ká lọ sí kárí university of ibadan àtàwọn university tó yẹ kó jẹ́ àkọ́kọ́ bí university of lagos níbàyìí náà a rí i pé wọ́n ní nǹkan tá à ń pè ní staff quarters ó yẹ kí irú nǹkan báyìí lè máa wà fáwọn tó jẹ́ bí olùkọ́
0: àwọn
1: teacher tó yẹ pé especially tó wà ní primary and secondary school pé àwọn gangan ló ń kọ àwọn lọ́dà bíi foundation torí nǹkan tó bá kọ́ sílẹ̀ làwọn lecturers àwọn kini yen won ko se le lo won ko won le
0: lori won
1: mo le lori
0: ni awon yen ni won pile eto ta ba si foundation
1: fa won mo won ni lati je ka won na ni bi ko to ye pe won le ma je bi don le pe ile wa ni ko ni je pe soro pe angbele mo de ri pe ngba ti mo ri pe ngba ta won ngba ti mo wa less presence ni UI mo ri pe awon lecture to wa ni UI yen o ma fun won ni attention lati je ko le ko awon mo bo se to ati bo se ye won ni to ba ni class ago mejo ni agmejo ni koja to fi de be tori pe irin je to rin lati
0: ni iwa enikan iru yun la gi gan bi staff
1: be na mo so be na mo pe mi won la ko ka jo gbe ko nbe mi la gba lati lo gbe ko bo tori pe polytechnic ibadan ati yiwa omo ya kan ni egbe kegbe na jo wa ama labale ifo ta ba wo ti polytechnic ibadan na awon staff ko ta o le ma to won sugbon e to wa nu awon to je ko je awon ojogbon ti je pon nilo awon iyen gogon gogon lati ma se ru awon kan iwuri bae fun won awon to ba na yen kansilo leni ni orilede wa Nigeria papa leko yi won ba ma se osu mefa won gbe moto fo kansilo kilo ta gbe moto fa won oluko ta je ka fi ran won lowo iyen ni a ma je ko wa awon omo kekere lo ya to bo lele pe awa na fe di oluko sugba to pe teacher to ko won se gan lo fese ni lo sile iwe ti omo to de gbe wa sile iwe o de odet moto gbe wa sile iwe iru eko wo ni an ko ru awon omo yen
0: ti a ba wo awon ileiwe aladani ni orilede Nigeria papa julo ni awon ipinle bi ipinle Eko ati Abuja a ri ninu awon private schools ti won san o kere ju 500,000 fun awon oluko won won ni awon ileiwe kan to je ki between 500 to 1 million naira na ni awon oluko ni won gba ni osu ti a ba ni ka fi ileiwe ijoba ati ti orilede America ka se ni ikegbe nkegbe si ara won o fe da bi eni wipe ona jin die bi apere orilede America ti owo akosan pe ipele akoko fun awon oluko o fe le ma si opolopo awon ti won jo je civil servant ti won gba owo yi nibi ti ijoba yen ti o dabe ni pe won bu ola fun won de yato si yen won fun won lanfani eyin ti o ba se daada julo lati foju fo awon iwe owo yawo fun ti ikeko yen student loan to ba furo fe oluko be to ba fe yiti owo yen ti di ajemonu e titi lai lai ni ati awon gbese mi eyawo to je bi loans ti awon oluko yen ti won ko ba gba bakan ni bi nti a le pe ni comprehensive insurance yala ni ori oju ni ori ti ni o enu ni o ati eyikeyi ohun to ni se pelu ilera sugbon ni orilede Nigeria na ko buruko ba je o laarin 80,000 naira si 50,000 naira ohun ni owo ti awon olukan to ba wa labe ijoba papo ti won gba ni ipinle Eko na awon NC ni o first degree ni o owo won o le 100,000 but awon basic salary won gegegegan won ni bi ka fi se ni bi $50 ki si $50,000 o $50 iru awon ti aso America yen $5,000+ ni owo ti won losu $50 mi o la ayo ninu $5,000 ni ife gbenkegbe ni sa le so wipe economy wa lo je ko ri be abi aiti ibu ola to fun awon oluko
1: sori gele bojiman so ta ba wo dada ka so ko boya eto raje wa ni ko si bo sile ri ara won to je pe won fun ni ko mo le pe ni special treatment to ba wo ra awon doctorism to ba entry level won ni Nigeria o won dabi o level 14 in civil service level 13 in civil service ko si nkan to je ka so pe a le se re iro Thailand gege bi apere awon to nse oluko awon to ba gba first class
0: he's everything Nigeria
1: ni
0: court of mark o ba da o da bi ade oloju kan first class better logo e no manu kuku bayi ni so awon ti court of mark mo ba sere awon je ma re mo
1: second class upper awon no man fun pe oya lo se teacher tori pe won ni special remuneration fun won awon olori wa na tin jade kakiri ta na ba fe je pe
0: a fe standard
1: a fe je eko wa ko dabi tawon yen a bodo seru nkan ba yen fun won
0: special skill salary bodo wa fa won
1: ati private ni o ati government ni o ati kini ni o ki je pe ele ewo to ma gba to ma fun won ile igun a fun ola fa laje ka ona le se nkan ta pe ni ise rin ti ta pe research won le je ki ngba to ba je pe nkan ta fun won ba ti je nkan to ye pe o do won no eyin a je ki awon nu le focus si sugbon en to ye pe won ni ngba kan ngba ta so won ni awon mistress wa nta chinchin ni class o se ni ma ta chinchin
0: igba kan ko
1: won ni o kun le ti ko secondary school ti pe o ti ko ti le ni eh mo mo ye ma se le tori awon nkan yi na bo to ba ti je wi pe anfani wa fun won pe wo to ba ti wa ni class la so po fe ko won to ba bere pelu ka to ko ba bere ka ko bere pelu awon primary and secondary school aye a le je ki gbogbo nkan ta nso yi a da ifu gan ti eyan ba a le ma fun obi a le ma fun awon akeko yi to ma mo pe omo awon ta won lo ifokan ba le wa ko ni je pe wa ni ko de class won lo nsegun si won lo si le oga won lo nfoso won lo sogba ko ni le je ko ra awon yen se yen la so pe ko ma je pe ni ko ma je pe eni tori ba nse ojo won a ise yajo won ni kola gbodo ma pe a gbodo ma ye won si tabi ka ba se awon ijoba wa lati se awon nkan ko se pe ma pe eko lodun a ma se bonanza a ma ni ko ma mu rafo a fe fun won teacher ni moto a be a gbodo se to e gbodo je pe to ba se fun ni leyi ka se pe ni yen
0: nbo ye pe kwese ni pe won ta rafo ballot
1: ka se ko to mo se lo be ni now
0: ka to rafo to fa dajo ko se rafo ballot
1: ehn fo
0: ni pe won rafo to fa won super super to je pe ko ti e contest
1: odun merin awon akeko ile awon olukoye lori eko won gbogbo nkan ti mo ro pe a le se ni e to ye pe a fi le wo pe a le fi wo awon olukọ lori o ma n dun mi to ba be lowo awon omo me to ba kan mewa jo nisi pe oya what do you want to be in future o ro mo kan to ma kun fe de teacher
0: koda koko mo 5000
1: o ni lo to ba so ko be teacher o teacher lo si nkan ni lewe
0: ana ma force awon ma lo be ni a institution ni se won to wa ni ko mo ko so ma ti so ma gidi sugbon pe awon mo ti wa pe court of bank ko ba wo bi 300 350 awon mo so ko awon wa mesi awon wa lo sugbon mo to ba kini e ba ja wa le yan yan zo ti ye pe abi 150 lo wa ni
1: pelerin
0: awon ni won lo ma run ma
1: je pelerin
0: education sector
1: je pelerin e to ba lo wo ile oloko ni ta pe ni college of education le ni the highest enrollment to ma ri ni class ohun ni 100 won si to gbianju school yesi to gbianju
0: ogbianju
1: I college of education le ni si o ti fe ku Nigeria awon technical school ti fe ku Nigeria ko to fe ku tori pe won ri pe isesi ta won joba wa ise sa won oloko o je kan to ye pe ko se nkan wuri
0: mogbo
1: to ba le pari ni mercy ni to ba pari as mercy student ni to ba ran to ba lo fe lo si mercy ni yen o to ba pari ni to ma todun meta odun meta to ba si wa Nigeria to ba ti kuro na won ma du ni
0: eh I don't want to talk wa nbe ni pe to ba wo awon secondary school wa lataye baye awon aragba yamu ile ni won ma n ya soto fun won lati fi ko won awon ile yi nigba yen a ma ri master plan awon school yen o o sumo ko je pe ru staff quarters ta nso yen ki won ti yo si be ngba yen pe o ke o ayi ti ma je le awon oluko nkan kan lile yi o sugbon laye isin nile wa yi opolopo awon secondary school awon ijoba ilu mi won tun ma ge ile won won ma ko fa awon aladani lati fi kole iru wa yen na nko iru e tan ge yen ki lo tun ma fi kole fun awon oluko
1: ehoro to so yi o ti o dabi o fe dabi ja laarin mi ati alaga ijoba bile ko ni ipinle eko to fe je pe o dabi alaga ni pe won ni awon ti ku awon omo yen won fe ku won ko lewe ko lo si ibiribo mi won da kilode mo pataki n ton pe ni pataki eko ni eko lo je ke na lo debi te de yin

0: o ti lo soke si se lo 2 acres of land la ma fi le to da nkan fi 1 acre ko housing estate ka o fi se business o ta ba ri nbe ka o ma fi mu igba soke ba ijoba mi le
1: o wa di ru e melo ta fi ri
0: de to ba ti ko ma pin mo ra olo na ni
1: o ti da
0: 0700 ko gba meji meta nu e lati je kan se
1: 0706316 se awon oluko wa se won ri itoju to to eyin e lanfani agba wa dasi e mo bu eni ke ni o eyan kan ba wa pe awon eniyan sakisi yara awon olori ilewe ni awon ijoba ni o ati awa obi na ni o won o la le gba lati mu ki aye ko tubo derun fun awon oluko wa 0706316916 0706316916 pa yin to han so lawon hello

Ilese Bond FM 92.9 ago mefa ati lo tetin koja winiwini bi iseju kon ni baye ka lo sori eto ti opon suko leyin ti legit gba ballu sawon to ti gba o se ba fa won ya o lo fi goal fa won ya e je ka pade di ose to but ni baye lo sori eto ti opon suko ti wan ti wa bi ta ti lo pade papa papi Olari waju aworede won to ti won ti wa fun ala leni o e je awon confidence le ti badun eto ohun ti wan ti wa agodun o.

0: wa nile loko leyin odi isubu ololade ni akole ere ta bere lose to koja ile ma sele ni iso alaja ololade ati sisi mi eje ka fidile nkan ka jo po eko ni ore onise toni abosede sokunbi loruko mi e ma ba wa ka lo
1: like omo igan o da pe nkan kan wa lara omo yi ti mi o le salaye sugbo ya to baba wa taja olo ni si ya ni shop wa boyo le ma ta dada iye
2: o ma ga o eh ko din di akeko goye sociology lati wa sinu oja yi lati wa ma wa ise abani taja ah ibo ni lu yi wa nlo bayi
1: ye lo nso o da wa ta nowo igan o ba wa je ko lo ma je o ba wa o lo ko sanu wa lu yi ni o ti o ba je pe orisisi business ta na se ta wa na ojoko koda wa la olo ma ja wo wi ori wa ori ota wa ti ngboro opolopo pa wa go duro ta ja gbogbo e mora won oni je ka na si wa bayi
2: olo ma wa wo orile de wa san bayi o eh ori ko ye ko je pe awon olowo ni ko lo ma gbadun nigba ti awon mekunu ati ma ko si si eh ala ko wa laarin won o ti poju koda na emi ti lo ma ma ri olola ko lo ko so wa
1: so ti wa ya ni yen si si mi ki yodo emi ba dodo yin sin ma te pa ni e de wa sibe to ye ke duro ka jo sere mora we ti le nlo ga o
2: eh asiko to ma jade ti to ni awon omo mi ti fokan si pe mo n bo wa fi driver de won leyin ti won ba se tan tori pe oluko lo fe ri mi
1: alaja ma binu ori kan soso si si mi se bi won na se ma n sa mi ni ya jo n fara wa
2: ki lo wa de ki lo ba yen de bayi
1: o da o la ba ma ni a
3: Shaki, so ti ko won lo da gbogbo rubbish sile nsin won lo je ko ma soro si wa mo de so fun e o je ko ma wo si ndi gbeni si wa lara bi en jo mo ti oni ya ben gbe le ko lati jade wa e ti ba tin to de mo de so fun e pe ko gbe egun si e lo ta o jo o wa nje ngba e o je ko ma wo enu si wa lara
4: eh o ti wa de egun si ni bayi o de je nibe e wo ni ru mo
3: e bi won na ru
4: o je ba se ba ba te busi se la kan abi ka mi lo so je ba te
3: ba gbe ta lo je mi se pe ko gbe jade se pe mo ti wa pariwo si o ta wa nbe ngba ta la ja so ko ma yo 5000 ko nu wa idea corporation ye ebi o fe o elo no fun akan to ma yo 5000 me to ba yo 5000 elo ta ma mu lo le ah ebi o mu fe o leye o ko ni ka ku ya adam ye egbe mi o
4: eyin eyan ni o ti to o e ma je ka ma bara wa je ebi ku mo yan ta le alaja je alara bi de mo ni won but 5000 naira yo to se pa ma ma so ye ile yi ti da ga o owo moto hey le ni nigeria ta wa yi ko lo ko wa so wa bayi ni o ani ya owo moto ni de ni 5000 naira yen bayi o saki ko ye ko so ro bayen
5: o da e ma binu eye yo mi e ma binu tori olodum ba mo fi be yin
3: o da apology accepted aki saki de ko se pe alaja wa yi gan o ni bo ti je ko ni wa gege bi obirin olodum ti eye ba bo ti ba lo ti e loko olodum lo ti e ma family bo ti n kopa bo ti manage e
4: ah hey o ya mi lenu pe le so wa bayi o dada hey ti shop yi lati bayin ah dada enwan yi wa ni aladawo alaja ti oni family kokan gbogbo awon eyan lo ti so fun won alara gbogbo lo ni won ewo isoro temi ni pelu won ni pe ton tese ma ran wa pada sile ta ma sepe fun wa ta ma sepe kankan kankan bi pe ebu la je ewo omo meju o eru ni baba ki lo de to nkan de ma alaja eh ah o so ti rise eye tele ko to ton ibo o de kuku mo ko lo ma sanwo dada ju ninu oja yi ki wa la wa fe se mo de mo kuwo yen na lo lodun ni abi ki la wa fe se and ko si nkan ta fe se si so ba ti mo pe ise yi ti so o le gba le yin lo ko lo ma sise mi o ko wa ibo ni ninu oja to ti le ma ta je olorun wa ti ku sanu gbogbo wa
5: ah to ri oja ye ti poju ye libo mo lo pe mo pe ta laja se ntuti wa ko da rara ka kuku so bi to to wa ye nko ba of valaja salary e ko ku to temi
4: ojo aye wo ni e se ah e se kuku si mo iwa laja tele e ti mo ko bo se ma nse niyan gbogbo awon epe to ise yen ko ti eran ni ori elepele to nlo ni ko si pe kini nbe eyan to ba ti mo eyan bi ni e eni asise mi lati ko ko de si wahala
3: anyway guys e je ke bi boss bring yin I say the show shop me o ti da mi loju pe o sure oja ta ma ta nbe container yen ti de o se de last week ni oja ta ma ta shop yen oluwa nu container yen won se se ja ni o le shop pe ise mi to ti bere fun ni pere kun niyan
4: ah shop mi ke oko ja la laja won ti wa greedy ju e duro na se se pe won lori wa lati ma wo owo bayi nitori pe ati itaja daada ka ti wa wo ti gbogbo ti lu se nlo bayi eh ibo na laja ti rowo gan
5: ah shaki oro ipo ah olo ma je kenu e koko be o to ba mo pe alaja nlo rawo e ko se ni to le ro irawo ti temi eh so aso re so enu e lati ma soro ori ogiri o leti
3: eh o ti ye mi ko ri di pe ngba bi eni gba boji mo ta mo ko ibi to bi ni ba ti wa bi igboborun won to ko to le ma ro eh anyway for your information ati de be lo mi o lo ti ma wa ni charge shop to ti ta fo re gba yen o lo ma wa dari ibe
5: ori ti temi ni wi pe he ati ta ni bi ta wa yi alaja ti ti lo ngba shop mi ki lo fe fi yen se eh we na si sabi o awon lomo boya won ta boya won ta eh ka wa sha ti gba owo ti wa ni ko sha ti sowo oyo na wa eh iye o kan mo rara eh oh ba gba eyan 900 won ba gba 1 million na si sabi ko sha ti sowo te ni koko
3: anyway ko ni gbogbo dialogue yen ko ni pe ngba bi eni gba bo ti lowo lo alaja ni plan fun business eh to fi extend it only the extension only plan fun gbogbo extension to se e de ma awon lowo bi won se ma o le ma ta bi ba e ko ta shop long to bi business se ri niyan o de ni plan fun gbogbo strategy e ben so yin ben
5: eni mo pa alaja o lola de lowo bayi o eh amo ri gbagbo pe si si ni owo ja laja lo o ma je pe omo olalaje yen ni alaja fe gba si shop ori mi ti ri o da bi alaja won like omo olalaje yen
6: kini lolade ro so ma lako yen ki lo feel like to ro bi fashion parade di lo nse loja ni awito olohun graduate pele o graduate o gba wa na awa educated awa na law school ehwo ki yen ko ma fi bread ko wa lemi obejo o
5: saki Shaki, Shaki, ah, Olorun ma je teni oko be. Ko si yato laarin eyin mejeji, ko si yato laarin iwa talaja gan. O ti Olorun mo ma fi ten status alaja mu mo pe si ti e gan ma buru ju titi won lo. Bo yan gba yan ba bo yan omo, awon mo ma fori dole fun eni.
3: Eh, omo na o ma ti bere je. Bo yan alaja ma gba o, bo yan won ni gba o, ati imo, eyi bi e ti yan jowu e, e ti yan lare. Ah, obirin pelu ojowu, omo ti won ti gba. Eji tin jowu e o wa lara yin o
5: ko lu to lu jojo dogbogbo tori olodun ba fi ni wa laja gaga o e nso nko madam wa ni won eni o de da e pe na mama se kabiti kabiti fun eyan je emi o be ki se pe temi abo ti mi ti mo se pe ri wo tori olodun se iya mi o awon ko lo bi mi ke eyan ma de fi ni wa laja rara wo sala iwo nche eni o lara eyan kokko o emi ti so itemi ma so niyan e ti mo se ri omobirin yen eh o le mo o ba wu ko wa sise nbi o ni ma sise nbi yen o mi o lara anybody
3: okay o ti to let's go straight to the business o Shaki Tolu ebe si arrange aso yen ke to sinu show gas kalaja to de ke ma pe awon ero e ma seju sawon yen ko le wa raja ke ba beko si won ta ni aso to da mi bai ori aso nla awon yen fe aso won olowo o la ni gbawuya kia kia kia
1: e ku ise o ati e ba yin dada le ni aso le nse e ka aso Oh, e ba ku sese dada na le yin o se ma gba. E se gbeborun le ni. Alaja nbo yin o si loro yin le ni e ku ise.
7: Yes ma, yes ma, yes ma.
1: Dada, dada, so ti ri omo yen, kini o ro pa, kini o ro tori ko mo pe emi o fe wala. Mi fe gbokunrin mi ready ati gbokunrin obirin mo fe gba. Kini ori pa omo bi omo de birin yen.
3: Alaja, yes ma, ima uno fini omo yen da. Mo che wo yen, o da wa pe o wa very intelligent. O ri e be pe die. Ba ti de ka ko ni that pay and waste time e kan ba ba ti gba ba ise won pe shop mi ta fe open yen ti continue ba ti de straight away straight to the business ni e ma je ka fi fale e le gba ma o wa o
1: ni le du pe won na ti e notice pe mo yen wa o ke pe mo yen ni la ka e de se dada so mo pe a wa nkan se si o ni lo pe nti e na de n gbiyanju o sugbon Shaki yen o lo ma se lo ni soro omo
3: alaja alaja Shaki den try o ko de da won anybody o koda o ti wan change gan leni jo meta papa
1: eh yen Shaki
3: Ben.
1: So sure pe Shaki ti change sha.
3: Awon dada ni Shaki na mo fi.
8: Ibi ti a maa fi adagbe ori onise toni ro si fun tose yi reyi adake e ba wa pade ni lose to n bo lagbara olorun ka mo ohun to fa isubu fun won lolade amoju ero toni ni beji omosanya abosede sopidi ni olukotun ati olùdarí ere ka fi re pade lose to n bo

yerege lago meje alelu e ku ajale asiku ise toni iroyin agbaye lo nje se ti gboyin lati le se bond fm 92.9 ati ride nigeria oni gbongbo ni kile eko le tin royin dirikiza eko la ibrahim loruko ti mi saju egbon akoko tun sodun ninu royin na alakoso fun oko balu fidire mule pe awon eniyan meji le logbon lo wa ninu oko balu ologo furufu to jabo lule ti ise edole mi sin lo lowo lowo ajo nut benu atelu aishamulo owo osu ara oto ti isakoso ijoba buhari buwolu awon agbabolu obirin super falcon 14 ti de ibudo isere fun igberaji ere bolu pelu orilede comoros are zelensky benu atelu orilede russia bi won se kolu oko oju omi to ko agbado lori omi black sea wayo iroyin naa re lekunrere alakoso to ri si oro oko ofurufu ati idagbasoke igbokegbodo oko ofurufu ogode festo keyamo ti fidi re mule pe eniyan mejilelogbon lo wa ninu oko balu ologun to jabo ni ipinle ondo oko balu ologun ti namba re je ngr931 ti o gbera lati ipinle eko lo si beni ni nkan bi aago mẹsan koja loni ojo aje ni o sadede jabo nitosi ibudo awon ologun ori omi to wa ni igbokoda nipinle ondo ninu atejade ti alakoso gbe jade olori ero ayelujara re losan ojo aje oni iroyin ro pe ero oko medogbon lo wa ninu oko balu ohun pelu awon osise meje agbeni keyamo ni ile ise oloko balu yo seran lowo fun awon ologun ninu ise dito lemi pelu afikun yo pe won yo ma tari iroyin na bi isele na se nlo sita ile ise ologun ofurufu ti se agbekale eso idolemi leyin isele ijamba oko ofurufu balu ologun ATR-42 to jabo ni agbegbe igbokoda ni ipinle ondo ni aro otuni ninu atijade ti oga agba leka ikede ati iroyin ile ise ologun air commander eyime ejo dame tari sisa o ni oko balu na wa lenu ise lati ibini si eko ki isele na to waye atijade na sakukun pe ile ise ologun ofurufu yo gbiyanju loju na ti di pe ise iwadi ati idola emi ti awon se so eso rere pelu ifowosowopo awon alase ati ajo to ri si isele pajawiri won ni awon yoo ma fi to ara ilu lesi bi nkan ba se lo si se eni ba ni ki la se ohun la se ho ajo to n samojuto ounje ati ogun ni orilede yi NAFDAC ti gbese le awon oti inu ora ati inu eke pelebe ti won ti fofinde eyi ti owo re to 300,000,000 naira nipinle eko ninu atejade ti ajo naa tari sita won sise ni oja ile epo ojuwoye ni musin ati oke arin ni erekusu eko ajo NAFDAC ni awon osise won ko ogunlogo paali oti ti won ti fofinde ni awon oja wonyi pelu fifi owo fi mu awon alagbata ati awon ti won ta fun won o ni iwadi ti awon se fi han pe awon ti won ta fun won ati awon alarobo ko oti na pamo ni ajo na se ikilo pe ko godo si tita tabi ki ko pamo lori awon ti inu ora ati inu eke pelebe ti o kere si 200 millimeters ati pe ofin ti awon se ko si pipada seyin lori re leyin ojo ti won fun awon ile ise ti pari leyin ti ojo ti won fun awon ile ise ti pari ti e gbagbagbe ni ojo kedogbon osu kejo ajo NAFDAC pa awon ile ise to n pese awon ti won yi lase pe ki won se afaro lori re ni tibuto orilede yi tabi ki won foju we na ofin ajo awon oluko ile yi AUT ti benu atelu bi ijoba apapo se kuna lati se amulo owo osu ara oto fun awon oluko nile eko alakobere ati ile eko secondary eyi ti isakoso ologbe are Muhammad Buhari buwolu igbakeji are ajo oluko Kizito Kalu lo sise loju oro yi nilu Abuja nigba to n soro nibi ayeye ayajo awon oluko odun 2026 eyi to waye ni popo isere Eagle Square
akori ayeye ayajo ojo oluko todun yi ni sise ayeye ogota odun dida bobo igba igbaju awon oluko pipo fun asileyin awon akose mose oluko lati ni ojo iwaju orilede to jire kari ni oluko gbodo gba owo ti o safimon pataki ojuse won ti yo si ba eto oro aje orilede yi mu agbene kanupe fun sise alekun ika ibise o ni won ko le so pe ki oluko sise to dara ni agbegbe bi kilasi to ni apoju ero aitu aga ijoko ati aito ohun elo iko ni iroyin agbaye le nteti si lati le ise bond fm 92.9 ka ti radio nigeria

0: Asola se.
1: Hip hop ni te play jo.
2: Se yin le jo ni. En ti ro, en te pa. E wa n da soro ijo.
0: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so kanu ijo ale oni. E da yan mo.
1: O be le o. Ki lo fa to tonu?
2: Eh, baba, eyin na ti so panu. On ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
1: Baba agba te ni be gi loju se o. Mo ro egbogi baba agba dura mi gba. Mo so panu.
0: To je pa lo lojo mi. Lo wa nte koluba. Mo bo lo wa ara tita. Oro si so mi n daga ara bayi. Atelese to wa mi le mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni kan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lo wa isan fini pamo awa finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanoje road ikotun lagos state ero bani soro won 0806821 6859 le kan si 0806821 6859 de ro nke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
3: gbogbo apata la mo wi pe alafia o lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori to leni baba wa e ba wa ki gbogbo awon ti won gbo wa ke si daruko yin
0: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe we ati gbo so mara ilore mo ki gbogbo awon baba mama atawon aburu wa pe a o ni faisan lugba
3: a wa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off Abara Jerol Ikotun. Mo ni ero ibanisoro wa ni 0806821 6859. 0806821 6859.
0: Lori awon aisan kan si keji ta ma soro ni pe ni aisan nu san tabi wo to ni awo kabe aromolegun. Mo ni kin lopolopo to ma nfa. To di pa lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun. O ni pe opolopo mi to ti suburi. Abe to ti ni jamba moto ri. Abe to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sagua ko di oran mo ni wo to ba ti ri apere pe boya ara nro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba ti lawon apere tete mo wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma bu oso ni gbogbo igba kati ni o dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apakara lati okede sale ni okuta itai elomi igan gbogbo nkan ni ma ma ti pipipi nu agwa re to ba tin rawon nkan lai
3: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo marua to lo si abara jerol tabi te ba n gboko bo abara jerol ni ke bere e bole ni dele ara bus stop apa to yen le ya si Number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abaraje Road near Ikotun Lekun
0: Baba agba te ni be gi loju ni ke ma so pe Ikotun gima irewesi ogan ni won gbe be baba mi ni ara ni eje ni egungun Olorun je kari sugba te ba ti wa ri eje ka tete gbegbe se ka mo pe odo baba agba te ni be gi loju
3: ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abaraje Road Ikotun
0: me baba agba te ni be gi loju wa
1: ero ibanisoro wa 080
0: 6821 6859 0806821 6859 bi odun mere marun ko ni mo boyo n fori abi fi nkan kan gba bi kan a ma wa fa wa lati da mo mu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e to royan bo se ma ni ni te o ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egungun sinu omi ara sinu ejara a ma wo ka a ma rin ka imi wa to je pe ki de to se to banu to le je pe ofa o le je talabefe afefe buku ni feluwa
3: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo marua to lo si abaraje road tabi te ba n gboko bo abaraje road ni ke bere e bole ni dele ara bus stop apa to yen le ya si number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ni ikotun lekun
0: ibe baba agba wa ero banisoro te le fi pe mi
1: 0806821 6859 0806821 6859
0: 0806821 6859 dide nle baaye ma bo ninu ko tun ju aba gba te do sinwe number 20 Amoka Street dele ara bo stop of abara jero ninu ko tun iko to jina o amare ti ru
4: ha ragbe ro pa wara ile
5: am ebo na profession
4: o da se o lori go se rin ni o nkan te koloba o tun rin won kun won kun
5: ido lu ma da bayi ah nkan kan ma n ba eni yi fa
6: ma je ki ofojo pipe tabi awon isan to le fa ki ati gba pa gbese o di ni rada owo le ori keri ki ara ro ni abo nwu ara tita ara njani je ko ri o ma gba ye o le ruku ati bere mu nkan ni le di ni ra bo si se eyin didun abi egbe kara re nkuta ita ila toke dele ke yo ma rin ko dabi pe nkan ra lese bata ti bo lese lomi ko ni mo elomi a ma rin a ma ta de bi keke mario aloda isan ti gbon ni lowo ti n dani wole ti finish esin baba gba te ni begi loju ero bani soro won 08068216859 abi ko lo kan si won baba gba wa ni number 20 Amoka Street dele ara bus stop off abaroje road ikotun lagos state ero bani soro baba gba 08068216859 08068216859 wa ka do foju nu wo ka se fititawo
1: baba gba te ni begi loju se o mo lo gbogi baba gbadu ami ba

0: ka lẹni mo Olorun ba mi nfe
1: ah ko ataro lori ile ise Bond FM 92.9 na lati nkin tan kan sin lasale toni Monday ojo kewa ojo karun osu kewa odun 2026 salafia na laba yin ni bayi a ma bo sori eto ti opon sokan ta mo si ohun Islam e mo binu pe lanfani lati le igbadun adura le ba mi gboye lasale toni nijo mejo pelu ogo Olorun e lanfani lati gbo dada tori atunse na ni won se lori eto na ko le ba waye lati gbo ni ose to nbo pelu asana ba mi alawura bi lose to nbo e lanfani lati gbo emi na lo mo yin ore yin lolufe yin Nuruddin Salawuddin legit ni gege bi asa mi a jo wa nbi pelu ogo Olorun titi di igba ta fi senu dede se bi ta run fi wole sun ni bayi ohun Islam na ni opo sokan e ja gbo lagbodunu
2: awa ni jo amadi

0: Band FM
1: 92.9.
2: Fela ni ke play.
3: O ti asola fe.
4: Hip hop ni ke play jo.
5: Se yin le jo ni. En ti ro, en tepa. E wa nda soro ijo.
6: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so kanu ijo ale oni. E da yan mo.
7: E be le o. Ki lo fa to tonu?
5: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
7: Baba agba teni be gi loju se o. Mo lu egbogi baba agba dura mi gba. Mo so panu.
6: To je polon lo yo mi. Lo wa nte koluba. Mo bo lo ara sita oro siso mi jaga ara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lowo isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanoje road ikotun lagos state ero bani soro won 0806821 6859 le kan si 0806821 6859 de ronke o si re gbọn re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
8: gbugbu apata la mo wi pe alaafia on lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alaafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa e ba wa ki gbugbu awon ti won gbo wa ke si daruko yin
9: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati gbo so mara ilore mo ki gbugbu awon baba mama atawon aburu wa wipe a o ni faisan lugba
10: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 0806821 6859 0806821 6859
9: lori awon aisan kan si keji ta man soro nipe ni aisan nu san tabi wo to ni awo kabe aromalegun mo ni kin lopolopo to ma nfa tori ba lomi o ma to ma nfa bo se rin tatirin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi aben to ti ni jamba moto ri aben to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki atirin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni won to ba tin ri apere pe boya ara ro mi a pariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba ti ra wa pere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba ka ti rin o dogun ke ti o ma pariwo ka ya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apakara lati okede sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan ni o ma ma se pipipi nu agbo ara to ba ti ra won kan bayi
10: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ikotun roundabout ewo marua to nlo si abaranje road tabi te ba ngbo ko bo abaranje road ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apo tun yen le yasi number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ni lu ikotun leko
9: baba agba te ni be di loju ni ke ma so pe ikotun jina irewesi okan ni won pe be e koko toju rewesi okan yin na ke gbera file bayi pe ikotun ya lodo baba agba te ni be di loju ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ni lu koton e ba ti de koton
6: ero bani soro te le fi pe mi
7: 0806821 6859 0806821 6859
9: eyin na ma bo gan mi afiji iroyin o ta foju ba awon mi o ti e lawon o fe logun bile mo e ma so be e ma so be owo ti wo fi n gbale omo ye owo to san lodun ti ile to gba to dress inu e njagu ara re njo toju e te ba wa de mani na laina ma ba so pe na la baba agba te ni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agbo are mo lo ogun ko ti se o si nbe iwo na danwo ko ma bo
10: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun
7: mo ni ero ibani soro wa ni 0806821 6859 0806821 6859
9: iwo ta ti ni dogun fun boya orin won ku won ku orin on te koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin lojo ona ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te nwo to je pe ba se rin e ma fe re rin e ma re rin bo se se yan were were to fi ndi oni yen ki se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mara nipa kewe tegbo
10: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun
9: lodo baba agba teni be loju wa fun itoju to peye orin won ku won gu orin on te koluba ati rin di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti bi wahala elomi ma nbo lokan me bo se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma je kiti o di be to ba ti ran pere kekeke tete gbera bayi
10: ma bo sodo baba gba a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun
0: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
9: gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi dete ma bo lodo baba gba lori ati ni dogun ni ati se gbanse doran ni telomi ti ba po lon saanu wa to ba gbo wan gbowo ka to se igbanse ni be se ngbo mi pa dele mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagwa re afi orisi ko si ntani ko ra fun nawo ti o ni se e ma fira yin sere agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo eleko si se e ma so be gbogbo wa la logun ko ti e ti ologun sugbon olohun oba fe nikan si je nikan lo bọlọrun se ma ko se ti ma nbo sodo wa olorun tin gbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba tin ra pere pe boya nrin bata nbo lese re e a se nkan paja paja lowo lese ati ni dogun apa romi egbe kara romi ati gbera gan baba ni pati ya iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olorun bo ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to rin olorun ni je keri sugbon adura la so ran ju ka gbe igbese ko ton woju olorun ko ton be gbogbo ona ti so kan si keji ba fi wa lagwa re ton fura si tete ma bo si
10: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun
9: lodo baba agba teni be loju
0: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
9: etete kole te ba gbo lale ejide be ndaji te ba gbo losan e ma ti je pari ke ti ma bo ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo lori tewe tegbo ti o mu kara yin o se kebe kebe sagbadewe marugo ta kebe lodo baba agba teni be gi loju ilu maka onisegun ibile to n fe wi atebo somaraye lori elomi ni mato ti o toju mato eyin lo ri bi o se ri gege be na lo ra ara wa ara dabi mato ni ti a ba gbe mato sona ta ba nlo bada bibi ta ba nlo ta ba service e mo ko le taku soju ona odun wo ni won ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadun to ijo toju ara eri tan ma wa soro pe bye bye le ra wa o ti won ju do iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be glo gbogbo bi ti mo n de pata adura na ma n se femi boya gbogbo ara lo n teni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kan ara ro mi ni to ba ti wa ri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju ara
10: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun
0: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
1: baba agba teni begi loju opo lo ti nowo nowo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu Ikotun to re lomi ma so pe Ikotun jina o
2: baba agba teni begi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera faru bayi pe Ikotun ya lodo baba agba teni begi loju
9: ki lo ndo laamu kini won ti nawo nawo nawo lere aisa agban ni lowo olorun ma jaari ogun wahala ya n lu pipipi ayin to ejo obirin le te n gbo gbogbo ti mo so pata awon ni abi won o so ron po obirin ni gbogbo tokunrin to obirin lo ni ta so yi o sugbon won to ba won wa woju olorun to nbe lo na to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be bi loju ona abayo olorun lo se to ba ti de lori gbogbo kan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri ko n se olowo lowo bayi mo pa isa tarun tan ba ti bimo ma bo si
10: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun
9: tete ma bo ko ma bo mo se nsoro yi lokunrin lobirin lomode lagba olorun bo ni so wa den to ma tiro a to nse a ofi won se yeye sugba nkan kan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi wo to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana ri lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ma nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fati ewo titi ma bo sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba teni be to ba ti degan won na ah baba won ni itowo la ma du obe ah ki ngokere ma du obe teyan ba je obe labe kuta loni to ba ngbe lu eko abibadan njo keji o ran ma lo pe lo ba ara wa to ba ti dani re ma ti foworo oye koko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se ngbo mi ba yen dide fia e ma bo pe ah o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so baba agba teni be
10: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
9: e wa ke wa jafani ewe ati gani afiji eyin na didi ke ma bo kilo nsi o kilo yu elenu wahala ti damu oluwa nu agba re to ti fa san boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe karaku tai tai jenje ni bi ni elewo si bi ni olobo ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin da ati chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se nbi ati ayewa tin to ba e ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba e pi te mo boya boya awon le te ni mo to wa ti dagu ara to wa nbaraje awon arun kan wa to je pe mo nbaraje were were were ti o mo ba nu mi ara nu eje.